0: Pero dati kun arayas tao nga nagapati sa pagdumalahan sa atong sudad, compliant sa mga requirements, ti tagaan ni slave priority. Hindi man tagambal nga, o hindi nyo pagbabaligyada sa piyak. Pero siguro importante lang, may ara ng regulation ba sa mga striker nga nagabaligyada sa libertad da.
1: Para fair man sa tanaan, no? Ay ate pala rin pa lang sila nga nagpabuy dira sa Libertad. Eh, at least nang kung ano man diya, kung kumpleto man lang yung imo nga mga papeles, no? Kaya mga dokumento na nila sa gwa. At least mas civilized. So, pag kung butang tabi mag-clear, yung mag-dito doon, kung butang tabi clear, yung mag-dito sila sa gwa, at least ano, nang sa sila yung mga may pakita sila yung mga papeles.
0: Oo. Oh. That's why oh sabay pa nga mga settle malabot ni sa igdulungog sa City Ligan kaya ko pag nantaw bisan ni ano kan fair eh dito si Guaya hindi nyo masaway pero sulod niya sa wayon nyo ay nano na iya man
2: hambala pa.
1: So, amo na ito kami, no? So, amo na ang ato niya balita sa Libertad Public Market. Kaya ini si Katropiang Kovizan Angon, XFM News. XFM
0: Live Reports. Ayun na ba niya mga katropa, si Katropang John, no? Dito sa Libertad. Amo na ba na akong kisa mga katropa. Kaya patuman ta sa ato ng mga layi, it should be for all, no? Wala sang exemption. If it's may ara kay exemption, it will be part sa gihapon sang aton regulation, no, sang aton nga sa merkado publiko. Imagine ha, ang aton merkado publiko sa Libertad, milyon ang gingasto da sang syudad mo. Halina sa kwarta sang tao, makonyo ang design, na babaw dalom. Way gamay kita tuya sa syudad, ambot lang man akong kulang abi. Ang pagtuon kag puron lang politika kag pahamot pagwapos tawo. Gin establish ang merkado. Pag establish ang merkado gin first and second floor. Tawag sa nadi nga building. Di wala gali makita to sang iban. Nga ang merkado kabudlay magsaka ka pa sa babaw kun ang baligya makita man lang sa dalom, no? Di mo rin reklamo sa mga vendors to sige marenta kami sa babaw pero dapat na organized siya nga ang baligya sa babaw hindi na mabaligya sa dalom. Kay what for ang tao mga budlay saka sa babaw kung ara man ang regyas dalong barato pa. O, di ba? Okay. So, amo na, no? Anyway, amo na isa, no? Dalas na sonto lang ning aton nga mga katropa. Si Katropan Chin, nagkanto niya sa mga jeepney drivers naton saka sa aton nga presyo sang petrolyo ho. Ari naman. So, brace yourself, ha? On Tuesday, mga katropa, may ara reported naman ang mga kontropa na saka sa presyo sang gatong na hindi basta-basta, ha? Di grimo sa atong gobyerno karon base ibuhinan na sa ang pag naghatag naman to sang recommendation ang DOE naton sa presidente to temporarily suspend sang aton excise tax dira. Okay. Subong pa lang. masaka na we're gonna be seeing mga katropa the price of more than 100 per liter next week in case kidman. Oras naton 8:05. Chekonta ang aton nga makabalita mga katropa with the katropang Franchen Keso, no, sa aton nga linya this time. Oh, katropang Chien.
3: Katropang Ngayon, magandang.
0: Oho, morning. Sa diin ka subong?
3: Subong ako mag-ibuting dyan rin, no, sa plaza para mag-interview sa mga drivers sa ating traditional para modeling life ng
0: refugees. Aha, ti kumusta da?
3: Katotong yun, nag-alig sa inyo ang Department of Energy na may nakaabot sa sa presyo. Sa

0: Aliás, sí, ¿no? Está
1: Oh.
0: Brasbo, está en Amor de Nuez, Jeepney.
1: Oh, sigue bien. Amor de Nuez, Jeepney, soy ya.
2: Basi basang guru basi dua ang magyahe na another ano mo kuno do another mix ko may pila pa po no
1: no ipi ah
2: nang dapat ko sa sinyo pa yan mga kilala lang kapag sa mga tao na bisa sa isa ka daw mga pwede mga isa ka daw mga Araw-araw doon mga tulip. Kaya nga, gano'ng ipulong sa ako, no? Kasi, hinggam naman ito, kusintos, hindi buhinan pa. Gawin eh.
3: Sa, ano mo, sa mga kasayiro, nila sir, may kapag naman sa...
2: May te? Wala, mong yapon lang.
3: Dako?
2: Dako. Di, hindi ko, dudutay lang nga biyahe ni kong mga dayon ng pulo ng saka. Doon, pwede ko, dudutay lang nga biyahe.
3: Sa mga modern na ba, sir, mas ano niya, mas
2: labo
3: niya, mas
1: hina, hina,
2: oh,
1: crudo.
2: Oo.
1: Mahal crudo sa buong. Bintaw?
3: Kada...
2: Kada... Oo, pool na nga. Sa ano mo na sa kalibot?
3: Ano na kalibot?
2: Oo, 35 liters. Oo.
3: Itong sa isa ka daw, sa mga kapila, kapag
2: mga tubo? Kaya mo lang sa tingkod mo lang sa...
3: Isa
2: na? Sa isa ka daw, araw na katiyog. Oo, dood lang. Kasi kung hindi niya magigma, ano, ang substitute ng waga niya eh. Eh, waga niya kay hampal na siyang gobyerno, hindi mapunggan kung ang pagsaka. Eh, wala ka substitute ng waga nila eh.
3: Para makakapa.
2: Oo, para kito pa, ano, makabay-baway-way, si Babla, kisa, ginansa ko lang, sukot magsaka, ginansa ko, may 400 na lang. Hindi nakabaway, ma'am, ang 400 niya muna, bilog ko gabi. Hindi sa kabaway. Hindi pa ano mo kaya kada unta talang biyay, pero may tamay mo eh.
1: Sakit mo pang pamatian sa mga drivers natin nga mo ng mga sentimento ni Labla Katropang Chin.
0: Oo.
1: May mga estudyante mo nila mo. May mga kabataan mo nila mo, pakaunon mo.
0: Sir Katropang Win, o nga atol mo, yung nabalaan niya. Kung magkakapag-iit mo, dito nga naman ang
1: presyo. Oo.
0: Mga 400 na lang daw ngayon.
1: Kaya nga pamilya. Oo, 400. Mapaigo, mapaigo. Pero medyo limitado kayo. Medyo ipit-ipit wala kayo katropang chin. Sa isa kadlaw ko daan, kaon mo. Hindi man basta-basta. Bakal kabugas gagapon mga requirement mo sa balay. Mga kinanglan mo sa balay. Oo. Ahay. Pero tiisig lang ah, no? Para sa mga kuturan ta. May sino pagid katropanchin ang naghatag sa ilang sentimento, komento?
0: Katropang Win, no? Ako ng kamutian, susunod ang interview na ito na isa ka traditional jeepney na diver naman Katropang Win, no? Doon sa pinaraon siya, Alia Celso naman Katropang Win.
1: Melchor.
4: Tirso.
1: Ah, Tirso. Okay, Tirso. Nang
4: huwag agad. Ano maningin mo na result tayo sa pag-uipan sa ito na sa sunog kasi
5: ma'am? Ito may mga mga ang saka ang ano na makabiyay lang ako na kung kailan dahil makita ang namin kaya sa school ng kadto mo ang ano ang amun na kita to sa school ng kadto. Hindi naman tamay mo, kaya mo nang sa akin lahat eh. Pag tamay mo, mga mo nang nilaran sa ata. Kami ang kulungan sa mga tamay mo. Kaya makita lang may damay lang ang kita, okay lang. Para may mabuhay, mabuhay lang. Simulan
1: lang. Kasakit sa tinagalita tayo.
5: Kuraan.
1: Ang sentimento si sir?
5: Manubo sa nubo, tapos kung magsaka taas. Hindi ko tamay mo ma, may muna ng panas.

0: mga frantic like my name. Diga ang makita, ang makita mo na maginan sa example. May dako mabuhin sa kudo. Ang nagbiga, di lang sa kalang tag, tag-banded, katro.
1: Sinsa nga ang katawang
0: nabiyay. Oo. Di kasi at subong nga, kailan sila tres.
1: Hindi,
0: sa tayo nung sa pagsaka sa Sweden, hindi makapasaka mo. Hindi namin ito magsaka sa buti. Hindi namin tayo magsaka sa buti. Para masama nyo. Subo nyo, mga janty mga mga napeskula. Kasi ang mga ng kanila eh. Kasi sa dama naman kita sumo kayo dako ng rudo man, dako ng dupin sa daan sa kobe o sa amon biyahe. Ako sa kalto ko si Andrew si Andrew si tanong bisan mo sa akin tablet eh kung sabo sa kanang tanong ko lang sa tanong sa kanang bruto kasi ang produk sa akin mga daan so di kami kung kung mga na sa akin mong pan ang kita subong kagamay ang kita mo
1: ako yan mga kapusay masaka
2: mo kasi katropan chin.
3: Oh,
2: tiyo mo nang ila to nga ano ila nga sentimiento mapasaka kung tani isang pliti eh. Galing ti gapukong mo na yung drivers ta sige man sumaka ni karon ti balday ay
3: isa ko dito na ako sa pangwin ako sa kuminto. Kaya nga, ito sila sa pagsaka sa ang presyo, hindi sila ganyan sa pagsaka sa mga plito naman. Kaya, wala man yung pagsaka sa sildo. So, pinapangitan mo nilang mga commuters pa.
2: Oo. Kati, mabalik po na Japon eh. Kamu, estudyante, may source man ginikanan nyo mambal nga okay mapasaka ta igo man na may ginagastuhan abing nga mga estudyante man mga drivers eh ma, so mabalik Japon katropan chin so hindi sa solusyon ang solusyon lang gidya suporta sa gobyerno tay kung anong ila mapalabot sa mga drivers natun subong ahay sige lang
3: wala na ako sa panguin gusto man nilang tani ang mga gobyerno natin mapapakaan ang ilang mga subsidy pag nakahatag na makapatingin sa mga jeepney drivers sa mga motorista kaya para madigang gubawan na kunangin ang mga sitento sila nga nga sa mga pamilya.
2: Oh, gani oo batsagan mo man ang nabatsagan nila katropan siya
3: ako na nga siguro kapatingin no dahil dali sa sa public plaza sa sito sa'yo at sa pamilya.
2: Aha. XFM Live Reports. Inyo naman mga katropa, si Katropan Chin sa mga update natin sa mga drivers natin nga nagagaguntos mo sa presyuan na isang gatong sa Pilipinas. Ha? Nagpanawagan to gani dito sa mga transport sector dito sa Metro Manila nga magpasaka sa pasaka sa pliti. Pero ang aton nga LTFRB daw bugat pa nga makaangkon sa approval ang ininga hinyo sa mga transport sectors naton. Una, ang epekto sa ni sa mga commuters naton. Ikaduha, maghatag pagid sang malain nga impresyon so sa ekonomiya naton sa atong pungsod mga katropa no. So that's why ginahimo na lang sang aton mga drivers mo sige kaya pa man eh no. Kung mag-400 ko sa birog nga adlaw nga biyahe, di okay lang. As long, may puli ko sa balay, hindi kaya sang 500. Sumong 500 mo sa isa kadlaw, pagkaon sang bata mo, family of four, ang 500 mo daw hinuyapan lang na. Dula na na sa mga katropa. Istoryante rin ko ng latest development sa mga katropa. No? 8:16, kwaonta na lang tingob ang aton nga patrol with katropang Franz Andro Burgos mga katropa sa aton nga linya, check tani because nga may ara kita sang pila ka mga update, Aryo, ang witness nga ang gintiro patay sa itong Agosto 20 sa Barangay Mandalagan, wala pa maka-file sang kaso batok sa suspect. O, kag sitwasyon sa sulod sang okay, ari tapos na ni, no? All to my latest development, because nga ti-witness ni siya, natabo to sa active group, mga katropa, nga nagtiruhay mag-utod to, siya na witness, nagligad to sa Agosto 20, ginluthang man sa patay. O, ari ka naman Italia, wad katropa ang France, Andrew Burgos, mga katropa. XFM, live reports. Katropa France.
4: Yes, katropa ang Irvin, no? Sa ato nga pinaka-uling update kay nag-repass pala na ka-asmana. So, nag-upisa ni ngayon ng incidente katropa Irvin, nag-lunta din ni last August 20 pa mo.
2: Oo.
4: Contrary, hindi katropa Irvin ang ininita mo, nag-lunta sa Purok Pactis, Barangay Mandalagan, kaagahon, ininis mo sa Agosto 20.
2: Oo.
4: Contrary, hindi katropa Irvin, ang biktima din kilala ni kay Jason, 22 anyos, pero silente ni isang Purok Kamakawan, Barangay Villamonte, katropa Irvin.
2: Oo.
4: So, ang ininga istorya, kung balikan ta, si ininga biktima, ang kampuan ni katropa Irvin, nga wala sa kabuhi, kaginapatian, na may pila sa ulo, tugas sa pagtiro. So, ginindisidaan ni isang Bacolod City Station 3, kaya natukiban katropa Irvin, nga ang ininga biktima gali, mismo ang naging saksi, no? Kapandanan, nga nag-resulta sa pagka-aresto sa isa sa mga suspect, isa sa duwa ka mga suspect, nga sa likod sang pagtiro pagpanglutang sa matutod to black. Nga mismo sa Purok Active, no? Nga mag-utod to. Nga nag-resulta sa kamatayon sa isa gid katropang Irvin. Sa dalayon ng investigation, pinatubod ini, nga ginapatian kato pa Irvin nga ang kapangdanan sa kamatayon ni isang biktima sa itong Agosto 20. Mismo, hindi may kangkanan nga siya mismong naging saksi kung si legal niya droga sa confirmation sa ato ni Police Captain Rami Saison kundi bangod sa pagpangimon katropang Irvin.
2: Ay, okay.
4: Oo.
2: Oho.
4: Third party, gali katropang Irvin ng kabangganan.
2: Kahit
4: doon mismo sa kay Police Captain Rami Saison ang nasambit ni nga biktima agang iyang nga leading partner, kaya kapag dumante ni Katropa Irvin, bayaw yan ang mga mag-utot itong naging pangtiro mo.
2: Oo.
4: Mga bayaw ito. Kahit ang bata sa isa sa mga biktima, abong iyan nga na leading partner.
2: Oo.
4: Pag ni Katropa Irvin, medyo masalamuot ang sitwasyon. Pinapatiha. Kaya naging komplikado kay Tito Farwin, kaya iyan ni mismo ng living partner, ang ginapatian, may relasyon sa suspect na nagtiro patay mismo sa sininga biktima.
2: Oho.
4: So, ginindisigaran sa karoon ni Police Captain Rami Saison, kaya nag-asa ka muna yung itinaw ni Incidente kay Tito Farwin na ang nilang nehepe, pero si Police Lieutenant, Tito Valio Alio mo. Kaya nag-assume mismo ng opisina, sama ni Tito Farwin ang nagsalo sa investigation. So, gin-follow-up din ay gitinguhan niya ni Katropa Irvin kay tutok sa karoon for how many weeks ang naglipas, may isa na kabulan, wala gin may na-file ng any legal action against sa suspect. Kay isa na mismo, sa Police Captain Rami Saison, ginatinguhan niya manigani ko ng Katropa Irvin na ma-istorya ang ginikanan. Kaya ting iloy si ni Katropa Irvin na tutos Manila, nag-ubra sa interview na ito malaligad.
2: Oo.
4: Nang iya iloy dito sa Manila nag-obra kay isang natabo ni sa iyang bata na politris pa kulot. Di ang iya to nga do amay ko do ay naman nag-decider ng mapayas ang kaso. Pero kato far away ng iloy ni Kuno ni alias Jaden do ano bala do urong sulong.
2: Galang-alang.
4: Galang-alang.
2: Hmm.
4: Eh siling ni Police Captain Saison sang ginbuligan na nila. No, plano yung mga ganito, no, tanay mo lang ang buligan, pa-plate, para pulit, risk pa kulod, pagid.
2: Oo.
4: Kaya isang inug-file na kung tanay, kaya doon nag-okay na to ang Eloy.
2: Oo.
4: Sa ngilan ng i-follow-up, why na tigilis pa kulod, yun pa Manila na. No?
2: Ay, naku.
4: See, why na nila tigayon, Tito Farwin na i-file ang kaso, patok sa suspect, natugtog sa karon, identify naman nila. Pero tinagapabili ni at large kag, sa isang din na sila ang buligan, posibleng wala na dira sa lugar ang nasambiti nga persona ka Trafarwin.
2: Aha, uh-huh. Pero may intention nga mag-file kaso tani, ginbulig ka sa police.
4: Eh, no, galing kay amo lang kinabala, galibog man ang ulo nila kung ano gid bala ang
2: budlay
4: final decision.
2: Budlay ni Katropa France.
4: Okay na to, tapos gali sa tiyo na nga inog pasaka na, why na di?
2: Oo. Kay mga police tayo, facilitate ang mga dokumento, mga ebidensya, lauton ni. Ah, pagka tunga-tunga karon niya, mahali, ma-atras sila, do ka, budlay niya.
4: Amo na gali ka Trafa Irwin bala, no? Kahit si budlay na ni kay posibleng amo ni nga tao daan nakapatay na. Posibleng nga mahimo eh pag ginis ibang pagin niya persona eh.
2: Gani man.
4: Oh.
2: Ay na no
4: man. Kaya amo ni sa karon ang natabo dahil gusto man sa kapulisan nga mapursigin ang kaso. Kag na pasaka na ni Katropa Irwin para matigay ni nga maresto ang nasabit nga persona.
2: Ah, no? Pero may so, suspect na.
4: Amo lang ginis ang sa pinakauli nga investigation sa police oh. Station 3. Pero Katropa Irwin, pamatihan saan ang plan ni Police Captain Rami Saison, ang OIC siya karoon sa Mongolid City Police Station 3.
2: Aha.
5: Bali, ano ah, actually, kung hindi mag-file ang pamilya, pwede man siya kapas-pamilya, pwede man nga investigador mag-file.
6: Ah, okay. Pero na-identify ni kung sinong nag-tiro siya?
5: Oo, oh, nag-identify. Actually, kumplito na tanong yung bato.
6: Ah, okay. Kinu-file na lang?
2: File na lang?
5: Sila oh. lang lang. Good ang problema. Damo, ano?
2: Mm.
5: Damo, kwan nga, tulad mo sumunod sa Manila, kung ako papitiyan, kung gani pa pulit. So, ang abudlay di lakson ng ano, ang kopinan.
6: Okay, pero sir, ang suspect ka sir, ano man, ginapanilagan nyo or arapagyapon sa lugar?
5: Actually, why na guro sa lugar, guro sila?
6: Ah, oh, possibly at large na, no?
5: Okay, ang ginikanan, why na good man, ano? Why
6: pakita
5: na
6: interest. Tabla?
5: Okay, ang tatay, hindi. Nanay nga rata, doon sila magpa-Manila, dahil yung nakontak man
6: okay,
5: yung
6: mga konsan. Pero ano kita siya motibo man? Ano kita motibo man? Drugs?
5: Ay, hindi. Jealousy to.
6: Ah, pagpangimon? Ano ang ginapangimunan ang biktima or ang suspect?
5: Eh ang kwan po ang may relasyon na.
6: Ang
5: relasyon.
6: Ang
2: biktima.
6: Libin sang biktima?
5: Oo. Oh.
6: Kaga ang suspect?
5: Oo. Oh, amo na siya. Ako, din sa investigador ko diyo. Ang libin partner ko ni ano, Jason Calago.
6: Oo. May karelasyon sa suspect.
2: Dalom-daloman gali.
6: Tapos, doging. May konfrontasyon itong natabo sa biktima kag sa suspect?
5: Oo. Oh. Mas hindi ka ba may konfrontasyon na natabo.
6: Tiyan mo itong nag-intiro siya.
5: Oo.
6: Ang libe niya, sir, upod gapon, nag-upod to sa suspect or ano?
5: Well, ito na-ibig niya pa. Hindi ko naman, no? Hindi ko naman
6: hambal. Oo.
2: Pero ba, friends? Dalong-dalong ka rin eh. Oo, may angulo pag ginigita polista.
4: Okay, kaya abin natin, masamay nga kaso o rason na muna mo.
2: Drugs no? Mo.
4: Kinakanapaw nga rason na muna mo.
2: Kaya kung i-trace mo, halin to sa naging witness ha, nakakita so, itong isa ka-krimen. So, most probably, yung pinakalapit nga motibo is a moto.
4: Ang pag-witness mo.
2: Ang pag-witness niya.
4: Pagiging balusan siya.
2: Oo. May aray gili isang ibang anggulong polista.
4: Yes. Yeah. May laing gali.
2: Oo, pagigugma
4: gali niya. Kaya mo tagalik niya. Oo, eh, abog yun lang. Love triangle.
2: Love triangle. Ay. Ang problema, kahit kompleto ng mga dokumento, may suspect na, nakita na ito nila, mga persons of interest na, ang problema, kahit ang tatay, ito lang in-interview mo ka last time kay Tropang France, hindi mag-file kaso. Ang iyang iloy, nga supposedly, amo naman ang tanim ang file kaso, kasi hindi yata ba na, no? Kaya yung pangabuyan niya, tumanto sa Metro Manila, pero tani may aras ang iban nga mga tao, bala, nga maka-file sa kaso para siya ito makatutok ng lismakulod. Hindi na mapiktuhan tong pangitan ansang iya iloy ko.
4: No, amo gani ka Trafa Irwin, no? So, tingin mo lang ginahang ang kapulisan na gasing wagit ng mas kaso, ne? Ay, tiyan na kung hindi ito mapay, ang mga pamilya mag-disiderte, araman ko ng kapulisan yung mapayal na ito na.
2: Pero mapayal ang kapulis, ya?
4: Yeah, posible.
2: Oh.
4: No, ginaaw na ito nila.
2: Kay Tood man?
4: Sa pamilya.
2: Katropa France?
4: Ang... Katropa France, yung mismo kapalisya niya, gabaling na amunin mo. May na-committer niya krimen.
2: Oo.
4: Kapatid yung mga pailan, ganyan sa kaso.
2: Direto yung matakos ang pulista kung ano sila kadedikado sa ilang trabaho, bla. Na sila ma-file na ng kaso. Galing ti problema, katropang France, kung huwag sa cooperation, sa complainant, kag sa pamilya, sa biktima.
4: Amo nang
2: mabudlay ko. Nabang dismiss mo na Japon.
4: Parang na, amo nang mabudlay ko po. Kahit si ang cooperation sa mga biktima, sa biktima. Amo na dang ginapagbaduhaan pang edi sa mismo kapagbaduhaan mo.
2: Ahay, sitwasyon isa nga dapat i-deal nato. Kita gina-intindi naman lang nato ni Katropang Fransa, no? Number one, ekonomiya sa pamilya. Unahon, ginila pangabuhi nila. Sa tutukan nila, mawadaan sila sa ila source da. Problema mo na Japon. Pero ti, while nagkasinggitan ta hostisya para sa bata, dapat may araman matindog para mag-file sa kaso. Pero let's say, no? Kung anong kantoans niya.
4: Yes, Katropang Harvey, no? So, tayo muna yung update sa patrol sa liwat. Ini si Katropang Colonel Burgos, ng mga bukol-bukol sa lawas at sumaras ng Santa Basu. Para sa nag-aubing ng Pilipinas-Pilipinas sa XFM News.
7: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang France, sa mga latest nga mga update, mga katropang mga abyan. We thought a while, ang ining bata, katropa, na dala, naging motibo, isa sa mga factors to, naging tutukan, angulo, ginatutukan sa itong mga kapulisan, ang pag-witness niya dito sa isa ka shooting incident na nagresulta sa pagkapatay sa isa ka mag-utor, sakay sa motor. Ato bala ang nagtiro sa iya, nakasakay man sa motor, no? Ti ang angulo nga kita sa pulista, droga to siya, no? Ti siya ning isa sa mga witness to, mga katropa, sa ining incidente kag krimen nga nagluntad. So, ang pinakalapit nga makita natin nga motibo is amuto. Droga ang isyo, no? Pero pagkatapos ang pila ka mga inadlaw bulan na nabalaan sa pulista nga ay okay love triangle gali ni may live-in gali ning suspect mga katropa mga yan, no? Amo nang gitutukan sa pulista ang problema kay ti nabalaan na ang suspect. Pamatsag ko, ara na ang kapulisan ta sa level nga nakuha na mga dokumento tanan, no? Naalang-alang pamilya ka mag-file sa kaso. Ang challenge per me isang aton nga mga kapulisan, amo nimo, no? Kung ikaw nagreklamo, ikaw may kaso, kung ang complainant mismo nag-ulo at tras abante, ikaw nga nagbulig sa pag-file, paglaot sa mga suspect, mabulubudlay-budlayan ka man, no? Kahit di, kung hindi mag-coopera ng mga complainants, mga katropa, kulangon ang dokumento mo, no? Kag wala sa matindog na complainant, base madismiss. Unless, nga pulis naton mag-tindog para among mag-complain, kag mag-complainant, kag mag-file sa kaso sa suspect. Tanawang-talangan, no? Ang dason-dason nga mga sitwasyon dira mga katropa sa pagkapatay sang isa ka lalaki dira sa barangay Mandalagan, no? Sudat sang Bakulot mga katropa. Hello sa kay Ma'am Jovi Amudente, nakatutok naman siya sa XFM. Thank you, ha. Leia Fuentes, good morning. Thank you so much sa pag-upod, ma'am. Thank you, ha. Appreciate din namon ang inyong presensya sa mga members ng Moms diri sa Bakulod ng aga. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo dira sa Kabangkalan, thank you so much. Salamat gid. And Ma'am Ivy Alvarez Bonbon Acosta dira sa Dulao Bago, katropa, thank you. Salamat gid. Kag hambal ni Mary Jane Baliualyo, hambal ya ang 500 mo nga income sa pliti pa lang sang estudyante mo, kulang gid ang driver gaayo gid nga kulang kulang piso ang pliti. O, sa estudyante kay 11, nagid ang dapat ibayad sa mga estudyante kag senior citizen. No, ang regular is 13 pesos. Galing ang pasahero kung kisa ka pabungol-bungol man, mag-remind sa driver. O, kalabanan, abi, subong, kung may ara ka na sang dulo, sobra-sobra, may 15 piso ka, Pabayaan mo lang to sa driver kay Cookies. Ginabatsag man sa mga pasihiro tang okay, kinahanglan sa mga driver ta suporta. Bulig, amuta na iya mga Pilipino mo. May makita ta, may mga sitwasyon gahumok nagipusuon ta. Kag nag-awa, gagwa ang unod sa bulsa ta. Oh, kita mo? Pero more than above, mga katropa, ang sitwasyon nga ni gusto ta ibalik sa aton nga lokal o kung national government kung paano ini iuyatan, i-manage ang krisis kaya ginatubang ta. Diris pungsod, yes, oo, may krisis ta. Wala ta panag, wala ta nagambal nga why ta nagaligar nga may ara kita ginagyan, no? Nga sitwasyon diri subong mga katropa o galinti kita tabala sa mga drivers natun ang reklamo nila sige may ara sa mga ayuda pero hindi man dugay man, no? Bulan simana pa ang hulaton nila antes makabaton ang subong niya, di ba, no? Tapos ang may mga check ito nga ginhatag sa mga drivers kag operators nga assistance from DSWD ang bangko yang naka-assign dito pa sa Quezon City. Kaya lang alaman ito nila Luparon, no? Kaysa Pliti pa lang gani guru, kulang-kulang na na. Amo man na yung ginahambal ta, kompletuhon ta ang aton nga mga data para sa mga drivers, no? Kung nahimo ta sa COVID-19 the last time, ang pag-validate naton sa mga information, pagkuha sa mga informasyon, revalidate sa aton information, mga katropa, why not hindi ta mahimo subong, ha? Tapos ang aton nga presyosang petrolyo nga no way mapunggan naton because nga subong ang pila ka mga update naton subong mga katropa hindi ni sa malayo nga posible magtaas pa ang presyo sang petrolyo because ang Dubai oil subong katropa nagahamboy na sa 118.84 US dollar ang kada barilis sini, no? So ang range nga posible isa ka dason si mana mga katropa galabot malabot mo ni sa kromon sang $137 per barrel at di sobra magsobra na sin gani dolares ang kada barilis mga katropa dako ra epekto sa aton presyo sang gatong sa Pilipinas. Apti subong mga abyan, kita ta na ang litro ay sus mariones ha. May ara sobra sin, may ara sang 98 ang sa diesel na maakon sa gasolina naman nagalapot 85, may ara pa sang 90 pesos. Hindi talalapod ang presyo mga katropa. That's why ang aton DOE kag aton presidente ginapanawagan man ginahambal man to sa mga civic organization, hambal nila what for nga may ara kita sang emergency power ginhatag sa presidente where hindi man ang maimposto ang gahom sang aton nga gobyerno sa presyo sang petrolyo, ha? Ang pamangkot naman sa mga business sectors mga katropa, hambal nila kung na-impose naton ang price capping sa presyo sang kuryente, why not hindi ta maka-impose sa presyo naman sang petrolyo, no? Galing ti supply eh, no? Kung lang tao ta mga denominations katropa is ang supply ang kulang. Wala sa supply sang kuryente, supply sang crudo, ha? Na wala na ga-dinit kag-repis nga ga-kanto dis Pilipinas, no? That's why ti by law of supply and demand, nubo ang supply, taas ang demand, gasaka ang presyo. Amo na abi ang eskema abi mga katropa, pero what have you, how long kita mag-amos ini nga mga sitwasyon tungod ang aton nga mga kauturan gareklamo na gid sang kapiot sang pagpangabuhi tas Pilipinas bung, no? Oh, di way naman ako tutun sa mga katropa kay ti ang nag-manage ang krisis ngini ang aton mismo gobyerno. Kita nagapangita tas kinawala naton sa lawad-law ninit man ang oportunidad mga katropa para magdugang sa mga resources na mo. Nubo ang oportunidad, wala sa oportunidad ang mga kauturan tanga naganuro-negosyo ga-ipit man sa ila budget, no? Ang employment, unemployment nagasaka man, no? Kay ti may mga kumpanya instead nga mag-hire sang tao, hindi na lang anay. Hold your horses, anay. Kay basi magka-problema kita, ma-overspend kita, may deficit kita sa kanabulan amo ba ng negosyo mo? Ah, kag mabuhinan ang income at iba si magresulta na pagsira sa ilang mga kumpanya. No, 8:36 mga katropa sa pagpangalagan nato. Let's pause for a break. Balikan ta mga balita ta. Matlag lang ta sa mga obligasyon ta. Standby mga katropa.
7: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
8: The Secret of Health.
9: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung di mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
10: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
11: Santon Plus Gold.
10: So kung stable ang energy overnight, Sir Diosil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Diosil, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Diosil.
11: Santon Plus Gold.
9: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
10: Ang vitamin D, may ara kita sa isang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
11: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C.
9: Mm.
10: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagpag-sick sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pag-sick ka pa mo.
11: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
11: Santon Plus Gold.
9: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini, ma-enhance pag pagtulog niyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all, nga waya caffeine.
10: Mm-hmm.
9: Pero ang Santon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
10: Mm-hmm.
9: May collagen kag may glutathione. For as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
10: Ikadamo, sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng wala-numlan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
9: Oo.
10: Kati, magluwas ng may glutathione, kag-collagen, yun, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
11: Santon Gold Coffee Mix.
9: Talisa nagapulaw mayo galining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangosteen and palaya malunggay garlic and spirulina. No?
10: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin na ton manager bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
9: Oo.
10: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil.
9: Mm.
10: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igin sila sa nima trabaho.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo isang coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
10: Mm-hmm.
9: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar mapulaw gid kamo iya Dok Leo.
10: Kagting isa nga daan sang problemen kun nagapulaw ikaw masami taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kun may insulin resistance ka may diabetes ka na apektado man ang imo sa ninga pagtulog. Di ba si sa pagtuon Sir Josiel ang santhon nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ning mayor nga sangkap sa ato sa ninga premium D3 coffee mix.
7: The secrets of health.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
14: Ako si Franz ang palitan kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainong ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, firme akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun, wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Uy! Boy! Gising!
20: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka.
19: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
21: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
11: Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
22: Ako si Maricon. Tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi.

0: Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo, food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca.
1: Usa ka herbs.
2: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
1: Sa mga kalalakinan
2: o kababainhan.
1: O gahatag o kusog.
2: O resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: System pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: XFM.
11: FM.
12: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
11: X.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Ang panahon ta mga katropa, hindi tigil mabalaan. Subong, no? Nagkanto kita, subong, na medyo gagumguom naman, no? Basi magbundak naman yung ulan karon sa hapon, no? Basi mag-ulan-ulan sa mga kuturan ta nga pakadto sa opisina nila. Bring your jackets and mga rain gears na ton. Kay basi ita kabalubla. Gulpi na mabundak ni kag basa ta. Di kawataran tang kaso, ha? Pero, importante, may arakit na suporta. Ito na ultimate trio to, no? Nga mga supplemento ang aton nga premium D3 Santon Plus Gold kag aton nga ano Santon Vitamin C. No, hindi nyo pagkalimti para suporta talaga sa lawas naton. May ara lang ta makuhaon nga mga vitamina sa pag himo naton sa mga obligasyon ta mga katropa mga byan. No. So naman ta ang panahon ta subong hindi ta mapaktan. Pero one thing for sure, pagsulod na June, July, ginakabig na ni siyang wet season, no? Tig-ululan. There is pong sa Pilipinas, no, tropical country ta. So we have at least dry and rainy season na lang ang aton nga gina-experience sa mga inadla, mga binulan from March, April, going to middle of May. Amon yung pinakamainit nga binulan sa atong pungsod, no? So, that goes to show, mga katropa, dili lang kita i-preparar, no? Pero, subong experiensyahan ta na mga katropa, kundi sa una, ginambal ito nga kalabanan sa Pilipinas, puro lang init. Subong niya kalabanan, mga kulturan ta sa Luzon area, katropa, naka-experiensya sila sa terribleng nga pagbaha, terribleng nga pag-ulan-ulan. Nga kung makita ta ang ilang mga balay ito ginalupa galumapaw tagalumapaw tong tubig, no, no mo na bing sitwasyon, no. Pero katropa ang ginakulbaan pagin naton because di grabe na nga mga experience tas bong grabe na ang aton nga mga na agom nga mga kalamidad there is pungsod Pilipinas halin sa bagyo pakadtos baha pakadtos sa linog. Ang experience hanta 2025 and 2026 mga katropa is very remarkable, no, para sa atong kauturan mga pubuluyo na atong mga katropa mga byan, no, because ginpapataya sa mga kalamidad diri sa pungsod, no, isa diri ang linog, isa diri ang bagyo nga naguba sa mga panimalayta. Ang ginapreparahan karon sa probinsya ang aton nga gobyerno ini ang El Nino naman, no? Why pa sang ako mismo mga katropa, hindi ko kahatag sang eksakto ka mga binulan, pero projected din siya nga posible may experience siya masugod October, November, pagkanto next year 2027. Ano na ang El Nino mga katropa? Medyo na experience siya ta naman eh, pero ang El Nino na experience siya ta malawigon nga init ni siya mga katropa diri sa atong lugar, no? Ti sa una to I think no 2023, no, kundi ko magsala mga katropa ang natabo to nga El Nino phenomenon diri sa pungsod Pilipinas nagmala nagbagtik ang aton nga maduta, no? So isa ni siya phenomenon na nga nagaluntad sa pungsod Pilipinas mga katropa mga byan, no? ang hambal de sinya mas ma ano mabatsagan ni diri sa pinakamarugan dito sa Indonesia kag Pilipinas man abi mabatsagan man. Okay, ang mainit nga panahon no because ang nag-deviate kuno mga katropa mo nagbag-o ang direksyon sa nga hangin init nga hangin nga nag-igo kag nag-labay dira sa west area sang Pacific. Okay, kag mga mainit nga duta nga ano nga hangin nga nag-agi sa pinakamarugan sa Asia. So during El Nino time mga katropa ang hangin nag-reverse ang iya direction. Okay, pero antes na istoryahan ta karo mga katropa kung ang kuwento ang flash report with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa no? Para ba istoryahan natin ini ano mga precautions man abi no sang paghimuon natin mga katropa during this time because medyo malawig-lawig no kuno mo no. This is beyond normal. Hambal na nilagani ko no is super El Niño. Pero dugay-dugay istoryahan tara mga katropa. Balikan tayo sa katropang Franz Andrew Burgos sa flash report ho. Dali lang yun mga katropa ha.
3: Breaking news.
5: Aha. Ari ko sa linya naton si katropang Franz. Katropang Franz, morning.
6: Nasa poning persona.
5: Aha.
6: Sa sunod ng kanika propina sa parangay ng dumanan, sinikilala ka, no?
5: Oo, oo.
6: Sinikilala niya ang biktima sa kay Sheikh Fred, to magalpon na.
5: Oo.
6: 82 years old na ni Katropa Kermin, no?
5: Oo.
6: Hindi mismo nakita, minsan mga panday,
5: oo.
6: Kay doon bala, hindi Katropa Kermin, doon under construction bala.
5: Oo.
6: Tapos nakita niya siya nga doon, ano na, susunod, na doon nagbaro ko, nagsusunod.
5: Mm-hmm.
6: Pero ako parang may panay na pagkibahan kay may mga nakitaan lang na may dugo pala.
5: Mm-hmm.
6: Pero hindi pa man ato, ni sila hindi nyo ma-confirm.
5: May dugo?
6: Hindi ano ni siya, no? Kaya oh. Sa edad niya ng mga sisay dos anyos, posible yung mag-resulta ni kung naka-performing sa mga sinikita ka ba si natural cause of death,
5: mm-hmm.
6: Of unless kung din
5: masakit abi, atake abi,
6: o. So, kaya nga siyon, tutuwi pa man ng investigation sa mga sinikita ko station 10.
5: Oo.
6: Pero kata-parwin, balikan talang ito para makakuha kita sa mga makakuha kita sa mga detalye o sa sining na insidente.
5: Uh-huh.
6: Bantay na sa mga katropa na ito, hindi lang sa XFM 103.9 makulitin sa ito yung Facebook page no sa XFM Colored News and Public Service Authority. Para sa flash report, hindi siya tropang Franz Andrew Burgos, XFM News.
3: XFM Breaking News.
5: Thank you so much, katropang Franz. Bantay mga katropa sa mga public affairs program sa XFM. Ihatag tamang detalyes ni sa isa to ka senior citizen na sa puan dito sa barangay Dumanan naman. Sa isa ka ginakonstruct nga building sa barangay Dumanan mga katropa. No? We will see kung ano ang mga nagkakatabo dito no sa mga insidente katulad sini. Kaya pagkabalo kuya, ang usual nga encounter na tun sa mga insidente katulad sini if senior citizen either carjack arrest or na atake man siya or ano nga mas circumstance related sa iyang masakit mga apyan ti ginmention to may dugo no amo na yaton gina lantaw karon kun anong cause of death sang isa ka senior citizen dito sa barangay Dumanan mga katropa mga biyad no? Paki ano na lang paki check na lang sa atong Facebook page mga katropa XFM News and Public Service Authority para makuha nyo ang pinakamang detalye pinakamang update mga katropa no balikan ta ining El Niño mga katropa ini ang init ba nga nag-agi sa central and eastern Pacific kag nag-tiner area dira sa naglibot-libot lang lapit sa Indonesia. So kita Pilipinas lapit tadi no mga katropa. So ang init kini amo ni mahatag sa aton sang 2 month kuno ka init ka panahon no. Ano ang temperatura ang gina-experience sa kaginalauman abi mga katropa? Ang hiban nga mga eksperto ang pa-forecast nila base magsobra pa ni mga katropa sa 50 degrees Celsius no. Ang consolation kay ti ang Southern Negros mga katropa sang Negros Occidental amo lang ni kuno ang maapektuhan. The rest of that would be maapektuhan man, mainit mga katropa, pero hindi siya amuna katuman. Nga na-experience, experience ang super El Niño ni mga katropa. That's why nagpakigangot kita sa mga entrance sa gobyerno, dason si man na labuton taman na aton nga ano niyo, ang disaster naton diri sa Sudan sa Bacolod para makaistorya ta tuod la. Ang ato naman iti sa tanang gina-experyensya ta, sa tanang ginaagyan ta subong, saka sa presyosang kuryente, gatong, subong may ara namang kalamidad. Do mabudlayan ta, no? Pero ang Super El Nino, mga katropa, hindi lang sa exclusive sa ginahambal nga init nga panahon, no? Kay pwede man may magluntad ang mga mabaskog pa nga mga bagyo sa aton nga pungsod, mga katropa. Ang sistema, ang epekto sini, hambal ko na sa mga eksperto, sing nila, sinya, there will be an atmospheric circulation, global atmospheric circulation, sang init nga hangin, kag ang pag-gulpi shift sini, pag-kriar sa mga bagyo sa Pacific Ocean, mga katropa, nga posible mag-epekto sa aton pungsod, mga katropa, mga biyak. Amunay pagkabalota, no? Amunay ang pagka-incendita. Pero lain gidya, ang aton pila ka mga eksperto, maghambals ni mga commercial kumulanay. Haboy ko ang aton mga obligasyon. Pagkatapos, balikan tali mga katropa ang aton niya interview with OCD. We'll let them explain kung ano ang ining Super El Nino nga ginatawag, mga katropa, mga biyan.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
7: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Rush Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kitutan ni Lilo.
13: Sa aking kapos

0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na
0: warm. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sanfon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Sanfon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sanfon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at

0: akining turbo. Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting ka ayo? Nalipong ko!
1: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas!

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pabili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
1: Prangka,
0: kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Amo ning preparahan subong sang aton nga provincial government na nag-allocate ng budget no para sa super ninyo kanin no. Maybe mga kauturan ta hindi pa magpati sang amon eh because ti subong panahon gaulan ulan pa. Tingnan ni do kada ko budlay man mag El Nino gulpi mo no. Pero ang ginambal di is November gid man mo ma-experience at ni no. Pero we have to check that no sa aton OCD this time it testingan ta labot ang OCD nato mga sa tropa first para maintindihan ta anon siya ang anon isa ang super El Nino kay ginambal abi mga katropa ginamuno dapat ta madlukan dapat ta makulbaan mga katropa anong epekto sa aton nga panahon sini no ano dapat ang iprepara naton diri mga katropa kay ti do good diamond mo no. Ang sitwasyon nga mahulat ng tabla, mas maayo may ara kita mga precautions, no? Aton provincial government may ara naman sang ginahimo nga mga pamaagi mga katropa para preparahan ining super El Nino, okay? Ang ibang mga kulturan ta why man naghahatag sang attention sini but we opted just to talk about it because nga ti may ara naman sa mga series of preparation ng aton nga pungsod, no, especially ang aton mga provincial government all over the country so that maintindihan tani mga katropa, no? Ari karon sa linya naton si Miss Mylene Gonzaga, ang information officer sa Office of the Civil Defense mga katropa. Ma'am Mylene, good morning. Welcome sa

0: Programa. Salamat sa oras.
1: Yung aga, sir.
0: Aha.
1: May aga na sa ating mga pipalamatid.
0: Aha. Ma'am, nagkuha kami sa oras ninyo, Nimo, because we wanted to know, ano ni siya ang super il ninyo? Kag saan o ni siya? Probably mabatsaga na ton.
1: Ito with regard to, no, sa il ninyo, nga, forecast.
0: Yes, ma'am.
1: It's a day, no, sa
0: uh-huh.
1: He has been in the talk sa ating for this week.
0: Uh-huh.
1: But we are expecting very strong El Nino.
0: Uh-huh. Very strong El Nino. Yes, ma'am. Go ahead.
1: Except for the term in Dallas, the OS head of Dallas super.
0: Uh-huh.
1: So, we are forecaster if we can really perfect now at the end of first half of 2026. So, onset or sa ang
0: Mamay-lip? Ma-contact kami riwat. Medyo gabis yung amon nga linyabi. Dugo-tudutod siya. Kanugon sa katong discussion. Kanugon good. Oo. Yes, ma'am. Oo. 9:13, ma-wa kita na ni-establish kita mga linya para ma-batian tigid mga katropa. Ano ni siya? Ang super El Nino, ganang balta. We got it from Miss Maylene. Sinya, it's a very strong El Nino. Ang mag-aigo sa Pongsan Pilipinas, mga katropa, no? And gilalantaw, tasat o siya masugod, no? Kag ano ini ang epekto? Kag ang pinaka mga preparations naton diri sa ating lugar, mga katropa, for this super El Nino nga ginahambal naton at this point of time, okay? 8:14, Ma'am Jill, Sir Jilwin, thank you, salamat gid, ha? Ang grabe naman niya tag-init sa duta kag sa talamnan. Balikan ta si Ma'am Maylin. Ma'am Maylin, pasensya gid. Ma'am, go ahead, ma'am. Yes, ma'am.
1: Okay, what thing is super near, sir, no?
0: Oo.
1: May forecast na gid man kita, sir, sa El Nino, and this forecast tells us it will last until the first half of 2027. It continues to strengthen and will eventually reach some iyang peak around November, December of 2026.
0: Okay. So, gin-mention, ma'am, it's super El Nino, meaning it's beyond sang El Nino ng experience naton. Ang temperatura, anong ginalantaw tanong kainit, ma'am?
1: The temperature, sir, wala sa that isang exact na forecast mo from sa yesterday. But we will be expecting, sir, some below normal or even way below normal, sir, na rainfall. So that being said, ang possibility pala, sir, isang dry spell, drought is high. Especially first quarter, isang 2027 po.
0: Mm-hmm. So samtang may ara sang init nga marawi gyud nga init, there could possibility of strong typhoon man.
1: Yes, sir.
0: Aha. Okay. Sige.
1: We are still expecting around 5-8 siguro sa mga pagkilo.
0: Aha. For this year.
1: Aha.
0: For this year.
1: Aha. Yes, sir.
0: Ma'am, a little information lang. Why is it nga nag-abot ni sa mga phenomenon dito sa Pilipinas?
1: Well, ang meaning na mga experts on this year, ma'am, we are facing this from the information.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
1: Happened to happen sa DOST.
0: Oo.
1: Siyempre, noon man sa tatanan, experience na climate change.
0: Oo. Okay.
1: So, isa na sa possible mga reason ay na-experience natin ang inip, especially sa mga mas na supposedly ikululan sa atin na area.
0: Oo. Okay. So from OC this end, may ara na sa mga meetings, may ara na sa mga paghinun-anon as to precautions, preparation, Ma'am Maylene?
1: Yes, sir.
0: Uh-huh.
1: Kasi ng mga, again, ang OCD is nagagamit ng all of the nation approach. So, meaning to say po, we are continuously coordinating with other government agencies with regard to mitigation and preparedness para sa El Nino. So, kagapon, natapos lang ang among meeting with the OSD. And we are set to hold also our third quarter RDMC full council meeting where we will, of course, discuss El Nino, sir.
0: Anong possible ka ma-preparation to ni ma'am? Because we know, it would be a long drought. May paghubas ng tubig. Taas mong pag-consume sang kuryente naton. Pagkatapos, may mga bagyo pa. Anong possible ka mga precautions na dapat i-preparar sa mga local government units?
1: Okay, with regard naman, sir, sa preparation. So, subong, from September to October, pwede start na get preparations. For now, we will be experiencing mostly normal conditions. However, pag November and December na po, we may want to start conserving water na.
0: Okay.
1: And then by January and February, it will be very dry na get on our end. So, yesterday sa meeting, we discussed ang mga potential risks na binasang El Nino, kung ano yung potential effects. For each of these agencies, we have given as much ng mga possible things that the communities and people can do para mitigate ang effects. For example, in terms of water, so syempre, promote water conservation, and the LGU, DNR, and NIA, to monitor our reservoir and ang ating niya groundwater man deposits. So the agriculture, sir, it was advised na i-adjust ang cropping calendars na i-promote ang tanong sa mga drought tolerant na crops, improve ang for irrigation. And sa health naman, sir, padayon, sir, ang pag-conduct sa health awareness campaigns. Siguro po rin din na we have enough safe drinking water. And of course, preparation for heat-related business. So, at the LGU, syempre, they are advised to activate their El Nino contingency plan and to continue coordinating with local agencies as well as with national.
0: Okay. By next year, ma'am, after you mentioned mid of 2027, that means to say probably we will experience it until June or July next year?
1: Per forecast, sir, as pa lang sa January.
0: January pa lang.
1: Can March, April, mga dati, sir. So, the second half of the year, wala ka po sa may dinu-ease na forecast ang pag-ano. Pero expected ka sa dry spell from January significant na water deficit around February.
0: At least ang aton nga mga farmers, aton nga mga kauturan, aton mga LGUs can take proper precautionary measures. Ma'am Maylene, thank you so much. I know medyo sako-sako pero gintagaan yung mugid kami sa oras. Ma'am, thank you. Salamat gid, ma'am.
1: Thank you very much, sir. And have a great day. Bullseye,
0: Ranga, Diretso. Thank you so much, si Ms. Maylene Gonzaga, ang information officer ng Office of the Civil Defense. Mga katropa. So, ang ginalantaw ta by November, ma-experiensyahan ta, hindi lang ni init yung ginahambal ta mga katropa because may mga possibilities man, mga katropa, nga magbuo ang mga baskog nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility due to ining gulpi nga pag-shift ba no sang hangin kag ulan bugnaw kag sang init nga hangin sa gwa sang Pilipinas no. So gina-preparahan pirato do lima tutubolo kag bagyo ang gina-preparahan natin sa sa aton palibot. Amo na yung picture ni Dakulbaan, kuya ho. Hindi, okay to. Tanob la, oh. Katropang France, tanob la. Blue, violet. Dulong kalibutans niyo. Pero mga katropa muna ya, ang possibilities ang init, ang bagyo na magigo sa Pilipinas. So brace yourself, no? Kabalaw naman ta, ang tubig may mga may epekto ni siya. Para sa mga farmers na ito, mga katropa, ang cropping naton mangita kita sa mga tanom, probably change of crop, kuno hambal sang aton yung authorities. Pero how could you kung ang imong capital for the start of the year is tubo or humay, mahimo ka sang bag-ong pananom, no? Ti sugod ka naman. Ang problema di food security naton diri sa probinsya, ho. Ginpapa na ta daan sang SRSSI, ginpapa na ta sa mga kalamidad, ari pa ang mga crisis kang itutubang naton, no? Daw din tali makadtuman. Oh, Sir Lloyd, morning sa imo. Grabe naman ni detect sang duta hambal ni Sir Jelwin Elbulario. Thank you, ah. Hindi mabalaan ang pagbuot sang babaw. Kabalo kung ano ang matabo, hindi ta kabalo kung ano matabo, natagna na katropang win. Oo. Ma'am Lentaldi, salamat gid. Paki-greet na lang sa mga kauturan ta members of class dira sa Ma'am Batu Chapter Himamaylan. Thank you. Ma'am Len, salamat sa pag upod, and also sa kay Melka Tumbos Makalalag, nakatutok naman sa aton nga palatuntunan, mga katropa. Sir Lloyd Navales, ariman di sa aton nga ano subungo programa. Good morning, katropang Win. Happy weekend. 12 days to go before I smile. About? Gina-countdown niya ni Sir Lloyd yung maskara. Countdown niya yung maskara, ho. Lapit na lang. Kambali ako nung sige, 12 days to go. Excited? Mang maskara gini si Sir Lloyd mo. Makadtong na sa plaza, ho. Ma-enjoy. Mayola ni kung... Mayola ni damo kwarta ni kay mang maskara. Kami, ha. Ginamaskarahan namon. Kay ti itsura namon. Di na ni mag... Hindi na ni ma-drawing ni, ha? Tungod sang sakripisyo kag sang bugat sang mga buhi tas mong. Amo na bala? Ay. Oh, that's what we called a hurricane form in Atlantic Ocean. And to enter into the Gulf and Mexico like Katrina. Wow. Amo rin gusto kuya kay Sir Lloyd, oh. Muna mo siya na bala. Anya mo? No? Siya... Nagatuon tayo si Yaya. So, makon mo. Pero let's hope and pray, mga katropa. Let's just be positive sa mga bagay. Why man sang budlay ko nakapreparar kita, eh. No? So reactivation sang El Nino Task Force sa mga LGU, ginasuggest man sang OCD, plus ang tubig, conserve kita tubig, mga katropa. Because we will be experiencing November and December, medyo dry and panahon, no? Mainit kay panahon. Last time to ginistorya, sige ba, simoy sobra pa 50 degrees Celsius ang init. Pero huwag pa na confirmation sa OCD ta. Because sa experience na ito, mga kotropa, during time sang El Nino, naglabot kaya 48, 50 ang temperatura, May ara to sa tugig araw. I think, wala mo, nagtaas man to ang ilang temperatura during sang El Nino phenomenon. Diri sa ito nga sa Negros Occidental, ato ang mga panto bala, no? Mga punong dito sa Southern Negros, mga katropa sa Bangkalan, dira sa Daan Banwa, maglagaw ka sa Kabankalan, katuan mong Daan Banwa, ara da mga punong. Ang panahon sang nakita ta, ang panahon nga may ara sa El Nino, nagkalahubas to. So nga itong mga fisher folks, mga kauturan ta nga nagapunong, nagapangayo sa assistance mo ito sa ating gobyerno, katropa, during that time. So, I hope tani na ara na ta, natagaan na ta sa mga impormasyon kung ano ni sa kang epekto sa aton. I hope tani nga itong mga local government nakaprepara naman. Ang probinsya may ara na sa budget yung preparado sa mga katropa mo, no? Ma'am Jovi Amarente, singa, we're expecting El Nino 3 months sa New Zealand, no, next year, suno sa balita man diriho. Let's just hope and pray, no, nga hindi lang amuna ka worse ba, no, kabalo kita nga ma-experience nato na mauna yung mga bagay-bagay, pero kabay pa nga hindi siya mag-epekto totally sa kabuhi sang tao, kay kung mag-init ang kalibutan, mas bugat pag ining pangabuhi ta, no? Ma-start siguro this coming summer, from December to February. Yes, ma'am. Amo man ang projected diri sa Pilipinas, November to January. And probably, base may extend pa siya until the summer. Because ang summer na mo, nagasugod di, I think March na, no? April ang summer eh, no? Pakadto May, middle of May or May, nagaulan-ulan na siya. So probably April base ang init bala mag cross month pa sa from January, February, March, April. Okay, medyo madugay-dugay na, makapoy-kapoy ni sa mga mangunguman natin diri sa Negros Occidental. Okay. Pero ti why man sang imposible pang muyo ah. No, humble ni Ma'am Lentel D, sige, dapat mga muyo lang ta kay natagna na ang tanan, ara na na ang tanan. Ang ato naman nga mahimo, let's just be positive, take precautions, tubig ta, amo ra epektuhan, mapiktuhan ang supply sa tubig ta. Ay sus, kung mag-El Nino mga katropa, ang hinakutana naman sa tubig sa mga ano ta daw sa aton nga mga sa mga barangay ta daw, no? Dito sa Kabankalan, amoni ang ginkabisihan sa mga politiko ta that time, no? Ang rasyon sang tubig. There is pakulod, sigurado, ganyan. May ara kita problema, supply sang tubig. Kay tubig ta, arin na mo. Magnubo ang supply, masaka naman ang presyo. Presyo sang basiwa nga tubig. Uyatan karon sang Hiraya water. Ay, nako. Oh, katropang win ang El Nino phenomenon may ara pa sang kategory kuno. Pareho sang strong, moderate kag very strong. Tigin minson to yabla Sir Jelwin, very strong. Oh. Te. Oh, kulbaan kay. Oras ta mga katropa, 9:30 na. Mga commercial ko na yan, no? Daw na kulbaan ako sa ginambal ni Sir Vincent. O sige, may very strong, moderate, kag strong. Very strong ko na yun. Balik kayo mga katropa pagkatapos mga panumdum. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Supple Plus
3: Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kitipan ni

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Yanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sampon Plus Gold.
3: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sampon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Sister Pain.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, it's

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting!
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi nga, hindi
2: naman ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagderetso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa. So, matong ginistrihan ta ang El Nino. So, preparing na ito mga katropa. No? Ang interesting part, subong pag-istrihan nato yung mga katropa, kalabanan sa mga kuturan, tas parang nagahulat sa mga latest update sa eleksyon, no? Barangay Ineske elections. Well, ang COMELEC gapadayon sa gihapon preparar para sa barangay Ineske elections, no? Mandato ba na isang commission election mo, no? So, subong nagsugod ang banning sa mga proyekto para sa barangay, okay? And duwa ka mga proposal sa Kongreso kag Senado ang anahan subong i-desideran. Alright? Ara para subong mga katropa. Ang pinaka mga proseso sa una, kundi ba, file my bill, no? Maagi sa deliberation, anay, no? I-dosok do, ipaprobahan sa first, second, third, and fourth reading mga katropa dito sa Kongreso. Pagkatapos ihaboy sa Senado. Deliberate naman tong Senado. Pagkatapos paaprobahan for second reading man. And then mabaykam. Anong posibleng mga changes, no? Sini? Pagkatapos after sinaprobahan mga katropa, ihaboy ito sa presidente. Sa presidente naman dapat mapirmahan niya sa sunod sang 30 dias, no? Or base mag-lapse into law siya. For example, may mga layita nga nalipat ang may layita nga why naging sapak sang presidente pero naaprobahan siya after 30 days mga katropa makabyan, no? After sira mangin layay na abi. So there is naman sa proposal sang postponement, actually ang postponement nangin postponement na lang gid man siya because may ara sang napasulod sa bill ngani nga i-fix na lang ang term sang mga barangay officials nato halin sa 4 ka tuig pakadto sa 5 ka tuig, okay? So meaning hindi na pwede ma-extend pa, no? Ang pinaka-catch mga katropa, what if kung maaprobahan, no? May mga possibilities kita. Yatong nagpungko na ng mga officials barangay, mga katropa hindi na qualified para magpadlagan pa, no? For the next for the election, no, sa journey, about kung tuod ni siya, no? So mga provision abisang aton nga ginabdoso nga bill para i-fix na lang ang terms sa mga barangay kapitanta. Ang mga rason mga katropa, mas nagadungan abi ang barangay Ineske elections naton sa mga local kag national elections naton nga kinahanglan pa preparahan sang aton COMELEC. Medyo nagapabudlay abi mga katropa amo na ang paglantaw nila guro, no? So ang matabo gakatabo ginapostpone ang pinakalawig I think 2010-9 nga daw nagpungko ba ang mga mga barangay kapitan sa sunod sang pito ka tuig nga nagpungko bilang mga kapitanis abi pero subong ari naman ta supposedly ang aton nga election is last year, no, para sa barangay Ineske elections, no, mga katropa gi-extend 1 year, no. So ang termino sa mga barangay officials naton is 4 years subong, okay? But ginahambal na nga i-fix na lang para sa 5 years, wala extension at all. Why na sa mga extension nga pwede matabo pa? Okay? Pero amuning sitwasyon mga katropa mga abyan. Sa fourth and final reading, nakapasar na, no, sa Senado. Ang matabo sila di mga katropa, usual nga practice is i-reconcile. Kaya since gaduwa kabilog proposal, probably idoso naman lang to sang Kongreso nga ti okay ang Senado na lang nga version abi ang aton nga i-adapt. Pero may mga consideration of provision. Pwede natin mapasulot ang amunay provision, ang amunay nga bagay, tani, oh? Okay. So, amunay tani, abi. Okay? Pero, mga katropa, subong nauna ang Senate. Okay? So, laban sa laban, para madasig ang proseso, ipasa na lang ni, mahimo na lang, i-certify lang ang bill, ang gani, ipasa sa office o kung i-certify, approve ang ininga bill pagkatapos ihaboy dito sa ehekutibo sa presidente. Now, ang presidente, magpirma siya ng mga katropa, di mangin lagi na. Pero wag ka. May 15 days nga publication po na sa requirement sa aton nga layi mga katropa. Okay? So, let's say for example, makakatch up sa before 28 because may filing na of certificate of candidacy. Okay? For example, September 28, makakatch up sa. Pero, mga katropa, ang istorya sa mga abogado is base mapunggan, no? Kay may ara man si Attorney Macalintal ang nag-question sini, no? Ang pag-postpone, fix, abis ang termino sa mga barangay in this case, officials na ton, hambal, ngati, do ka alang-alang by time. And ang aton nga COMELEC, mga katropa, nag-prepara na. Huwag na kabalo kung pinang spending na sa COMELEC. Pero ang initial tong istorya is naglabot na 8 billion pesos out of 19 billion pesos allocated para sa barangay ni SK elections. No? Kwarta, wala problema. Kaya na-alokad niya, mga katropa, mga biyan. No? Na-alokad na ni ang budget pa sa atong COMELEC. So, ang pag-execute, pag-implement na gid lang, amuning himuon ta. But ang aton nga mga public officials, mga barangay mga congressman nga naghambal sa ilo kabudlay, huwag ko kabalo kung ano kadalong ang ginahambal nila kabudlay nga hindi na lang pagdayunon anay ang eleksyon sa barangay kay ti daw alang-alang kuno maprepara naman for the next 2028 eleksyon naman. So isahon na lang abi kuno plano. Pero mga katropa, na allocate ng budget sina. Kung pamakutun mo ang COMELEC niya, okay na. Ah, why na problema? May ara na ta sa mga preparasyon sina. Di, no? Ti hambal to sa mga official, especially sa proponents mo ni isang bill mga katropa, no? Si Senator Jesus Cudero, lang niya, may kwarta nga nagasto, pero the next nga mapasad ni siya, mapunggan ta na ang mga possible nga mga extension sa mga termino sang mga pabarangay officials kag maka ano kita maka save kita kwarta, no? Ang save nato nga kwarta is probably malapot on 11 billion pesos kung hindi magasto sang atong COMELEC. Pero I doubt, mga katropa, base ba bilin sang budget sa kwarta sa COMELEC, dako naman ang nagasto because the until now wala pa sang postponement, mga abyan. Ano ang gilalantaw natong din mga senaryo? Number one, mapasar ang bill, makalabot sa September 28, which official mga ma-extend na ang aton nga barangay NSK elections, or probably mapasar sa by 2028, ma-approve sa mapirmahan sa presidente, but because may ara sang possibility, no, nga i-contest sa Supreme Court kag madagdagan TRO ang ining nga mga ang barangay ni SK elections, no? Anong sentimento sang tao? Depende ni sa mga kuturan ta, no? Kung gusto niyo mag-postpone gid man, ti way problema. Okay gid ta? Amo na yung bill nga suportahan, pero kung medyo gabalang-balang na ang dalagan sang inyo barangay tungod sang mga opisyal nga pungko tando kag puli ang ilang opisyo, di kinahanglan ta nga mag-eleksyon na. Kadamo sa mga kuturan ta, no? Nga gusto na mag-eleksyon, isa sa mga gusto nga mga o kung isa sa mga isyu nga natubang natong di amo tong scholarship program last presidente nga mismo ang mga barangay officials amo ang nabenepisyos na di amo tong nagbutang sa ilang mga himata para maka-avail to sang ining scholarship program sa presidente plus ang handling karon sa mga barangay kapitan sang ilatagsa ka mga barangay, no? Basi may ara sang mga sentimiento na ang tao nga hindi mabatian tungod gin-postpone ang eleksyon. Manderes Pilipinas, mga katropa, makabalos ka man lang sa panahon sa eleksyon. Kung mag-eleksyon na, hindi mo pagbutuhon to ang nagapungko ng mga incumbent barangay officials, no? Ako unta, mga katropa, ang gusto lang na ma-postpone ni kalabanan mga incumbent public officials na sa barangay. Pero sa kauturan ta, mga abyanta, constituent ta, gusto nila eleksyon, no? Huwag takabalo kung anong dalom, no? Sang sini. Pero ang isa sa mga duso sa di mga katropa, si 3rd District Representative Javier Benitez, matapos ka naghambal tong amay, hambal niya, wala sa eleksyon, matabo. Wala sa postponement, matabo. Pero nagbariskad to sang naghatag o nag-sponsor ang kongresista sang postponement sang barangay Diske elections, mga katropa, mga biyan. No? And nasuportahan to sang pila ka mga kongresista dito sa Kamara until nga nagwa man to ang proposal sa Senado nga magaduso sang bill para sa fixing of terms sang mga barangay na SK na to. Di ang reklamo 5 years mga katropa na extend na ang aton nga mga official sa barangay. Di kun SK to makapamana na sa hindi na sa SK, hindi na sa guri ang kabataan eh. No? May bata na mo. Makapangasawa naman. O naghamtong naman, sobra naman 18. Pero ang gina-assure this ang ininga bill mga katropa. If for example, ikaw be no, incumbent ka and na-enjoy mo ang imo nga termino as barangay official for 5 years under sa fixing of terms nga layi katropa, hindi ka na makapadagan for next elections, okay? Ti amo man ginalmahan sa mga kongresista sa mga barangay officials ta siya ay mawad-an ko gali, ma-extend ako pero hindi na ko kapadlagan liwat. Ano naman? Ah, sige, ma-eleksyon na lang ta. Well, see, mga katropa, no? Ang aton di ginanantaw, mapasar sa mapasar. Mapirmahan sa presidente, pero base may mag-contest sa Supreme Court sa extension ngani mga katropa. If that happen, te ang postponement, though, mangin wala pulos eh, no? Ang bill gani, mangin wala pulos kung madagdagan sang TRO ang ining bill. So, proseso nga medyo sulo sadya man sa utok kaga paminsa sitwasyon sa mga barangay officials natin. Kag siyempre, sa gusto magpadaragan sa barangay NSK elections, diba? May problema ni no? Nga gilalantaw sa mga incumbent natin. Sige ba, padlagan ko, may chance pa ako magdaog. That will assure me for another 4-year term. Pero kung ma-extend siya, ma-fix siya, hindi na ako padlagan. Ikaw, pipili ka, be. Ato naman advice sa mga aspiring candidates, mga katropa, base, padayon lang ah. Hindi lang mawadaan sa pag-asa. Kay base pa man tuod. Oras na to, 9:55 sa pagpangalagad na ito mga katropa. O ito oras ah. Thank you so much sa pag-upod sa aton paratuntunan sa aton programa Bullseye. Sa ngalan sa aton technical partner, katropa Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remedy Tuoy. Ako naman si Katropang Win Salinas, nagpaalam. God bless. Have a nicest weekend, mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Couple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako, Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahit na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-Sister Pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-Sister Pain.
9: Kagalang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: The pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
15: XFM
14: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
16: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
17: Edukasyon.
16: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
17: Edukasyon,
16: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas.
15: Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sining energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga naghalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
17: Edukasyon para sa igayong lawas.
15: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
17: Edukasyon para sa igayong lawas.
15: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
17: Edukasyon para sa igayong lawas.
15: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
17: Edukasyon para sa igayong lawas.
15: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
17: Edukasyon para sa igayong lawas.
18: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
19: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
17: Edukasyon para sa igayong lawas.
20: Mga katupa, exam!

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigan ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

tanan kong closure sa tunga namo ni Eloy. Pagdalon kong sulat ko sa iya. Dito ko ibilin sa koridor. Sa Eternal Flame of Freedom. Amoy ng lugar sa diin. Ginpangako naman sa kaugalingo namon. Nga tubangon ang isa kag isa. Sa husto nga panahon. Karon nga may asawa na si Eloy kag anak. Amon ining husto nga panahon. Para magbuya naman. Bisan nakaibalo ako. Hindi na siya makakadto dito. Amon ining husto nga lugar. Para tapusan ang tanan. Kani, sa madasan nga bulan, mabalik ako dito sa koridor.

Oo, Nay. Mabakasyon ako. Tungod gina-headlown ako sa inyo sa mga utod ko eh. Kaya siyempre, agod nga hilwayo nang akong kaugalingon. Panahon na, agod takpa ng nakaligad. Kabay nga, madala ko lang, Nay. Bisan hindi ko man malimtan sa dalayon, at least, matapos na ang tanan. Sa madasong nga bulan, katuan ko ang lugar sa diin. Nagpangako ako nga balikan si May sa husto nga panahon.

Maapos na ang pag-abot ko diri sa corridor. Tugod, nakakadto na ako diri isa kabes. Gani hindi na ako magtalang. Mapadulong ako sa hotel nga dayunan ko. Mabantay na ako sa taxi ah.

makuha yung anay ko dali sa hotel. Ugaling na lang ako malagaw ah. Gusto ko anay nga magtulog. Panamakaan ko na kung saan kusog. Papahuwayan kong lawas ko. Tugod pinakabulan man nga, halos wala ako sa pahuway. Tugod gusto ko nga mga nasakwa ko. Gusto ko mga nasakong kaisipan ko. Kagusto kong malingaw, kinumabuang na ako. Kasakay gayunan nga ini, ato bangon kong katapusan nga chapter sang kabuhi ko.

Arinigid man ako sa Corridor Island. Kagula pa ako makakatul sa dugay ni. Gani nagupod ako sa bus na ginasakyan sa mga turista para nga maglibot-libot dire. Kagusto si May. Kataong gidman sa dugay ni. Karon pa kami makatul sa hotel. Kag-excited na ako nga makabot sa Eternal Flame of Freedom.

rin ako sa tubang, sa eternal flame of freedom. Kuhaol ko sa konbulsa ang una kong asulat para kay May. Naginhimo ko sa unang adlaw na nakaabot ako sa Dubai. Ari, ginbutang ko ini sa puti nga sobre. Kaginbutangan ko sa sulat sa kwa nga para kay May. Karon, ibutang ko na ini diri. May, ari na ako. Matuwara ako. Tugod subong lang ako nag-abot. Kutani, mangpan mo lang ako. Mahal ko. Ba, ang amon tour guide. Nag-sinyas na siya. Nga mabalik na kami sa salakyan. Airan ko nga akong mga luha. Wala ko matalupang dan. Kinagahibi, nagliya ko. Mahalin ako, dire. Ibilin ko lang dire ang akong sulat.

Опасно, а? Абе, сапон рело. Uy, gabi na. Kala ko bigalis ang tulong ko ba? Hindi na ako sila makakanto sa Eternal Flame of Freedom. Ay, kanugon. Buwas na lang ah. Pagbutlak sang adlaw, dito na ako. Badungan ako sa mga turista na nagalibot-libot

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.
0: Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!

to na ang bus, pinsakyan sa mga turista. Ginbilin lang nila ako dito sa Eternal Flame of Freedom. Di ko na lang pulaton ang pagbutlak sang adlaw. Ay, papalapit pagid ako sa statue. Dala ko ang sulat na ginhimo ko sang adlaw na hibaluan ko na may asawa na si Eloy. Ginsulatan ko ang sobre sa atubang sininga para kay Eloy. Ay, Anika, kuwaon ko ni sakon bag. Na, ibutang ko inidri sa semento. Dason, butangan sang pabugat nga bato sa ibabaw. Ara, okay na. Makalina ako, Tria. May sulat nga natungtong man sa unahan? Hindi lang gali ako nakatukib sang duog nga ini. Kundi may iban pa? Wala man siguro sang malain ah. Kung basahon ko, kung para kay sinong sulat ni na. Aber, na, Ari. Ba? Ang nasulat? Para kay May. May? Ala, para ba na inis sa akon? Ay, pero kadamo mo sang may ngalan nga amusin ni. Ay, hindi ah. Tilawan ko lang abing abasahon. Wala mo siya makakita sa akon ah. Kitty, ako mo lang Ari Dream mo. Anay ka. Pamilyar sa ako ng agi niya. Ay, kuwaon ko niya. Ay, kalito ba sa akong sa unhan? Mapungko ako.

0: Pare na, basahon ko. Ginapakamahal ko nga May.
1: Kamusta ka na? Bago wala ko nag-abot diri sa Dubai, kabidyo matugnaw. Inigali matuod nga mainit permis sa disyerto. Kabay nga okay ka lang. Nakadumdum ka bala sa mga bata pa kita? Kagdadula ka? Lima katuhig ka palang sadto. Kagako, walo katuhig. Ano kay, nagsunod ka kay nanay mo sadto eh. Ginulong siya ni tatay mo sa airport. Nagasagad ka sa gipi. Kaginapunggan mo si nanay mo nga maglakat. Intilawan kanila nga presoon sa inyo balay. Hasta nga, nakalakat ng taxi nga ginasakyan ni nanay mo. Kagsang nagtalikod ang nagabantay si mo, hinali ka lang ang nagdalagan, agod lagso ng taxi. Apang wala mo nalambot, kalayo na sa nalambutan mo. Kaya hindi ka lang makaibalo kung paano ka magbalik sa inyong balay.
2: Hindi ka na mag-ibi. Kaya dulong ko ikaw sa inyo.
3: Tuod.
2: Oo. Kaya nakatultol ako sa inyo, balay. Halika, mag-uyat ka sa akon.
3: Oo.
2: Ba? Kaugot gud sa pag-uyat niya sa kamot ko ba? Oh. Nga nagtulog ka? Ba? Nagtulog lang sa malayo. Nano ka?
3: Kung magdako ko, kagasun, kung may palanggaon ko, hindi ko magsugot nga maglakad siya sa layo.
2: Oh, nga aman?
3: Kay nasubuan ko. Subong gani, nasubuan ko ya. Kaya wala na si nanay. Lakad siya.
2: Hindi ka lang magkasubo ah. Kaya mabalik man siya. Inalang ugaling. Madugay pa. Dadali na. Mapadayon kita sa paglakat.
3: Oo.
2: Naguyat pagit siya sa hunggot sa ako, no?
3: Hindi mo ko umbayaan na.
2: Oo ah. Pangako.
0: Padayunan ko ang pagbasa sang sulat.
1: Apang napaslawan ako, gintaligtan ko ikaw. Gani patawara ako, May. Kaya wala ko natuman naging pangako ko. Nagpabilin man nga ikaw ang ginauyatan sang kasing-kasing ko. Apang wala ko natuman ng ginsiling ko, hindi ka pagbayaan. Kabay mapatawad mo ako. Tugod ginbayahan ko ikaw. Tugod ina lang ang napinsaran ko. Tugod ina lang napinsaran ko nga pagi para nga makasiguro ako nga mangin maayo ang basdamlag mo. Kadugay na abis ako nga nagakabuhi nga wala sang kasiguraduhan. Kaya di ako gusto nga maumit ka. Gani bisan kinasakitan ako, nagpalayo ako para sa kaayuhan mo. Madamo nga beses ang gintilawan ko, ngayon balsayin mo nga mahal ko ikaw. Kung paano ma ako ginahatagan sa paglaom kada adlaw, para mas pagid ako nga magtinguha. Gusto ko nga aksyon ka sa madamo nga beses. Kung maibalan ko, nga madamo ka sa ginapaminsar. Kag madamo nga businessman nga gusto ko, nga uyatan ang mga kamot mo. Para siguruhon sa imo, nga ari lang ako. Patawara ako, nga wala ko na imo ang tanan nga ina. Ang matuod, sa kada oras nga kahupot ko ikaw, nagsanga nagasugilanon kita. Ginatingwahan ko nga matandaan ang tanan nga kaya sa nakon kaisipan. Tungod gusto ko ko diri sa kalibutan. Ang imuhan durawan, ang balunon ko sa akong kamatayon. Madamo nga bisis man ako nga nagandom nga magaupod kita. May anak kita kag malipayon ang aton kabuhi. Abang kuto man lang ina sa dam ko. Kagsang naibalawan ko nga kalaslon ka na, pamatsyag ko, nawasak ang kasing-kasing ko. Hindi ko mabaton. Abang wala ako sa mahimo. Tugod na kay balo ako na mangin malipayon ka na. Mangin maayo ng kabuhi mo sa iya. Ganigin pa ka maayo ko na lang na magpalayo. Para mahatagan sa katumanan ang matahong nga kabuhi na nagawala.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto ng panahon. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: Ang spirulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ang aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas naton Sir Josil na posibleng magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
1: Santhon Plus Gold.
0: Manami pagit ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: Grabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kagama batyagan nagapagsik sila Sir Josil.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posibleng mas magasto Sir Josil.
1: Santhon Plus Gold.
0: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot kun maayo. Suggest lang nato na aton sing Ultimate Trio. After 1 week Sir Josil, ang iban sa ni 3 days time. Report na yon nga pagsik ila sini nga pamatyag.
1: The secret of health.
2: Anong may ara sa Santhon Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka-normalize kag makabalanse sa ato sini nga blood sugar level Doc Leo.
0: Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sini sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve ang aton sini nga insulin sensitivity. Dugang pay combine naton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton, pero kun hindi man gani pagtumar sini sang aton sini premium D3 soft gel capsule kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sini nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina kag manami pagit kay kun i-combine mo nga aton sini nga Santhon Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa madasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sini nga cells sang aton sini nga tissue para madasig kita sa ni maumpawan kuni combine na to na ring tatlo.
1: Santhon Plus Gold.
0: Kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin mga joints posibleng mabalda. Ang yasin nga panit nagadry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sang prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone, versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Correct.
2: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
0: Correct.
2: Imbalances.
0: Correct.
2: So pwede ina mga biyan makabuliga ito sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
3: Yes! To help!
2: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
2: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong papanyos samtang nagapamasahe ka mo.
1: The Secret of Health.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani. Isa ka bus driver. O pagkubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang tanguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samtong Gold Coffee Mix na.
7: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: SFM Exciting!
11: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa aton lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
12: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
13: Mga katropa, exciting!
14: Mga katropa,

interviews sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari

0: XFM time, alas 10:41 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsin ka man sa buong bayan sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro. Sentro! Mga katropa, adlaw kita sa buong Sambiernes, Setyembre 18, 2026. Kagsubungag ang inyo drikopod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro! Mga katropa, kita din maginup na humalin na last 10:30 at balas 2 isang udto. Agad sa pala ka mga importante nga mga issues, kato din tutukan tala kayon kag-diskusyonan. Sa mga nagamonitor na subong sa ato mga katropa, sa radyo, sa social media, kung sa din ka man, tamiyawan tas labla na isang maing agad, ha?
1: Di na ka mo?
0: Good morning sa inyo mga katropa. Ang XFM Bacolod, babatayan ninyo kami sa radyo. Yara kita sa FM band, sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City mga katropa sa radio frequency nga 106.1. Kag mismo sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Yara kita mga katropa sa Facebook. Ang Facebook nato na muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, ang muning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may ara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Ngayon nyo ma-download nga libre tras inyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. Ang XFM Radio Network, mga katropa. Ma-install ninyo kag ma-download, kag ma-access na rin ninyong kapinsay senta. Kag mga on-air stations ng XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, may araman kita sa text line sa XFM Bacolod. Pwede nyo din mga katropa mapadala ang inyong mga messages, comments, and requests sa sining nga number sa 0915-628-7926. Kag mga katropa, alas 10:44 na. Atong padulungan ang mga headlines o kung mga dapat ato diskusyonan kag talakayon. Sining adlaw mga katropa sa Biyernes, dari lang sa itong palatuntunan, ang Sentro.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, padulungan tadugidugay ang Office of the Civil Defense Negros Island Region Regional Director, si Donato Sermino III, ang utrin mga katropa, talakayon tani, no? Ang nasambit ni nga mga posibleng mga butang o kung mga hitabo, may kang tanan sa lakat sa panahon tak sa karon. Kahit yung mga katropa nagligay, ito nga mga inadlaw, grabing pag-ulan dito sa may banwa sa Lakasiliana nga nagresulta sa pagbinaha, pag-awas ng Ibid Creek. Apektado to ang pila ka kapin masobrag or masobrag inatos ka individual sa sitio Tamburong, Barangay Biak na Bato, banwa sa Lakasiliana kay bangod mga katropa sa pag-awas ng Ibid Creek. Ang ina nga tubig mga katropa, halini mismo sa ibabaw sa bulkan Canlaon. Di grabing ulan dito sa Kabukiran, no? Ang daludo sa tubig mga katropa, amo nang ato nga bantayan. But may isa pagit sa mga concern during Office of the Civil Defense sa karon. Ano ang ilang nga ginakabalakan? Mga katropa, ang ginatawag ni nila nga damming, no? Dam. Tiyang dam amo na siyang doon nagabarabala sa tubig. Dam, no? Another kind of infrastructure na siya sa tunga sang lake suba or sa waterfalls mga katropa, no? Pero mga katropa, I'm referring to this kind of dam, masiling bala nila nga do artificial dam mga katropa. Kaya nga hindi ni siling yang man-made, no? Ati ang mga dam gid mga katropa nga ginhuod nga mga infrastructures man-made ina. Kay da kombinipisyo for sa sinangabagay kay mga katropang iban nga mga dams ginagamit para to prevent severe flooding and also ang iban ginagamit na for energy. No? Marason nga gintukod ng dam ang iban gani mga katropag dadasla nag-rely for their hydroelectric energy bla, no? Mga katropa, tiyan mo na dang iban, no? Nga purpose sina kay ti ang pressure and the volume of tubig mga katropa mas kusog, so may effect ina sa pag provide sang inang sahi sang power or energy or kuryente man. Pero galing yung mga katropa, ang aton subong hibaluon, kay ang artificial daming ani, made sang debris sang mga volcanic materials, especially mga kapunuan dito sa babaw sa vulkan. Kay tayong mga katropa, ang mga kahoy dito sa vulkan Kanlaon, sa tion nga naglupok to siya, and may mga paglinog-linog pa, may mga pagtayog. Iba nagkaladagdag, or nagkalatumba, doon naguyang ang duta, kabangdaan ng mga tropa, madala sila, especially kung mabaskog ang ilig sa tubig dito si babaw sa vulkan Kanlaon. No? Tingin mga, ining mga debris ani, dalon sa tubig, tubtob maglabuot na sila, kaya doon may mga basin na to sila mo, no? Doon mga kawa-kawa, blah, we're not really sure lang, sa tunga, in the middle, sa kabukiran ta, di na to mapaktan. No? Kaya base mga katropa, may mga kawa-kawa na to. O kung masiling bala naton nga do lake bala, no? Pero hindi lang ganyan nato na siling visible nga makita. So amuning kinanglan nga ubrahon sa Office of the Civil Defense nga i-checkaron gito nila, lantawon to nila. Kay basi kun amo na lang nagakalatabo bala. Kay nga mga katroba, one of concern dire gid nila. Ang dako nga epekto sini kun ma binagtuhawang gamot. O ang artificial daming nagtuabi, for example, may mga debris na da, puno, bato, whatsoever, pagkinabi ng mga butang, darangara, darang nga tinumpok da. Samtang nga nagapaday ng ulan, mabunok nga ulan, gatipon ang amounts ng tubig dira sa natipunan niya, nabing nga do, ano bala, do masiling natubing nga do, kawa-kawa da. Kung magdabol ng tuulan, ting tubig, dasig na mag-increase, mga katropa, the more nga ginahold din na sa artificial dam, kung hindi na gani bala mga tropa, masarangan ang amount and also ang pressure, ang pwersa sa tubig, busloto niya, nagubuo niya ng mga nagbarada ang mga kahoy, kabangdana mga katropa, nga mas pwersado ang dalodo sa tubig baha pakadto sa mga pumuluyo. Sentro. Just like sa Nepal, amuna to sa natabo. No, gintrace ko na mga katropa sa Google Map. Ginlantaw ko sa Google Map. No? Medyo uti-uti lang galing. Pero may naging guide lang ko. Dito nagalin si babaw sa may ilan sa Mount Everest lapit mga no kaya Himalayan mountain ranges na damo-damo na ta dito galing mga tropa may dako-dako na to nga kawa nga 30 ang tubig ang persa natipon ang mga natunaw nga mga ice so rason to mga tropa nga bao bumuslog ang tubig kaya ito stop sobra isa kalibo kapin 2,000 ang patay Sentro. Kaya mo nang ginakabalakan ta no diri mismo sa Kanlaon. No. Wow, mas maayo nga ginasigurado na lang itimprano pa kaysa sa uli na lang tanan. I believe mga katropa, same situation ang natabo dito sang Tino. Last Tino. Ma-1 year na si Tino by this November, ha? No. Ang effect ni Tino sa aton, grabe. Maisa na katuig. So, ay, muna nga ako mga katropa nga na pag-inchindi ko, pag-angop ko. Doon mo itong situation dito. Nga grabing tubig. Nga bumuslog sa banwa sa Lakasiliana, sa syudad sang Kanlaon. And also sa Banwa, sa Moses Padilla, Isabela. Nga ragin mismo mga tropa malapit sa tiilan sang nasambit ni nga vulkan. No, kay Tiway Takabalo, grabe galing mga tropa ang alagyan sa mga tubig to. No, so karon explain ta na to discuss pagayon for the awareness for everyone. And also mga tropa, may ibang pagkikita ng mga bagay nga dapat tatagan sa nga importansya. Kay karon tingwa ang tama ni si Sir Rudy Catedral. Kay next week mga tropa, grabe na ni. No? Grabe na ni mga katropa ang oil price hike. Big time oil price hike mga katropa. Masakit-sakit na ni para sa kada isa sa aton. Kaya iti ahaw-ahaw nga mo lang ginisweldo ta. Kapin pagid kung may mga service kita para makasave ta ni. Galing ti mga katropa. Tirahon ka man sa gasolina. Sentro. Tima, noon na lang ta ni. Anong himuon sa tagsaka isa sa aton? Kahit yung mga tropa, once gani magamuning sitwasyon sa presyo sang oil products sa merkado, pangkalibutan ng merkado, ati butong man ang ekonomiya ta. No? Mas nagahapa na gid ang konsumidores. No? Ekonomiya ta, gahapa man. Hindi gani mga tropa, ano na lang niyang epekto sini sa mga nag-rely diri pang adlo-adlo. Just like sa mga drivers na to. Mga traditional jeepney drivers and also sa modernized jeepney drivers. Ipito nga doon may tension between isa sining mga size na salakyan. Pero mga tropa, both parties are affected because ang sininga pagbao, pag taas naman mga tropa sa presyo, sa gasolina, sa karon. Tingwan ta na karon si Sir Rudy Cathedral para ma-discuss na na sige kung ano pa ginangilang nga pwede himo. Hindi nagligal, hindi nga mga inadlaw, mga tropa, nagprotesta naman na sila. Centro! Nagpabutsyag na to sila sa ilang mga pagkadismaya. And also they are asking for help from our national government. Ang ila itong purpose mga tropa for their protest is gusto nila ipabutsyag and also gapangabay sila nga tagaan mga katropa sang discount no ang tanan ng mga traditional jeepney sa tagsa ka mga gas station. Oh, tigaling ambot kung ano na. Ti dapat ang budget ng gobyerno for each gasoline station si preparar na. Kay gapangabay mga jeepney drivers, mga traditional nga i-discount sila. Tagaan sila discount. Kahit yung mga katropa, ang biyahe bala nila, amulang na makatulang sa tughong sang krudo or oil products. Amulang yun ang mga katropa. Ti, pagkaon nila ya, okay lang natin kung makasarang bala magwanta mong gutom. Centro. Okay lang bala kada isa sa ato nga hindi na ta magkaon na, guwantaon ta. Tigaling kinanglan sang lawas ta. No? Kaya kung hindi pa ta magkaon, bala ti, ano mang resulta sa guwata? O, bala ti, ano mang guwata, hindi ta magkaon. Magwantaon tang gutom, kaya bangun sa amun na kamahal. No? Tingin hindi na pwede yan. Mga tropa kinanglan, tingin niya ang mga kakaon. Pero galing ting iban sa ato, nagwantahon eh, kaya ba kapigado? Tapos amung panabla yung sitwasyon sa mga balaklon sa pagkamahal. Centro! Huwag kita mimimos ka ron. Mga tropa mo nga ito, subong ka ron nga mga tutukan. Kagibang pagiging mga topic ko, ato makaroon ni sa isa hondere, kagdiskusyonan, diri lang sa investigation sa sentro.
2: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro!
0: Mga katropa, alas 10:53 na. Antes ko pala na yung mag-proceed sa update sa lakad sa panahon. I-ano ka na sa inyo, ipakilala ko na sa mga produkto sang Yes to Health.
2: Sentro!
0: Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropang ining mga produkto sa Yes to Health, unahon ta ang Santon Gold Herbal Capsule. Made of mangosteen, amarguso, malunggay, auskag, spirulina. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, makabuling ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kung malignant, mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure, kag kung ano, pigil ng mga balatian. Kado nag-atag sa inyo sang hassles, tagsakadlaw, ilapitin niya, nag-upra ka. Tapos yung kami, tumingin na batsya ka dahil ka, sila ka, ay kabudlay man naman. Doon ka hassle ba lang. Ang mga, dapat na talapuson, do maatrasar pa rin. Kapag nga, galain mo pa matsya. So mga tropa, everyday, magtumar kita sa Santon Gold Herbal Capsule. Doon do adlawon, tabla, may kita habit na pagtumar sa inyo. Okay, para malikaw kita mga tropa sa muna ang mga size ng balitin. And, para ma-extend, for, ano eh, ma-extend atong live. Diba? Maging maayong atong pamatsya. Ang Santon Gold Herbal Capsule, mga katropa, no? Safe and effective. Kawa di mo yung trans-organic ingredients. Di man ka mo magkalipat, bangod meron makita sang alkaline-based ka vitamin C, ang Santon Vitamin C. Di mo naman din mga katropa sa mangosteens, pero lina kag mga prutas ka magranugid sa vitamin C. Makapaboost sa atong immune system, bangod sa siling atyempo, o ulan init. Super El Nino, balantayan.
2: Centro!
0: Di sigurado mga tropa, magtuman ka init, may mga balatian naman na nga matuhaw.
2: Centro.
0: Dapat protektado kita samtang timprano pa. Pangunahan ta, no? And also mga katropa, may ara kita sa premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makabuligin yung pa-healthy sa ating mga cells, makapabakod sa ating mga katulanan, kag makalikaw pa sa ating sa mga infections na cause ng bakterya, kag viruses, mga katropa.
2: Centro.
0: Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakaltanan sa Yes to Health Wellness Center, Nginam Tantra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drug stores nationwide, mga katropa. Sa Mercury Drug Store, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, mga katropa, kag sa generika. Hindi ka mo magkalipat ha, sa online sa Shopee, mabakal man ninyo. Alas 10:56 na mga katropa. Atong padulungan, ang PDMPD for the latest update sa lakad sa panahon na ito. Makaupo na ito mga katropa from PDMPD, kagari na sa Piyakalinya, Sir Melvin Fierro. Standby. And mga katropa, for the latest updates ang panahon sa karon, sining Biyernes. Kaya basing weekend ta, maulan, no? Maka-experience kita sa pag-ulan-ulan naman, mga katropa. mo na nga ito ring hibaluon, bantayan taman. Eh, basi ko na doon ka maayo man sa tiyempo, no? Doon kainit sa panahon. Pero gali, pagkadugidigay ba, ma... linagapak naman at tupta bangun sa kaasang mabunok na ulan. Sentro! Ibalong tali mga katropa from PDMPD. Para sa dugang ang mga updates. Sige, respect ang linya si Sir Milton Fierro for the weather update. XFM weather update. Sentro! Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si katropang Andrew Mayngaga.
3: Good morning, katropang Andrew. Kasi sa talanta pala mati update tato sa pinakauling nga nakatsato niya panahon September 18. So kita ito yung 2026, Biyernes ng adlaw. Sa mga last stress kinayasi nga kagahon ng low pressure area nga atong ginabantayan, nabana-bana base sa available data, aras mong sa coastal waters ang Dumaran, Palawan. Kaga may coordinates nga 10.1 degrees north, 120.0 degrees east. Kaya sa gihapon ini nga low pressure area, magamay sa gihapon ang tsansa nga makadevelop nga isa ka bagyo kung tropical depression. Maka-experience sa gihapon sa mga lapta-lapta mapaulan kapag pangilat man kapag panagoob, nga mag-apekto naman niya sa Visayas, Mimaropa, Bicol region, sa mga peninsula, lakip naman ang northern Mindanao, Batangas kag Quezon. Samtang mga isolated naman yung mga pag-ulan o kapag-ulat ng kapag panagoob nga dulot naman sa mga localized thunderstorms nga mag-apekto sa Metro Manila kung pinamang kabahin sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island region, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, sa Gyapon, maka-experience kita sa kasarangang panahon kami matsansa sa Gyapon sa mga lapta-lapta ang mapaulan na dulot man sa mga localized thunderstorms kag ang trap sa low pressure area. Mahina itubtob sa kasarangan, yoyop sa hangin, gikan sa nabagat na nakatundaan, ang nag-impluensya sa kabukusan niya bayan sa aton niya nga probinsya, ang kadagatan sa aton niya probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagbut na kalas 5.37 kay nakamagatunod, alas 5.47 karo naman niya sa hapon. Ang aton temperatura, nagsugol kita 25, kamagalabot kita 31 degrees Celsius. Inusin Melvin Fierro sa Provincial Sister Rice Production and Management Office sa Negros Occidental. Para mo salamat kag mayong aga sa luwat.
0: Sir Melvin, may mga natunaan ka bo, may mga natipon ka mga detalye kung asta sa nung pagulan-ulan. Kay based sa mga observations sa pag-asa, Sir Melvin, by this month of October, mag-aumpisa na si Super El Nino, sir?
3: Super sa subong ko lang tao na ito na katropang Andrew, ispektaro na ito na ara kita sa transition period. So na ito na ito nga amihan. Makakambyo na ang aton hangin sa habagat pagkanto amihan. Kaya gina-forecast man, kaya gina-predict man niya sa pag-asa nga magasugod naman ang natuwag naton nga El Nino Phenomenon nga mag-aigod rin sa aton sa first last quarter sa 2026 hasta sa 2027, yung okay. First quarter sa 2027. So na-expectaro na naton nga mamatamat na magamay ang mga or malubo na mga natuwag naton nga mga pag-ulan. Ang porsyento sa mga pag-ulan bagod man sa presence sa El Nino Phenomenon sa sinayang mga binulan.
0: Okay. Pero Sir Melvin, do ka ano gid man? Do medyo do ka severe gid man ni ayhan ang posibleng epekto sa ni.
3: Sa inalantaw naton basis sa forecast sa pag-asa. Okay. Expect the worst kita. Makabig naton nga severe o dako ang natawag naton nga ano man black nga mainit o madugay pag init man sa aton dere. Okay. Ang posibilidad niya mag-aigo ang El Nino dere sa aton niya katropang Andrew.
0: I see. Sige, no? So, pero Sir Melvin, do ginatutukan man sa kabansang PDMPD ang maabot ning Super El Nino, sir?
3: Yes, katropang Andrew, sa muna, gina-monitor naton ang mga sa subong ginalantaw na naton kung mapila na ka mga pagtupa man sa mga pag-ulan dito sa ato sa probinsya kaya kinamonitor na ito. May mga thunderstorms kita nga kabay pa nga baka patubas lang tanay sa mga ito ng mga pananom pag mag-sugod naman ang natawag na ito ng summer season kag ilin mo.
0: Ate, sige. Sir Melvin, thank you again for this update kag pagpalabot mo sang ihibalo sa mga pumuloy. Salamat. Good morning.
3: Salamat, Katro Pandro.
0: Yes, sir. Thank you, Ged. XXFM weather Alas 11 na mga katropa, ito na batian Sir Melvin Fierro from PDMPD para sa dugang nato ning mga updates angot sa lakas sa panahon and for the monitoring sang Super El Nino sa marasong mga binulan mga katropa. Diri kita mga katropa for the monitoring sang Office of the Civil Defense, no? especially sa artificial damming ni mga katropa nga ginamuno ni nila. Guys, sanisa sa karon sa mga balantayan sang ano ta, no, sang gobyerno. Kay tiba si komedako naman ang epekto sa aton sa mga pumuluyo. And sa mga residente mismo mga katropa nga sa ilan sang bulkan. Kay tiba si kumbaw ang tubig ba bumuslog naman. Ito yung flash floods and pagbinaha. Isa rin sa mga ano sa karon ng concern. Kaya ito ang Super El Nino mga katropa tood, no? Hindi kita kapakot. Kaya basikon na kay may mga story or may mga information and researches mga katropa ang Super El Nino. Ha? Amunin ko no ang factor na posible makadala o kung magtuhaw ang mga dalaguan kag mabaskog ng mga bagyo. Sentro! No? Tema ka tropa, kun aton diri nga iangot sa aton nga topiko, ang pag-ulan-ulan, di ta ginadiya mga tropa malikawan mo, no? Bisan existing ang aton mga flood control projects. Pero galing mga tropa, ang flood control projects di sa karon sa aton nya, di ghost project man. Palpak man. Di mano tani karon. May mga nakita kita gani mga tropa nga ang mga nakaagi na blabaha. Doon ang inleksyon na sa ila. Ang nasambit ni nga mga hitabo na nagresulta isang dako nga halit sa ilang nga mga lugar. Sentro. Ti ang instead nga amo naming mga flood control na ni, ang mga flood may mga existing mga flood control pero mga tropa hindi mo man masigurado. Kaya nga mga flood control gani da nga nag-exist, gakatipag nagakaguba. Sentro. Pero galing mga katropa, ang iba nagamato-bato, may mga initiative sila ya. Nga sila na lang nga mga mansigluwas ko galingon nila. May mga ginahimo na talaga ni mga katropa ng mga for the defense. Mga proteksyonan sila. Kagwati mga katropa malikaw sila sa sining ng mga epekto sang kalamidad sa katropa. Tigaling mga katropa, ang concern sang, sige lang, ang concern sa karon sang Office of the Civil Defense mga katropa, paano ini, tap na on, ang pag-exist sang nasambit ni nga mga dam. Nga hindi iyang nga man-made nga dam ha. Mga because of the debris sa bulkan Canlaon. Galing mismo. Nga hindi iya nga man-made nga dam ha. Mga because of the debris sa bulkan Canlaon. Galing mismo dito mga tropa si Babaw sa bulkan nga ipadausdos kadto sa mga nanubo nga porsyon sa kabukiran diri sa Negros Occidental. No? Ti ang pilade may mga natural parks kita diri mga tropa nga mo ginasubong ang gina-maintain gid ang existence na nila. Kay amunis lang magaprotekta sa aton. Pero

0: makatropa, hindi naman kisa mapaktan. Kaya may mga lake daguro sa tunga sang kabukiran diri sa aton nga nagatuhaw. So dito na to nagatipon ng tubig. Rason makatropa nga mag-awas ni gani, bao buslog ni sa pumuluyo at tugin na tanan sa ipon. Amo na diyo, gatingala kita, nga ang tubig, grabe mga katropa, duway man taob, no? Pero galing mga katropa, ang inang tubig, galing mismo sa kabukiran. Sentro! Ginabaha kita. Oh. Te, amo ni subong nga ton nga epekto sang palibot, tana. Te, tuod ginambal nila mga katropa, nga nagabatsyag, nagkikita sang global warming, ano? Climate change kun sa bagaba na. sa hapos nga pulong climate change mga katropa. Pero ang balantayan ta diri is ang iban pagid nga mga resulta, no? Samtang nagalakat ang panahon sa karon. Te may dako gini nga halit sa pumuluyo kay ang mga pananom, ang mga farmers ta mga katropa, sila ni sa karon nya ang nag-aayawan man sa karon kung maglala na gining sitwasyon sa El Niño. Pero ang pagulan-ulan mga katropa naghatag ini isang pagkahangawa sa karon. No? Do alang-alang gid siya. Pero sige lang. Sige, balikan ta na lang na sila karon. Pero engineer drain na lang ko, no? Pero ang topic tani sa OCD, balikan ta lang na later on. Pero diri kita na, may good news kita ha, dumayo ni nga balita, ha? Good news ni mga katropa. Kay mismo ang grids dire or ang National Grid Corporation of the Philippines mga katropa. Dumayo ni subong nga balita kay nga nangin normal ang kondisyon. Especially subong adlaw ha, subong adlaw. Kay bangod ang Bisaya supply mga katropa. Nakit-an na sang pag-improve. O, doon nagsanyog ang sitwasyon sa karon. O, doon nagmaayo ni. Tingin na kabing ni sa karon nga ara na sa normal ang estado. Isang tanan nga power grid, subong adlaw. Kagting mga katropa sa adik si supply kag demand forecast sa National Grid Corporation of the Philippines. Try ko na lang na si Engineer Tambanillo, Chief. Try ta na lang si Engineer Lumel Tambanillo sang NEPSI. Try ta si Engineer Lumel Tambanillo. Check ta kita, makuha kita update for NEPSI, ha? Ari mga katropa kay nga ang GCP nagpagawa na ni isang ilang update, no? And also sa Visayas, nagayugin man ang sitwasyon sa kuryente bawad nagbalik na sa pag-operate ang TSI-1 kag JNPK-2 sa Mindanao. Bangod sinigin padala sa Visayas ang bugos ng 450 megawatts mga katropa ng kuryente pagi sa Mindanao-Visayas Interconnection Project o kon MVIP. And also, pero posible gyapon nga magpatuman sang yellow alert kung may dako nga power plant nga magkaaberya o kon mag-outage. No? Mayaras ang 2,672 megawatts nga available capacity in Visayas samtang 2,308 megawatts ang ginapaabot nga peak demand o kung paggamit sang kuryente. O di ba, man, kayo may sulusubra na? Check tang NEPSI, mga katropa. No? Mga kita sang bahin sang NEPSI sa karon and how they, paano na nila sa karon i-preparar, mga katropa, kag pag-cope up after sang sudasod yung mga pag-run out since last week or last month pa. Makaupo na ito sa piyakalinya, no? Si Engineer Lumel Tambanillo, mga katropa. Centro. Engineer, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo at masubog si Katropang Andrew. Engineer, good morning.
1: Good morning sa inyo, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Sa atong yung mga listeners, may nga gamang sa inyo tanan.
0: Okay. Engineer, thank you, kids. Sa inyo nga, tiyempo. Kahit doon may latest ko din nga naibaluan, nabasan bago lang, Ged. Ang NGCP doon nagpahayag na ginman, nga nangin normal ang kondisyon, no? Ang Visay supply do may pag-improve gid man. But engineer sir, sa bahin sang NEPSI, last week nga mga brownout sir, before ko di mag direct sa sining mga questions pagid pero diri ko ani sir, sa previous nga mga cases sa brownout, paano to nakop up sir sang NEPSI sir? Kay do kasako gid engineer.
1: Yes, of course ang mga directives caused by yellow alert.
0: Yes sir.
1: We are bound to implement those, no? Well, in the recent past days too, mga dako sa ato ng mga deficit sa Visayas grid. This is why we implemented some rotational brownout. However, a good news for all our consumers, since yesterday, though may

0: sa tanan ng mga feeders under your franchise area bala engineer. Sir, may araiban ng mga feeders kaya nga daw gabi nila. Oh, why nag-brown out? Engineer. So, ano nang sinyalis? Sir, amo na ni siya. Ayan, bastanting supply. Kay, ga-expect ang consumer sa sinanga feeder na dala to sa listahan nga ma-brown out. Why nagkakadayo ng brown out, engineer?
1: Yeah, there are times na dahil mo kami schedule based on the requirement of the CP.
0: Okay.
1: Dahil mo kami ng projection. And what the actual implementation will come mga 1 hour or 30 minutes sa actual nga scenarios, ang power scenarios sa business grid.
0: Uh-oh.
1: And kung ano ang requirement in the CP, amo na nga itong implementer. Sometimes, mas takusan sa schedule, nara man nga best nga mas gamay sa schedule na ito nga ginpost. So, because why may ara nga mga feeders kawai dadala.
0: Okay. Pero, engineer, sa karoon ng status niya, pag-observe nyo ni sir after this ang announcement or advisory sang NEPSING, which is another for good news gid ni siya, ano pa gid sir ang ato nga gina-expect do hindi gid gapon no masilin ato do may unstable gid gapon na situation so far, engineer, no sir?
1: Yeah, actually subong we have now ay adequate supply, no, 2600 ang requirements sa Visayas, ang atong available capacity, and we have a peak demand of 2300 megawatts.
0: Okay,
1: so may ara kita ng mga 300 reserve. So hopefully nga wala lang sa mag shutdown ng planta.
0: Yes sir,
1: para nga magtayo yon kita. Datang na namin gid kun ma fully restore na tanan nga mga dagko nga planta diri sa Visayas.
0: Okay, amo na galing
1: yo. Assured sa aton nga electricity supply and as a lesson learned sa natabo subong.
0: Yes sir.
1: Kabay pa nga we will encourage more investors nga mag patindog sa mga reliable nga plant.
0: Yes sir.
1: 24/7 mga base load plant. Okay. Nga amo na nato ng kilala noon.
0: Yes sir.
1: Okay, test ang aton nga maging stable ang grid at the same time that will also absorb sang mga load growth na dinadiri sa Visayas sa kadako sang economic activity nga ari din sa Negros, Cebu, Negros and Panay.
0: Pero engineer, do may mga naobserbahan lang kamo kay ang grid ang number of mga power may mga plants kita diri. Nga do mo ginabing one of the factor nga for example bi do may paliga dabi maabiriya dabi engineer, do you think kinanglan pagid sang bastante pagid nga mga planta para ma kung may maabiriya to?
1: Yes of course, kasi mga existing nato yung mga plants.
0: Yes sir.
1: Mga daanan na sila ano and hindi gid lang malikawan nila na may mga failures ang ilang mga sineries.
0: Yes sir.
1: So mas maigid nga we will prepare for atong future nga requirement. But at the same time this will be a fallback natong just in case may magdown nga mga dagko ng mga planta, hindi na tamang problema nga may mga yellow and red alerts.
0: Amo na. Oo. Sige no. Bati engineer, sa karon nga sa bahin sang NEPSI, do may mga ano kita, do may mga possible ka mga rehabilitation within this week sir, kay ti ang status sang NGCP do nagamat-amat man normalize. But engineer, possible may mga possible ka mo sir nga patigay no niya nga brown out under the franchise area sang NEPSI sir.
1: May ara kita sang scheduled nga maintenance at NGCP tomorrow. Okay. Sa Bacolod Silay.
0: Yes sir.
1: May ara sila nga himuon nga maintenance sila sa Cavite 69 kV, kaya magamit ang aton nga 69 kV na mag-supply dito sa some of the loads of Noneco.
0: Okay.
1: So may ara kita sang scheduled nga outage tungod sa iyang maintenance ni NGCP.
0: Okay. Engineer, may kapamati ng mga consumers, no, sir? Ang naman ko, tiri, 8 pesos na price cap ko na sa per kilowatt, i-implement kid man sa NEPSI?
1: Yes, we are waiting for the order of the ARC.
0: Okay.
1: So, ang secondary price cap ina, na nakita na naging adjust ni ARC.
0: Okay.
1: So we will be implementing that upon the receipts ng

0: official na order from the ERC.
1: Okay. Pero engineer, once may tuma, patuma na niya, 8 pesos nga price cap per kilowatt. Ano na yan na sa inyo yung bahay niya, engineer sir? Kasi, chaktol no, kung ang pag-inchindi ko na yun, to, until 8 pesos lang yun ang per kilowatt, doka amo niya. Di na mag-supra din.
0: Ang price cap is only applicable sa Western supply.
1: Sir, ano sir?
0: So Western, so wholesale.
1: Ah, sa Western.
0: Electricity spot market.
1: Okay, yes sir.
0: And
1: yes, sir.
0: We're getting power from market, from the market.
1: Okay.
0: Around 20% of our supply we get from Western. Amo niya ang 20% ang mapiktuhan sa adjustment sa price cap. Whereas nagligad, ang price market is nadabot mga 18 peso per kilowatt hour.
1: Okay.
0: So, ang impact na sa atin siguro, mga ma-adjust kita may around mga 1 peso per kilowatt hour sa atin nga generation cost.
1: Mm. Pero, engineer, kung ipatuman, gid man eh, based from the ERC, do ano ni siya sir maka dako ini nga beneficial for the consumers man
0: and yes of course 1 peso nowadays dako na nga impact sa atin if you're consuming around 100 kilowatt hours that is 100 pesos nga okay. Saving sa yes, generation cost naton
1: okay.
0: And I hope magsigisigi na na siya katupangan okay. Doon
1: pero engineer subong ang per kilowatt hour pila gani subong sir.
0: We are on average mga 10 peso per kilowatt hour.
1: Okay.
0: Sa ato na nga generation cost. Yeah.
1: Pero kung ipatuman ni ERC, kung may memorandum na from ERC engineer, mas take mo dali sa 8 pesos, no?
0: Sa West, you know, no? Ang cap is at kung dali price cap na siya, ceiling na siya.
1: Okay.
0: Oo. Na kung may araw, ganun yung mga prices na mga magsigisigi nga lapaw sa ato nga secondary price cap that may ara na doon yung implementation sa
1: okay.
0: Natawag nga cap ginabutangan ceiling para hindi mabusahan sa market.
1: Amo na gani, no? Okay, sige. Yeah. Engineer, basta may gusto ka nalang sir ngayon palabot pagit sir ng mga ano dira, ng mga luyag nyo yung i-announce bala sa bayan sang NEPSI, sir?
0: Yes, gusto ko lang i-plug in ko na lang ni Katapagando nung iyak
1: schedule
0: sa NGCP nga scheduled maintenance sa bus. Mm-hmm. Yan ika NGCP. I would like to emphasize ano nga, yan ika NGCP.
1: Okay.
0: From 6 a.m. to 6 p.m. Tumapektuhan na ang portions ng Mountain View Feeder 2 at ang Burgos Feeder 5.
1: Okay.
0: Aaran ng San Lorenzo Ruiz, Porocanaan, Santorini, Porocianson, Tierra Minerva, Edoreco, Porok Asiana, mm-hmm. Porok Sulum, Sage School, La Salle Avenue, mm-hmm. Capitolville, a portion ng University of St. La Salle. So, amo na mapiktuhan from 6 a.m. to 6 p.m. And they are shifting of loads sa itong Mountain View Feeder 2, portion man ng La Salle, Triangle Plaza, sa Nord Medical Hub, Medical Plaza, sa Doctor's Hospital, from 6 a.m. to 7 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m.
1: Mm-hmm.
0: So 1 hour sa aga, 1 hour man sa,
1: okay.
0: Sa hapon.
1: I see.
0: So again, this is IACA NGCP niya, no? Na
1: maintenance?
0: Schedule.
1: Yes, sir.
0: Oh, yung maintenance.
1: Okay, sige. Engineer?
0: Makatada.
1: Sige,
0: may ride on ang CDC sa as part of the rehab.
1: Okay.
0: Mag-rehabilitate kita sa mga 1 kilometer there along Lacson.
1: Mm-hmm.
0: So, ay convert nato na sa higher capacity and 3-wire insulated conductors.
1: Okay. Sige. Thank you, Ged. I'm Engineer Tabanillo, sir. Good morning, Luwat. God bless you, sir.
0: Thank you, Ged, Katatag Andrew.
1: Sige, sir. God bless you, sir. Salamat, Ged.
2: Sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Engineer Lumel Tabanillo, ang AVP sa City Electrification Program sa Negros Electric and Power Corporation o NEPSI. So, muna mga katropa, no? Doon may mga ano lagi kita, doon may mga balantayan lang kita, especially sa sining supply naman sa kuryente. No? Tingin yung GCP, tuod mga katropa, makasiling silang muna, no? Doon nagbalik sa normal. Pero mga katropa, ang pangabayon talangid rin is, we are praying and we are hoping mga tropa nga wala sang mga planta nga may maberiya. Kahit siyempre, garilay lamang yapon ng NGCP from the supply sa mutong mga planta para i-provide sa mga power distributor kag diretso man diri sa aton mga consumers. Sentro. Kay sa karon sa pagka pait sa sitwasyon ta. Kabudlay mga katropa. No. Ang iban nagamatumato na lang ga invest, gagastos ang dako para maano blama katropa makalikaw sa sininga perwisyo sa Bruno Tanay. Ga ano na lang gid ba lang iban sa aton ga solar energy na lang kita ga rely dira no. Kahit kung kita mismo ng mga Pilipino, kung may mga kwarta lang ta, why is it? Diba? No? Nga hindi man be. No? Kahit dira kita mismo yung makasave kita. Makalikaw kita sa perwisyo sa mga natanay sa karoon. Kinanglan ta na yung mga tropa nga ang kuryente magtayo yun sa sulod sa panimalay ta. Sentro. Hindi, siling yung mga tropa yung gamit ka daya sa mga or gaubra ka daya tapos mapatyan kayo. No? Amo na balatan eh. Pinaka-importante bala mga katropa dari sa aton nga ano no sa ilabi ni Gidisa Negros Occidental kay ka ano subong sa aton dari kita mismo mga katropa gakapiktuhan katako di ba lang sang megawatts nga ginakonsume ta so kung magpalya dito mga katropa ang grade take kita gidring number 1 nga magkinaran kara naman ni kay Bangod Brownout Sentro tekunta mo lang tayo kwarta kita ng mga Pilipino. Subong guro mga balay guro, may mga solar na. No? Kilala ko guro ga padlagan na ni ano ng kagahod. Kagahod bation ka dito. Na bati ate mo lang ginay kay kagahod si mo. Kilala ko guro, may electric vehicle din eh. Kaya ma-charge na sa balay ang solar energy source mo, no? Kumanggarano lang sa? No, tani, no? Kwarta na lang gid ang ulang. Pusa kada. Tamo lang ginang lain, masubo sa aton, no? Kahit siyempre, kakinanglan ng kada isa sa aton sang kwarta. Kay kun kada isa sa tomiara lang makita ta na naguro nga muna nang ginagamit ta. Di na tama problema mo. I mean lang, oh. Hindi, I mean, hindi ka na yung magbantay sa oras. So, ano oras sa di ma-brown out? Ano oras sa feeder ta ma-brown out? No? Kaya kayo mismo, doon ginakabalakan mo yung ma-brown out kaysa muna nga, ma-brown out ang inyo feeder sa muna nga oras. Hindi bangon nga, basta, hindi kulang, I mean, hindi bastanting supply. No? Doon ginakabalakan mo yung ma-brown out. No? Sana ito ma-brown out? No? Bao man to, sa kay brown out naman. Isubong mo ni mga katropa. Hoping ang grade magpadayon, no? Magpadayon ng grade nga mangi normal na sitwasyon. But we are very happy man kay tisubong ni nga Biyernes do naka nangi normalize si situation. Pero mga katropa hindi lang nitan tani nila ni normalize ang amuni nga mga bagay nga tido sa ko brown na tanay di sa aton. Sentro. Kasalang tao every time may brown out. Galibag ng ulo sa tao ano naman ni nga to ni nga naman mano naman tani? No? Kung may kulukwarta na lang ito, mabakala na ito sa mga solar nga mga suga. Electric pan nga rechargeable. Eh para maging komportable, like ito sa oras ng tungang gabi, mag-brown out mga katropa. No, ito yung muna subong makita. Tamo, muning kita mismo personal nga na-experience yan. Okay lang yung tingulang, ti, how about mga kabataan? Sentro. Kasi alam mga kabataan, iti, inugtulog na nila, ma-perwishops na kay bangun sa brown out. Alas 11:24 ng mga tropa mag-pause kita for a while. Supo na ni karon. Ang iba pagiging mga detalye, kag-update sa mga balita, pagbalik sa sentro. Andrew Bugos, sentro.
3: The secrets of health. Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
4: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa ninga pagtulog nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa ninga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sa ninga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa ninga daw hindi gi man maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
3: Pero hindi man botambalon niya na marami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
4: Correct, Sir Jocelyn. Ang tulog, isa lang. Sige, natuagaw factor nga makapayo sa atong sining lawas.
2: Seven Plus Gold.
4: Bisan ano ka nami, sa imo sining pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sining ikaayong lawas, ang risk, Sir Jocelyn, ara gyapon. Pero, bulubinta ha, Sir Jocelyn, at least maayong imo sining pagtulog.
2: Sandron Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Kung hindi makatulog, Sir Jocelyn, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Jocelyn, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirm kita nagapulaw galit, Sir Jocelyn, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Jocelyn, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
2: Sunthon Plus Gold.
4: Tungod sa mga sangkap, balasang Sunthon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Jocelyn, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Jocelyn, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Jocelyn. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Jocelyn, nagkakabatyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Jocelyn, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Jocelyn, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Jocelyn, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Jocelyn.
3: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kaga mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
4: Dako ang bulig ni Sir Jocelyn, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Jocelyn. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Jocelyn, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Jocelyn, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Jocelyn, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Jocelyn, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of
3: Health. Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
4: Highly recommended gid, Sir Jocelyn. Ngay updon gid naton ang Sunthon Vitamin C kung nagatumar kita sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Jocelyn.
2: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Panghabon ka mo gamit ang Sunthon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The Secrets of Health. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Sunthon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong supplement.

0: conscious kid ko nga daan. Kaya ni sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: X FM.
3: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro sa mga impormasyon.
4: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
5: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
0: Feds, Andrew Bugos sa Sentro.
3: Sentro.
6: XFM News.
0: Sentro.
7: XFM time, alas 11.34 na mga katropa. Nagkablik na ito ka pala, tuntunan ng Sentro. Patay nyo rin ako po si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. Kagsiningit yun, padulungan din si Rudy Catedral. About di ba mga katropa sa big time oil price hike, mga katropa.
8: Wow, ka-perfect.
0: Sentro.
7: Masiling kita, mga mpo na lang yun iban sa aton.
0: Sentro.
7: Mo na ganing iban nga, nag-shift na lang sa e-vehicles. Ma-charge lang tapos galing tayo mga katropa, ma-shift kasi e-vehicles, paano ka-charge kay Brownout man? Maano na lang ning tawo?
0: Sentro.
7: Pero, big time oil price hike ang mga katropa, ang iba nga nga masiling masakay na lang ta kabayo.
0: Sentro.
7: Galing ang kabayo, kapuyon, managyapon. Kailang lamo man pa kanoon mo. Pag ganyan ti mga katropa, subong way na kita mimihimo sini, kundi patulan na lang gini ang way untat kapag saka o kung pagmahal sa presyo sa mga oil products. Way ta choice. Bago ba kalimuslak yan? Kailangan mga, ano muna, di ba na pagamiton? Kaging gastuhan mo, bago yung muslak yan, bago yung mumuto. Tapos, iguon ka magyapo mga katropa sa kamahal sa mga oil products. Tigaling din kita magatutok sa vulnerable sector, no? Especially ang ato ning mga jeepney drivers. Sila naman yung mga tropang magunto. Oh, kita yung mga mga riding public. Kasi ling nga bao. Kabahal sa pliti ba? Pero mga tropa kinanglan tanan lang yung chindihon pa laparon tanan lang gid pinsar ta. Kaya nga mga tropa silang nagakinanglan. Muna nila pala nga buhay sa kadlaw mo. Tikon why naging isla ko nun ibehi yun. Ano yung pakaaw yun sa kabataan niya sa pamilya yun?
0: Sentro!
7: Okay, kung may mga kabataan, di ba naging napiskwila pa? May mga college student. No? Pero mga katropa, dire kita, pagigangutan si Rudy Catedral para sa sining topiko. Okay, mga katropa, big time oil price hike, galupok naman, no? Ang big time oil price hike, mga katropa, for next week, posible ka magalabot sa 11 pesos ang diesel.
0: Sentro.
7: Sa mga malahalon ng mga gasolinahan, makita ta, ang pinakamahal nga nakita ta is 100 pesos. No, 100 pesos, pinakamahal makita ta. Teko mag 11 pesos, saka ni next week. Oh, bao, basibala. Nagibot naman tayo nga maglabot na 150 ng kada litro sa gasolina. Maupod ni natos piya kalinya sa presidente sa Bacod ni Manibela. Makupo na si Rudy Catedral. Sir, may good to. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, sir, sa Katropang Andrew.
9: Yes, may good to. Sa Katropang Andrew. May good to. Sa XFM Bacolod. May good to.
7: Sir Rudy, next week, oh, wow, big time oil price hike ni. Anong mga ginapreparar nyo na sa karon, Sir Rudy?
9: Yes, katropang Andro, ginahula talaga nato, no, ang signal kagang gumitingan sa atong nasyonal nga grupo nga Balibila kahit ito hindi magiging makaya ya ang masubra sa 10 pesos, no? Kung atong lang taon, 97 pesos subukang krupis nyo sa petrolyo plus ang pulo kami sa kunul 10 pesos madabot isang sa 107 sa isang timana ang atong presyo sa petrolyo. So, dako-dako na ilang pagsaka pag wala aksyon sa aton ng gobyerno. So may arap yung duro sang dako nga pagaywaton ng nationwide transport sa wala aksyon sa aton ng gobyerno. So may arap yung duro sang dako nga pagaywaton ng nationwide transport strike sa bilog ng Pilipinas sa kapupangan mo.
7: Pero ti Sir Rudy, anong ginaexpect na saan unang mga inadlaw, sir? Kay sigurado nga kamo manging kabahin man na magpatigay mga kamundiris Bacolod?
9: Gina-finalize pa yung nasubong mo no, sa aton nga national chairman yung update na bigam mo pero expected na aton nila next week siguro kahit efektibo mo ang Martes yan, now, mag-asaka, ang Pusyo sa Petronio, 100 plus na bigyan. So, Udre Martes, Gasaka, siguro, aram sa mga Merkulis or Birnes na now, katupangan doon.
7: Okay. Tigalan nga, Sir Rudy, ang inyo itong ginapangabay, sir, ang protest nyo ito nagligad, ano ito ayahan ng resultado, sir? May sabatoblayahan ang gobyerno ta, ang inyong nga ginatuyo, tapos ang inyong nga ginaprotestahan, Sir Rudy?
9: May aragin ka po pang Andro, no? Para sa excise tax. Ang problema, nagpabungol ang galing ang Department of Energy sa nagligad, kaya galing na dapat tumaglabot sa 18 per barrel, no? Sa $80 per barrel sa naton ng presyo sa petrolyo, dulaon na ang excise tax. So, ang nagligad, pagalit yung nagdabot, nagkakasubong sa $100 per barrel. So, wala ginagula ang naton ng excise tax.

0: So, kung wala pa rin singgitan ang grupo sa Malibila, wala pa rin diyon sa DOA, sa Department of Energy, no, sa Pampanguna, Secretary gawin. So, may ara naman kuno sa development, pero ti ang problema na pala, kay nagapadayon ang saka, ay naiyang pasalig nila, madugay pa sa aksyon.
1: Okay.
0: So, ginexpectar na gidya nato niya kacong pangandro nga may dagko nga mga impact biyahe. Ako, kag-efektibo man itong ginibrata nga karaban kag transport strike nagligad, no? Sa grupo ka Manibila, sa Bilog Pilipinas. May aksyon pero madugay.
1: Okay. Pero galing mo lang ni Blas Arudi, no? Kahit siyempre ka mo mismo nagalao man. Nga ulit doon man ka mo, no? Kay ka mo gining number one nga maapiktuhan sini. Pero Sir Rudy, regarding sini, if magpadayon ini. I mean Sir Rudy, no, this is ano ginman, doka imposible, but sa sining ang sitwasyon sa karon sa atong ekonomiya, dumangin posible kay ginexpekto Sir Rudy basi maglabot ito 150 pa per liter. Te ano na nasa karon Sir Rudy, magtabo ana bi mag 150 per liter. Ma-demand ka mo for another fare increase, Sir Rudy?
0: Ate, baka mo sinaya, bisan sa fair increase, hindi naman na madala kang ato niya pumuluyo o tropang andro. Kag may ara nga diman ba ang grupo sa pila ka, pati nga ito nasinal, ng grupo nga Manibela, sang piso, o kung duwa ka piso nga pagsaka. Pero muna gano'ng ginambal natin, kita rin sa Bacolod, sa probinsya, hindi kita yan magdemanda.
1: Ganiman.
0: Kasi, why ka saka ang pangdiwal subong niyang kundo.
1: Yes,
0: so, kung inaya, in kaso, amo inang solusyon sa gobyerno, hindi magkita mag-upload sila. Kasi dapat ga ang solusyon, hindi kaya tag sa atin na commuters, ang buhin sa sila nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, dapat sila mismo mag-atag sa ayuda o kung discount sa atin ng mga gasoline station, hindi lang iya kay 20 pesos, kung dapat tanan makabay sa sina nga mga discount nga ginaprograma nila. Kung dami, ina ang 20 mil nga ginahatag nila ang iatag nila sa mga modernized buses.
1: Okay.
0: Kaya ito, insarab lang kapupang Andro, may ara sa itag 20 mil pesos iatag sa mga modernized para ibayad sa ilang monthly amortization na pang sila yan, nagpadayon sa biyahe.
1: Yes, sir.
0: Kagang income niya, muna yung gina-enjoy nila. So, dapat niya, kung tagaan mo na sila sa gobyerno sa kamo sila, tanong hindi na lang nila magpapritiyon ang aton yung mga commuters. Mira, kasi kung aton lang tawon ng gobyerno, malang lagyapo ng nagabayad.
1: Uh-huh.
0: Ang gobyerno na nagkapital sa ina, ang gobyerno na nagpansansidiya, subong ang gobyerno pamabayad sa nila nga monthly amortization. Tapos
1: okay,
0: na lang karoon naging sagot sila ka gobyerno kung sila ang binipisaryo. Nag kami nga parehas ni Gitman, wala kami may nabatunan ng mga anumang klase sa ayuda, dira, patropangan
1: mo. Amo lang nagaling bala. Pero galing ti sa Rudy, amo nino, ang lakat sang sitwasyon to sa karon unpredictable ginino, hindi tani mahibaluan. Pero, sir, kung maglala ang sitwasyon sa presyohan na isa karon, magatayo yun gyapo ng biyahe, normal nga biyahe, Sir Rudy?
0: Para sa atong katropangan mo, nagapati kita. Dako ini nga problema. Kung hindi nila ma-solusyonan kaya maglabot na sa 140, sigurado ta mga biyahe ng slakyan, lakalaka na lang din kayo.
1: Okay.
0: Tag, apiktado ang malapad nato niya pumuluyo sa ilang pag-ubra, sa pag-pagpupagari, pati aton ng mga estudyante. Kaya ti, sa 100 pesos ganito, gusto na perde na kami na mo. Kaya nga, ang isa naton kapiyog, di tag 180 malang kumabuta. Kasi paano mo karon kung hindi ka na mabuta, kag pag-back and forth mo, masakto lang na makadkasin mo krudo. Di ang uras makonsume mo, kag ang imorti na, hindi na nababatak. Kag katrupang Andro, nagapati ko pa. Once maglapaw na isang 100, nag-120 o kung 130, nagpasigurado kita, 99% dutay ang mabilin sa syudad sang Bacolod sa pagbiyahe.
1: Okay.
0: Kag maghahatag sang dako nga huol sa aton nga mga commuters. Problema naman pang local government kag sa mga gobyerno po
1: naman
0: sa aton nga Negros Ulayar.
1: Okay, sige. Sir Rudy, with this, thank you very much for your time And salamat kayo, sir.
0: Salamat kayo, Pang Andrew. Kasi yes, sir. Salamat kayo, sa listrip ng Bacolod. Madama ko salamat. Kagmayong agad.
1: Sige, sir. God bless you. Centro. Mga katropatan ng Batayan, si Rudy Catedral, ang chairman sang Bacolod ni Manibela, sa ilan niyang abahin, no? Di, gasilis lang ang dakugin ng problema kung magtayo yun. Ini. Centro. Alas 11:45 na. Check na ni mga katropa. Kay ang kainagin lang sa aga dito mismo sa barangay Handuman, Andres, Bacolod City, may nasapuan isa ka senior citizen nga lalaki sa yan nga do ginaistaran, no, nga wala na sa kabuhi mga katropa. Tingnan na to mga kapakigangot with Police Captain Lilani Laguting, ang OIC sa Coron sa Bacolod City Police Station 10 mga katropa, para maka-discuss kita sang mapalabutan ni sa inyo kung may foul play ang kamatayon sa sining biktima mga katropa, no. Ako po na ito mga katropa, rin is Piyak Linya, for our live interview with Police Captain Lilani Laguting, ang OIC sa Coron sa Bacolod City Police Station 10. Centro. Ma'am, good morning. Salamat gid sa imo nga tiyempo, ma'am. Welcome sa XFM. Kaupon mo subuh si Katropang Andrew, Ma'am Laguting. Good morning.
2: Hello, good morning, Katropang Andrew. Thanks sa tanayok na mati.
1: Thank you again, ma'am. Ma'am, anong so far investigation ta, ma'am? May foul play ang kamatayan sa sininga senior, ma'am.
2: Bali ang ato niya biktima, no, si Sir Sigfrido Magaluna.
1: Yes, ma'am.
2: 80 years old. Sa Kurok, President of LEDF, Barangay Dumanan, Bacolod City.
1: Yes, ma'am.
2: So, dito, no, sa Apandia, always ang isang concern to the same kung nag-arrive kami dito sa iya na dalay dito nga ginapakonstruct. So, bali daw rin na-vacant niya house niya.
1: Yes,
2: no?
1: Ma'am.
2: Up and down, no? May second floor. So, dito naibaluan sa iyang mga trabahante.
1: Mm-hmm.
2: Pagsaka sa babaw, nakita nila nga sa dalong may ara na nagkulog si, ano, si Tarquito sa may iyang banyo.
1: Okay.
2: And then, ang amo to, pagka-uliin na nila yung pagkulog na gawag ang kawag.
1: Okay, ma'am. Okay. Pero ma'am, dumi mga natalupang dang kamo dumi something unusual nga ano ni, hindi man nato masiling cause of ang natural nga cause of death or sa ano sa matyag yung ma'am? May mga may foul play ay ha?
2: Bali sa bung no, as we saw the victim na nagakulog, no, may mga blood stains, but then pag-abot sa suko, no, we believe that sa ilang investigation, ila expertise to determine kung ano rin ang cause of death. And then later on, wala makakuha kita sa actual gid niya kung ano rin ang natapo sa ininga biktima. But so far, the investigation is still ongoing, and the personnel of Police Station 10 is conducting subong, no, sa ocular infection sa thorough investigation. Sa may actually may ara naman kita, no, persons of interest. But then we will make sure that matagaan niya ni Justice si Sir Frito kung matabok magiging may ara na iyakamatayon.
1: Okay. Pero ma'am, muna, no, hindi pagin natin ma-conclude kung may foul play, no?
2: Oo, hindi na ito makontrol kaya last, ano, may ara na pagpangawat sa Dirakan
1: yes,
2: na Balay. No?
1: Okay.
2: So, last August, nga, tabo. So, ginakonect-connect ang katabo kung
1: yes,
2: ano din ang, ano din. Eh, pagkita namon na wala man tugalap ta ang iyang kwarto.
1: Okay.
2: So, nakita lang ito sa ara kamay dito.
1: Yes, ma'am. But there are visible mga wounds sa body sa victim?
2: Kapag ano naman, blood lang nakita naman, kaya nagkakulong siya. So, hindi pa natin inamatagyog until ang ato ng suko ang mag-aabot. So,
1: yes.
2: Kahit ang utak ka, may isang banyo, wala sir.
1: Yes, ma'am.
2: Gamay ang banyo. So, ang suko lang ato ng sulod. And then later on, pagka, naging transfer sa before year na
1: yes, ma'am.
2: Investigation dito sa Ialawas.
1: Okay. Ma'am, based sa mga observation, ma'am, mga ano oras ni Shaihan, ma'am, napatay? Early morning or ano na? Sang kagabi pa?
2: Actually, nag-ano ang iyang misis, no? Na 7 o'clock, no? prahan doon sa Sofaila, the live yes, dito, nga din ang temporary nga nakinaran, kaya nagkakayo pa nila pala. Mga alas, hindi po na yan. Ito sa.
1: Ano ma'am? Sorry ma'am.
2: 4-7.
1: Alas 7?
2: So, hindi niya, wala sa kabalo kung ano din ang type of test niya or ano din na ulan.
1: Okay.
2: So, ang soko lang din ang makabalo.
1: Yes ma'am.
2: Ano ang oras niya type of test.
1: Pero early morning, silingan daw ma'am, ara pa siya, no?
2: Oo, early morning na. Muna nakita. Sa din birthday ang pagtawag dito sa fly natin. Pag nakakita.
1: Ah, okay. So, medyo questionable ni sa ma'am laguting ko ano gini ma'am, no? Pero why man ka mo naga ano paga disclose gate sang ano ning mga pag dugang mga detalye sini, no? But ongoing investigation. Pero ma'am, do may mga prior sini ma'am, do may mga as na mention mo to nga do nakawatan na, no? Last August.
2: Mm.
1: Tapos ma'am, do posibleng hindi ta man ni madula, no? Nga lantawo nang ini nga itabo to last August, ang ma'am gulo. Laguting, no?
2: Oo, so, amon ay nagani nga, ginaano na, mungkong na, may kaantanan ng ini, no, sa last niya pagpangawa, kaya hindi ka, plus mind ko ng mga building, mga
1: yes,
2: material na ginagamit sa construction.
1: Okay.
2: So, for the acts ng mga tao sa palibot, wala makamigauntas mo sa pagpapigayan ng mga investigation.
1: Okay.
2: So, team up sa atro niya investigation niya maging na successful na makakuha kita sa lead kung sino gini ang suspect, no?
1: Yes, ma'am.
2: Kung sino
1: gini ang
2: tao, no?
1: Kapag ganyan. Okay. Sige, ma'am, no? Pero ma'am, wala man ma'am may nadulagin, no?
2: Ang so far, wala pa kami okay. Na ano, why pa, anong pamilya sa subukay. Ano, kung sila kayo mag-free baka din sa abroad.
1: Okay, ma'am. Sige, ma'am. Sige. Ma'am, laguting with this, ma'am. Thank you very much, ha, sa imong atyempo sa amon, ma'am. Salamat, kid, ma'am, sa siling update. Good morning.
2: Yes, thank you. And, salamat.
1: Yes, ma'am. God bless you, ma'am. Thank you, kid.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na ba si Police Captain Lila ni Laguting, ang OIC sa Karon sa Bacolod City Police Station 10, mga katropa. Nataboy ni sa barangay Dumanan. Involved ni ang 82 years old nga persona. Ang gatuging kilala sa kay Sheik Freddo Mendoza. Siya na yung nasapuan mga katropa na wala na sang kabuhi.
3: Centro.
1: Alas 11:52 na ba? Oras ko tuging nakulabos na. Pero mga katropa, sabay ka magabulos ang XFM Network News. Ipagilala ko na lang sa inyo mga produkto sang Yes to Health, no? Ang mga ibang mga produkto, mga katropa, just like sang Santon Gold Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Turbo, says the pain. Santon Plus Herbal Soap, clear skin kag Santon Plus Herbal Oil, mga katro. Mabakali ni tanan sa Yes to Wealth Wellness Center, ginhamtang dres Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drug stores nationwide, mga katro.
3: Centro.
1: And for the greetings, no, sa mga katro pa naton dira, good morning sa mga nagatutok sa aton Subo, no? Diri lang sa XFM Bacolod. Thank you, Ged. Aray na sila. Good morning kay Bao, Sir Rudy, nag-monitor. Ma'am Mary Jane Balio-Alio. Bumbo na customer si Largo, Elvis Guanzon, Mayna Dumipig, Jessica Gonzalez, Barag Grace Gonzaga. And good morning to our katropa dyan sa XFM Santiago. Good morning po sa inyo, mga moms and sirs, no? Thank you for minsan na ano, baka naka ano sila, no, nakikita nila natin yung live natin. Mga katropa natin diyan sa XFM Santiago, good morning sa inyo, no, see you soon.
3: Centro.
1: And also sa kay Bumbo ng Costa, kay Lilia Lombrado, kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sige mga katropa, tutok lang sa XFM 103.9 Bacolod. Salamat inyong korbans katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat, Gid. Good morning and God bless us all mga katropa.
3: Franz Andrew Burgos sa Centro.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sanzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon nung po sang ordinaryo nga kape, gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
13: Gary, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang nasakit ang aking likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
7: Sanzone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Sanzone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!

Strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM 103.9.

0: Exciting time, katanong pa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines sa atid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si Senate President Wingat Chalyan pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold.
2: Headlines. House Prosecutor Terry Ridone greet na good faith ang mga pahayag sa impeachment trial.
0: Headlines. Senator Robin Padilla wala ng balak tumakbo sa politika.
2: Headlines. 47 mula sa isang taong flood control project sa distrito ni Congressman Paulo Duterte sa Davao, red flag ayon sa NBI.
0: Headlines. North-South Commuter Railway target ang first partial operation sa 2027.
2: Headline. ICC victims posibleng makatanggap ng reparations kapag na-convict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC.
0: Headline. Pulisya nanawagan na impormasyon sa pagkakilanlan ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator.
2: Headline. Balitang regional, AICS Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital pansamantalang sinuspindi.
0: Headline. Balita international, Fiji nagdeklara ng national HIV crisis.
2: Headlines. Balitang showbiz, Will Ashley tinawag na safe space si Mika Salamanca.
0: Headlines. At sa sports katropa, ang Pilipinas Women's Football Team tinalo po ang Hong Kong sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, XFM News, Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na, September 18, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng mga balita natin, unahin po natin itong mainit na usapin sa threshold sa pagboto. Si Senate President Wingat Chalyan pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Pulungin naman ni Senate President Wingat Chalyan ang mga senator judges mula sa majority block upang pag-usapan ang magiging posisyon nila sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanungin si Chalyan kung magiging sapat ang 13 boto sakaling ibaba sa 14 ang kinakailangang voting threshold para sa conviction. Ayon kay Chalyan, kailangan pa nilang pag-usapan ang nasabing issue at kung ano ang magiging desisyon ng majority block sakaling magkaroon ng pagbabago sa threshold. Matatanda ang nagkaroon na rin ang pagtalakay sa issue ng voting threshold kasama ang mga dating maestrado ng Korte Suprema. Senaturang talakayan ibinahagi ng mga dating maestrado ang kani-kanilang mga pananaw tungkol sa issue habang nakapagtanong din ang ilang senator judges hinggil sa legal na batayan at iba pang kaugnay na issue. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Nagbabala. Nagbabala po si dating presidential spokesman Salvador Panelo na maaaring humarap sa legal at criminal cases sa mga senator judge kung babaguhin nila ang two-third voting requirement para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, hindi maaaring baguhin ng impeachment court ang probisyon ng 1987 Constitution na nangangailangan ng boto ng two-thirds ng lahat ng senador na katumbas ng 16 na boto sa kasalukuyang 24 na miyembro. Iginit ni Panelo na maaaring gumawa ng sariling rules ang Senado pero hindi ito maaaring lumampas ay tinatakda ng konstitusyon at binanggit niya ang Article 204 ng Revised Penal Code kaugnay ng posibleng pananagutan sa isang umano'y unjust judgment. Ito ang naging reaksyon ni Panelo matapos imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Justices tungkol sa tamang bilang ng boto para sa conviction o acquittal ni VP Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang na hindi ito manghihimasok sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa tamang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Presidential Communications Office USEC Claire Castro, nakatulong ang mga opinyon ng apat na dating maestrado ng Supreme Court bilang mga amici curiae para mas maunawaan ng publiko at mga senador ang usapin sa kinakailangang boto para sa conviction. Binigyan din po ni Castro na ang mga sinabi ng mga dating maestrado ay mga opinyon at gabay lamang na maaaring isalang-alang ng mga senator judge sa kanilang pagpapasya. Sinabi rin ang palace official na walang pangamba sa posibilidad na magkakaibang interpretasyon ng mga senador sa two-thirds voting requirement dahil responsibilidad ng Senado maging desisyon o ang magiging desisyon. Nanawagan po ang Malacanang na manaig sa proseso ang katotohanan, pagiging patas at katarungan sa kaso ng Vice President.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Nanindigan naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na ginawa niya ng may mabuting intensyon o good faith ang mga pahayag niya tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang sagot sa show cause order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Rido na wala siyang layuning impluwensyahan o unahan ang magiging desisyon ng mga senator judge sa kaso. Ayon sa kanya, ang mga pahayag niya tungkol sa ebidensya, mga testigo at proseso sa prosekusyon ay para lamang ibaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment proceedings. Sa ilalim ng rules ng Senado, maaaring pagsabihan o patawan ng multa ang sinumang lalabag sa pagbabawal na talakayin sa labas ng paglilitis ang merito ng kaso. Ang unang paglabag ay maaaring mauwi sa reprimand, ang ikalawa ay multang 30,000 pesos habang ang paulit-ulit na paglabag ay maaaring magresulta sa pagtanggal ng abogado sa paglilitis at posibleng reklamo sa Judicial and Bar Council.
1: XFM News Nationwide.
0: Sumagot si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng spokesperson na si Paulo Panelo Jr. na mahirap umano siya na seryosohin. Ayon kay Castro, maaaring hindi nakikinig ang kampo ng Vice Presidente sa mga briefing ng palasyo kaya hindi nito naunawaan ang mga programa at ginagawa ng administrasyon.
3: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yun.
0: Dinagdag pa ni Castro mga katropa na inaasahan po niya na hindi na siya babanggitin pa ng kampo ng Vice Presidente. Dahil ayon mismo kay Panelo, hindi naman umano siya dapat seryosohin. Samantala nang tanungin kung may paggalang ba sa pahayag ni Panelo, sinabi po ni Castro na makikita ito sa paraan ng pananalita, asal at karakter ng isang tao.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag naman.

0: ng National Bureau of Investigation ang 47 sa 100 blood control projects sa distrito ni Davao City. Representative Paulo Duterte para sa mas malalim na investigasyon. Ayon po sa NBI, mga katropa, kabilang sa mga proyekto ang mga pinaghihinalang hindi na ipatupad sub-standard o may magkaparehong lokasyon pero magkakaibang titulo at hiwalay na pondo. 6 sa 47 proyekto ang tinukoy ng NBI bilang malinaw na questionable batay po sa mga dokumentong sinuri nila. Mag-i-issue ang NBI ng subpoena sa mga contractor at mga opisyal, gayon din sa mga kawani ng DPWH na may kaugnayan sa mga proyekto. Hindi kabilang si Paulo Duterte sa may papatawag sa ngayon dahil unang tututukan ng NBI ang mga contractor at matauhan ng DPWH. Patuloy na isinasagawa ang investigasyon ng NBI Task Force Flood Control para siya sa atin ang mga kinahinalang proyekto ng gobyerno.
1: XFM News Nationwide. Inaprobahan ng Economic and Development Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project. Target ng first partial operation ng tren sa December 2027. Ayon sa Malacanang, inayos ang timeline dahil sa mga hamon sa procurement, right-of-way at pangangalaga sa pondo ng bayan. Ang bahagi ng tren mula Malolos hanggang Clark ay target naman na simulan sa ikaapat na quarter ng 2028. Ang operasyon sa Clark Solis at Alabang Calamba ay target naman sa ikaapat na quarter ng 2031. Samantala, target ang full operation ng rutang Clark hanggang Calamba sa ikatlong quarter ng 2033. Bukod sa railway project, tinalakay din ng konseho ang ilang public-private partnership projects, food assistance program ng DSWD at panukala ng DepEd tungkol sa pagsususpindi ng klase.
2: XFM News Nationwide.
0: Patuloy ang paghanda po ng ICC Victims Team para naman sa paglahok ng mga dagdagang biktima sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila ay sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, marami pa rin biktima ang hindi po nakapagparehistro sa ICC kahit maaari silang maging bahagi ng proceedings. Anya, hindi lamang mga direktang biktima ang maaaring mag-apply dahil maaari rin maging kwalipikadong biktima ang mga naulilang asawa, anak, magulang at iba pang kaanak na naapektuhan.
3: Research ng bagong applications for participating victims. Ito po ha, hindi po naghahanap ng witness ang ICC. Hindi rin sila kumbaga naghahanap ng bagong informasyon. Eh, sobra-sobra na nga daw eh. Ang hinahanap po ay biktima na kumbaga gustong magsalita, gustong maging bahagi ng ICC case.
0: Hindi rin umano limitado, mga katropa, sa isang kinatawan lamang kada pamilya ang maaaring magparehistro bilang participating victim. Binigyan din pa ni Conti na hindi sila naghahanap ng bagong witness o kaya impormasyon, kundi mga biktimang nais mismong makilahok at may parinig sa korte ang kanilang saloobin.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng makatanggap ng danyos or reparation sa mga biktimang maa-admit bilang participating victim sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na kailangang makapagparehistro at ma-admit muna bilang participating victim ang mga kwalipikadong biktima.
3: Pero baka maliit lang po ito. Hindi din natin alam kung magkano.
1: Nilinaw naman ni Conti na hindi lahat ng nagparehistro ay otomatikong makatatanggap ng danyos dahil may proseso pang kailangang pagdaanan sa ICC. Patuloy naman umanong tumatanggap ng applications ang victims team mula sa mga nais maging bahagi ng proceedings.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi ng Bureau of Corrections ang ulat na maaaring makatakas ang isang preso mula dyan sa New Binibid Prison gamit pong drone na may kakayahang magbuhat o bumuhat ng tao. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., itinuturing po na no-fly zone sa lahat ng prison facilities na nasa ilalim ng Bucor at may mga watchtower na 24 oras na nagmo-monitor. Yan ang naging pahayag ni Katapang kasunod ng ulat ng isang South Korean media outlet tungkol sa muna'y plano na isang South Korean murder convict na tumakas sa NBP gamit isang heavy-duty drone na kayang bumuhat ng isang tao. Paliwanag pa ni Katapang,

0: Kahit daw makalipad ang nasabing drone sa ibabaw po ng mga pader ng bilangguan, agad naman uman itong matutukoy dahil sa mahigpit na seguridad. Kabilang na dyan ang mga gwardya at CCTV camera na nakapwesto sa loob at paligid ng facility. Samantala, naibalik na sa South Korea ang suspect upang harapin ang mga kasong kinakaharap nito.
1: XFM News Nationwide. Philippine National Police itinangging overkill ang 15,700 police na ide-deploy para sa September 21 rallies. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na overkill ang deployment ng mahigit 15,700 police sa Bertol, Manila para sa mga inaasang kilos protesta sa September 21. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, kinakailangan ang naturang deployment upang matiyak ang seguridad ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa mga lugar ng pagdarausan ng mga rally. Isa sa luwang kilos protesta kasabay ng paglita sa anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972. Simula September 19, ilalagay sa full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Inatasan naman ang mga polis na ipatupad ang maximum tolerance at tiyakin nirerespeto ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: 8 ospital sa Metro Manila umabot na sa buong capacity para naman sa mga pasyente may leptospirosis. Ayon po sa Department of Health, kabilang dyan ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Puno na rin ang mga tinalagang leptospirosis bed sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center and din po sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at maging sa Philippine Heart Center. Ngayon man, sinabi ng DOH na mayroon pang 128 na bakanteng kama para sa leptospirosis sa 12 iba pang government hospitals dito sa Metro Manila. Sa ngayon, pinakamalaki ang bilang ng mga pasyenteng may leptos sa San Lazaro Hospital. Meron ding 86 admissions. Sinundan to ng National Kidney and Transplant Institute na may 17 at Rizal Medical Center na may 15 admission. Sa buong bansa, katropa, umabot na sa 8,317 ang mga kaso po ng leptospirosis ngayong taon. 14% ito na mas mataas kumpara sa may 7,280 kaso noong nakaraang taon. Inihimok ng Department of Health ang mga ospital na ipagpatuloy ang koordinasyon at paglilipat ng mga pasyente para matugunan ang kakulangan ng mga kama sa mga ospital na puno na.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, sensitibong balita po ang inyong mapapakinggan. Nanawagan ng Rodriguez Rizal Municipal Police Station sa sino bang nakakakilala sa babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Natagpuan ang labi ng tinatayang 30 anyos na babae nitong Miyerkules matapos mapansin ng mga nakapaligid sa lugar ang masangsang na amoy mula sa isang inuupahang apartment. Inilabas na rin ng pulisya ang larawan ng biktima upang makatulong sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at makalap ang iba pang impormasyon tungkol sa insidente. Hiniling ng pulisya sa publiko na agad i-report ang anumang impormasyon maaaring makatulong sa investigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa buong Pilipinas, kabilang ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
0: Live po natin ang balita dyan sa Iloilo, yung AIX Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital ay pansamantalang suspendido. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
1: Live! Report!
4: Vice samantalang sinuspended ang Iloilo Provincial Capital ng pag-release ng financial assistance sa ilalim ng Individuals in Crisis Situation o AICS simula ngayong araw, Setyembre 18. Kasunod ito ng inilabas na Resolution Number 11191 ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang mga aktibidad may kinalaman sa November 2, 2026 Barangay and Sanguniang Kabataan Elections. Samantala, maaari namang mag-walk-in ang mga kliyente na may transaksyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Maaaring i-process ang mga dokumento ngunit hindi ito marirelease. Sa oras na ipaliban na ang temporary suspension na may postponement ng BSKE, agad namang ipapatawag ang kliyente sa schedule ng releasing. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
3: Pagbuho ng daming sa paligid ng Bulkang Canlaon, binabantayan ng OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Magsasagawa ng investigasyon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ang OCDNIR sa pinaniniwala ang artificial daming o pag-ipon ng mga debris mula sa Bulkang Canlaon. Ayon kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, hihingi sila ng tulong sa provincial government at makikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa naturang investigasyon. Plano rin ng OCD na magpalipad ng drone sa paligid ng Bulkang Canlaon upang matukoy kung may mga nabubuong daming dulot ng mga debris. Ang daming ay tumutukoy sa pag-ipon ng mga debris mula sa bulkan na maaaring bumara sa daluyan ng tubig at magdulot ng pag-ipon nito. Mahalaga namang maagapan ayon sa regional director ang pagbuo ng daming dahil maaari itong magresulta sa flash flood na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa mga residente sa mga apektadong lugar. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario X. FM News.
0: Empleyado ng Cebu City Transportation Office sinita sa illegal parking. 31 anyos na lalaki patay naman sa pamaril matapos dumalo sa lamay. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
6: Exemption, walang espesyal na pagtrato at walang sinuman ang higit sa batas. Ito ang giniit ni Cebu City Transportation Office si CTO Head Raquel Arce matapos itahin ang kanilang sariling empleyado dahil sa umano'y maling pagbarada ng sasakyan. Ayon kay Arce, inisyuhan ng traffic violation ng empleyado tulad ng karaniwang motorista na lumalabag sa mga patakaran sa kalsada at nagbayad na rin umano ito ng kaukulang ang multa. Giit ni Arce, ipatutupad ang batas sa lahat anuman ang posisyon o kinabibilang ang grupo upang mamanatili ang disiplina at kayusan sa mga lansangan. Samantalang patay matapos pagbabarilin ng 31 anyos na si Jay Fabular, residente ng Basak San Nicolas, Cebu City. Naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi-kagabi habang dumadalo umano sa isang lamay si Fabular sa sitio Santo Niño, Barangay Quijote. Ayon sa kanyang live-in partner, kilala umano nila ang suspeka. Nabatid din na kamakailan lamang nakalaya si Fabular matapos maaresto kaugnay ng isang kasong may kinalaman sa drogas. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang suspek at ang motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kinukwestiyon ang proseso at mga provisyon ng Socoteco 2 JVA. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
7: Store ng General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o GSCCCII ang proseso sa conditional joint venture agreement con CGVA ng Socoteco 2. Partikular, ang kawalan umano ng competitive bidding. Ayon sa grupo, dapat naging patas at transparent ang buong proseso upang makuha ang pinakamainam na proposal at ignite nilang nilabag umano ito dahil walang isinagawa ang competitive bidding alinsunod sa NEA Resolution Number 88 Series of 2002. Binigyan din ng grupo ang pangangailangan para sa mga

0: Gates, sinabi ng grupo na maraming salik ang nakaapekto sa presyo, ngunit kabilang sa kontrol ng distribution utility ang DSM, pakikipag-negosasyon sa presyo ng power generation, supplier at transmission company at pagpapababa ng system losses. Kinustyon din ng grupo ang good governance, accountability at operational integrity ng Board of Directors sa Socoteco 2. Kaugnay nito, binanggit ng GSCCCII ang kanilang naging karanasan sa 43rd Annual General Membership Assembly at iginiit na may mga pagkukulang umano ang board. Pinakamalaki rin nila ang pagtutol ang provision ng CJVA na maaari umanong magdulot ng dilution sa cooperative shares at ownership rights. Nanawagan naman ang grupo sa buong transparency at maayos na information and education campaign para sa mga member consumer owners o MCOs bago ang plebisito. Kinestyon din nila ang patakaran sa pagbuto, partikular ang proxy voting at allegation ng vote buying, at igirit na dapat walang pamimilit, maling impormasyon o hindi nararapat na political pressure. Ang pahayag ay inaprubahan noong September 10 ngayong taon at nilagdaan ni Eusebio Balajang Jr., Vice President at Authorized Representative ng GSC-CCII. Sa gitna ng usaping pangangailangan ng malinaw na impormasyon at responsabling desisyon, huwag din kalimutan ang sariling kalusugan. Santon Plus Gold, katuwang sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa Tuna, capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, Exeter News.
1: At samantala, tricycle, huling pinayagan po ng Kaapalawan na makabiyahe o makapasok sa Puerto Princesa Airport matapos itong ipagbawal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Pinayagan ng muli ng Kaapalawan na makapasok sa Puerto Princesa International Airport ang mga tricycle na maghatid at magsusundo ng pasahero. Sa dialogo kahapon ng Kaap kasama ang mga tricycle driver, LGU at iba pang concern agency, dito pinakinggan ang hinahing ng sektor ng transportasyon, lalo na ng mga tricycle driver. Lubos nilang ikinadismaya ng pagbawalan silang makabiyahe sa loob ng airport. Resulta, naapektuhan ang kanilang hanap buhay at kumalat ang mga larawan na may mga senior citizen na naglalakad na nahilo na kinailangan pang alalayan ng PNP dahil nga wala ng tricycle na masakyan. Sa pangyayaring yun, humingi ng tulong ang transport group sa city government at humiling naman ang LGU sa Kaap na kung po pwede, payagang muli na bumiyahe sa airport ang mga tricycle. Pagkatapos ng dialogo, naglabas ng memo ang Kaap at kinonsider ang hiling ng city government. Nagpapasalamat ang mga tricycle drivers sa city government at sa Kaapalawan matapos silang payagang makabiyahing muli sa Puerto Princesa International Airport. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM Weather Update.
1: Katropang Ryan, hindi nasa magiging bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA na namatan sa Dumaran, Palawan, kung saan kikilos siya pakanluran at inasang malulusaw naman sa West Philippine Sea.
3: Dahil sa LPA, Katropang Buddy, magkakaroon naman ng isolated thunderstorm sa Batangas, Quezon, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao.
1: Sumikat po araw kanina, 5:45, lulubog 6:56 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Atid sa atin to, Katropa, ng Santon Gold, dineklara po ng bansang Fiji ang isang pambansang krisis sa HIV matapos na may mga bagong kasong iniugnay sa sexual transmission at paggamit ng illegal na droga. Umabot na sa 2016 ang bagong HIV diagnosis sa bansang ito noong 2025, o 16 times na mas mataas kumpara noong 2019. Ayon sa Fiji government, mga katropa, tinatayang isa sa bawat 60 adults sa Fiji ang may HIV.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinawag ni Will Ashley si Mika Salamanca bilang kanyang safe space sa na sinasabing mas lumalim pa ang kanilang samahan matapos ang kanilang pagsasama sa Pinoy Big Brother. Ayon kay Will, mas naging malalim ang kanilang pagkakaunawaan matapos ang mga pinagdaanan nila at lagi umano silang maaaring magtulungan sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ng actor-singer na natutuwa siya sa patuloy na support ng kanilang mga fans, lalo na sa kabila ng mga hamon at batikos na kanilang natatanggap. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports.
1: Ang balitang sports sa timpo ng Premium D3. Nakasabawat kapsula, nakuha ng Philippine Women's National Football Team ang unang panalo sa 20th Asian Games matapos talunin ng Hong Kong. 2-0 goals sa Group G. Kahapon, nagbigay na unang goal si Syke Leach. 12 minutes ng laban matapos siyang samantalin ang rebound mula sa goalkeeper ng Hong Kong. Dahil sa panalo, umakyat ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group G. Nalagpasan po Uzbekistan. Susunod na makakarap ng Pilipinas ang group leader na China sa September 21. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating mga official Facebook pages, ang Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng Pawad Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Ay, hanggang Lunes pala. Hanggang
3: Lunes, opo.
1: Happy weekend, katropang Brian.
3: Happy weekend, katropang Buddy. At happy anniversary din po.
1: Ay, salamat na marami. At 98 days na lang bago Christmas. Ako po si Badyo Beros ulit.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Mabuhay!
3: Exciting Pilipinas!
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
9: Wala sang konkreto nga sagad. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how.
10: Timo!
4: XFM 103.9. XFM 103.9.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
13: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
12: Marami na akong narinig
13: na testimonya
12: tungkol sa Santon Plus Gold.
13: Kaya sabi ko, try ko rin.
12: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next, marami na ang natulungan.
16: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
15: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
17: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
18: Sister Pain.
19: Si Michelle nag-alala.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: bukika. Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix ni Andy ko kay my glow tag technology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmasko kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: X. XFM.
4: FM.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premio. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Exciting, bro.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, syempre, padayon kita sini nga magatalakay. Padayon kita sini nga magkapakigbahin sa inyo sa natural nga mga pamaagi at sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Pagbulong sini sa balatian, pero ang focus gid naton diri no, sanglit nga ari kita sini sa linya na sa naturopathic medicine, pabakuro naton ang aton sini tagsa-tagsa ka makaugalingon, pabakuro naton ang aton sini tagsa-tagsa sini ka mga defensa, resistensya, para sa mas temprano mapabili naton ang maayong pamatsyagan, maayo sini nga kondisyon, maayo sini nga paminsaron, maayo sini nga paningkay-singkay, kag makalikaw kita sini sa nagkalain-lain nga mga balatian, kapin pang iban sini resulta sa aton sini pagpabaya sa aton sini makaugalingon, kakulang naton sang ihibalo sini sa nga kadapat sini nga himuon, especially pag-abot iya sa prevention. Kag syempre, ang muning purpose ganino nga aring aton sa nga pagpangalagad, kay padayon kita sa nga nagatukib sang dugang pagid nga mga sikreto. Sa aton sini nga ikaayong lawas, pinagi sini sa pagtukib padayon sang kapasidad sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom, ano, mga bungang kahoy, ka mga pwede naton gamiton galingi libre sa pagpabakod sang aton sini nga lawas, pagpaumpaw sang aton sini tagsa-tagsa ka mga nabatyagan. Like for example, kung kabalo kita sini maggamit, may mga teknik kita sini galing dapat sini nga sundon, kung paano kita mabenepisyuhan kita sang tubig, magluwas sa pag-inom naton, may ginatawag kita sini nga water therapy sa nagkalain-lain nga problema sa aton sini nga lawas. May mga breathing technique man gali kita ang dapat sini sundon para nga hindi lamang mapabakod na to ng aton sini nga baga, kundi mabenepisyuhan man ng aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang iban gani siguro nagiginhawa lang, pero ang pamaagi sini sa pagpasulod o pagpagwa sa hangin siguro ay gani sini nag-mind sini. Kag amuman ang pagpasilak sa adlaw, libre naton ini nga mahimo nga makahatag sa aton ano sang kabakod, makahatag sa aton sang dugang nga pagpaumpaw. Kag bisan pa gani no, pagkadto sini sa kagulangan, ang pagkadto sini sa madamo nga katamnan nga nagabuligli padasig sa pag-recover. Kung kita sini mabigyan na batyag sa aton sini nga kalawasan, nga lamang mangin mapisan lang kita no sa aton sini mga tagpanabati sa pagtukib sa mga pamaagi kung anong dapat naton sini nga buhaton. Kaya siyempre, pinaagi iya sa nutrisyon nga isa man ka ginatawag ang mayor nga pundasyon sang maayo sini nga pangginawi. Iyari makita sa pag-suggest sa inyo sa mga utanon, sa mga prutas, mga pagkaon, ka mga food supplement. Mga rekalidad nga mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA nga makabulig puno sang ayhan sa primero magagmay naton sini nga makakulangan sa aton kalawasan, pero kung padayo naton sini nga mapabuyan-buyanan, mahimo gali magresulta sa malala sini nga mga balatian. Diri sini magasunod ang aton sa nga question pinagi sa nagkalain-lain nga mga food supplementation. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad sa dalayon kag padayon aton sa nga pagtukib sa mga sikreto sa aton sa nga ikaing lawas, padayon aton sa nga pag-indiin sa mga pamaagi, mga modalities under sini sa naturopathy o kon natural medicine. Kag live man nabatian kani nga aton sa nga programa sa tanan nga mga XFM stations sa bug-os sini nga isla sang Panay, Calibo, Roa City, Antique, kag bisan pa sa Negros Island region sa tanan nga mga kabanwahanan kasudaran dira nga may XFM stations lakip na sa sudan sini sang Bacolod sa isla sang Guimaras. Kag live man syempre kita nga mabatian na makitaan sa bilog nga kalibutan basta may internet lang tungod nga ara kita subong sa ginatawag XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Teko may mga concern ka mo sini sa ikaing lawas sa mga nag-monitor sa aton sa Facebook live, pwede nyo mapadala dira sa aton sa ring comment section. Pero sa mga nagapamati sa aton through radio, pwede ka mo sini makapadala sa inyo sa mga concern sa ikaayong lawas pinagi sa pagpadala sa aton sa ring text hotline o kung pag-send sa inyo sa mga message sa aton sa ring text hotline. There is a 0 9
0950-975-6970. Lamaton ko ah, 0950-975-6970. Para nga masalot-salot na ton dari, no, sa pag mention or pagbasa inyo sa mga panamang kutanon, may angot ay han, posible sa ato sa ringa tupiko. O kung ano man ginabatyag sa inyo sa ringa kalawasan, samtang kita sa ni ang nagapadayon sa ato sa ringa discussion. Well, sa nagidisyon sa ato sa ringa pagpangalaga, isan na naman ka bahin sang lawas sa ato sa ringa pagatutukan. Internal ni siya, no? Adrin ni sa sulod sa aton sa lawas. Kag aton tukibon. Ang ginatawag link ukon ka ang tanan sini sa nutrisyon. Ang ginatawag binipisyo, the power of nutrition para sa aton sininga gallbladder. Kabalo kita nga ang gallbladder. Magamay malang ini, no? Nga bahin sa sulod sa aton sininga lawas, nagabulig ini sa aton sininga atay, nagabulig ini sa aton sininga tinai, kag nagabulig ini sa aton sininga digestive system sa pangka bilugan. Pero tukibon naton ang ginatawag kapasidad sinisang nutrisyon, ha? Pag-abot sinisang pagpabakod sa aton sininga gallbladder. Ano ba lang ginahimo sining gallbladder? Pwede ba lang kita mabuhi nga way kita sinisang gallbladder? Ano ba lang mga ginahimo naton nga mahimo nagabut tang sa katalagman sa aton dugalingon, lakip na sa aton sininga gallbladder, kag ano man gali ang mahimo naton nga mabuligan para nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga problema sa aton sininga kalawasan, particularmente sa aton sininga gallbladder, nga mahimo magresulta pagid sa iban na komplikasyon kun aton gali ini mapabuyan-buyanan kag aton ini mapabayaan. Diri sini magadibot ang aton sininga topiko, ano? Sa aton sini mga tagparamati, mga Facebook viewers naton. So diri kita sini sa panamang kutanon, ano bala ining gallbladder? Ang gallbladder nga ini magamay ini nga ginatawag hambalan, noon bala sin kilala ko do puyo-puyo kun gamay sini nga suludlan nga nagatipon ini sang bile. Diri sini ginasulod ang bile, nga ang bile nga ina kinahanglan nun may ina para nga magtunaw sa mga ginakaon naton. Kapin pa kung may ginakaon kita sini nga mga fat soluble vitamin. Nagabulig ining bile para matunaw naton ina sila. So magamba kita nga bile ti abdo. Magamba kita nga gallbladder, abdo. Magyapon ang pagtawag naton sina Drino. Ang ginatawag bile, uko ng abdo, uko ng likido nga ini nga ginasulod naton sa suludan nga muning gallbladder, ginahimo ini sang ginatawag atay, kag ginapakadto ina sa aton sining nga gallbladder, kag dira sa ginasupot nga nagahulat lang kung kinahanglanon para nga ipagwa ina. Kumbaga, dito ka subong bomba abi, ukon gripo ang liver or butan naton tuburan, pagkatapos balde abi ang aton sininga gallbladder nga nagasalod sang tubi halin dito sa source o kung halin sini sa tuburan. Pag-abot sa aton organ ti halin sa liver sini ang bile, ginasalod pakadto dira sa aton sininga gallbladder. Kag anong ginahimo sini nga sa aton sini mga tagparamati, ano, sang aton sininga gallbladder? Kung magkaon gani kita, especially kung ang aton subong, kung ang aton sini mga ginakaon, amo ang matambok mamantika sini nga mga pagkaon, ang aton sini nga tiyan nagapanawag o kung nagasignal sa aton sini nga ginatawag gallbladder o kung sa aton sini nga abdo. Kag ang abdo nagasabat man pinaagi sa pag-squeeze ang yako gudingon, so pag-contract, sa pagpuga sini para ma-release ang ining likido, ining bile, pagkanto sa aton sini gamay nga tinai o kung sa aton sini nga small intestine para mabuligan nga matunaw, ma-metabolize para magamit sa aton sini nga lawas ang mga vitamina nga kinahanglan sini sang fat para nga matunaw, like vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga ginabuligan dinhi sang gallbladder para sila ang maabsorb sa aton sini nga lawas. Sunod niyo pamangkot, pwede bala mabuhi ang isa ka tawo nga waay sang gallbladder? Ang sabat, pwede mabuhi ang isa ka tawo nga waay sang gallbladder. In fact, siguro
kadamo kag ukon may pila ka mga nagapamati sa aton subong na operahan na sila no sa gallbladder, why ni sila sinisang abdo, pero amo na nagaling mabuhi kita nga why sing gallbladder o kun why sing abdo, pero may mga konsiderasyon man kita pagkatapos sini nga makuhaan kita sinisang abdo tungod nga waay na sang salud ang bile halin sa aton sining liver, continuous ang pagtubod sining aton nga bile instead nga may suluktan kung tani siya, instead nga may talaguan tani siya, kumbaga sige lang tulo-tulo sa gripo sini no, kung may leak abi halimbawa lang pagkatapos waay sing salud. Ha, kati, why na sing kabo, why na sing labador, o kung na sing baldesri, nga nagasalod. Sa case, abis, ang nakuhaan sing gallbladder, ti why na sing abdo, o kung na sing gallbladder, sini, nga nagasalod sang bile. Resulta, ang isa katao nga nakuhaan na sang abdo, posible nga makabatyag sang pagbutod, sang iya sini nga tiyan, posible maka-experience sa sang diarrhea, especially kung nakakaon siya sa mga masebo, mamantika sini nga mga kalanon, kag maka-experience siya sa sang medyo disturbo o kung mahina sini nga panunaw. Kaya nga aman, ang abdo, mabuhi kita nga wala ina. Pero kung may abdo ka, kaginahanglanon ini kung tani para nga mapabilin, para nga mangin smooth, kag-comfortable ang digestion naton sa aton sini mga ginakaon, especially kung makakaon kita sini sa mga masebo, mamantika, kag mga matambok sini nga mga kalanon. So pwede gid mabuhi ang isa ka tao sini nga way sa sang gallbladder. Pero amo lang ina ang pila sini ka makonsiderasyon. Pero kung may mga tao yang mabuhi, kung ang tao pwede mabuhi ng single bladder, may mga expression naman kita para sa kilala ko nga siya, Dok, daw hindi kita ko yung mabuhi kundi ko kapangapi. May harap man sina. Nga daw hindi mabuhi kung may kapangapi. Ariya, sa atan sa mga tagparamati iba na. Sa mga tao nga kadamo na sang ila sini mga symptoms nga gina-complain sa aton. Nagahila man sulok-sulok, pwerte sini nga palpitation, nabagtuag sini, nagapalamalhas ang iban sini, ang iban sini ka anxious, ang iban sini do gina nervyos, hindi mapahamtang. Pero pagkalipas gani sa mga symptoms nga mabatyagan na no, ang nagareklamo na ang mga palakape ha, pagkatapos ba nila inom sang kafe, makabatyag sila sang nahinambitan naton nga mga symptoms. Pero pagkatapos sina, magtulot-tawhay ila sini pamatyag, mangita gyapon sila sang ginatawag kafe. Kaya mainom gyapon sila sang coffee. Tapos pamangkot sang kalabanan, tidok anong himuon ko man? Kaya daw hindi ko makasaho sa mga symptoms, kundi mayong pamatyag ko after ko sila naginom sang kafe. Abi no kung nano, ang diretsahan naton sina nga suggestion o kon naton sila nga sabat, untatan ang pag-inom sinisang kafe. Kaya tiyo kung kafe ang gabangdanan, nga nagproblema o kung nagresulta sa amon ng mga sintomas ng pamatyagan, tiyo ni untatan mo. Kaya nga man, kung mauntatan mo ina, dula man ang mga ginabatsyag ni mo, tungod nga ginpukaw sa nang gininom ni mo. Pero kadamo sa mga nag-alungay sa ito na no, tidok, what if may ara man bala? Kag posible bala nga mag-inom gyapon kami sang coffee pero hindi na makabatyag ukon mahagan-hagan bala mga symptoms nga mon sir nga na batyagan. Diri sini nagasudod ang mga suggestion naton sir sang klase sang kafe nga may benepisyo sa aton sir nga lawas. Like for example, ang iban sini bisan unan bisan anhon mo ka pauntat sini sang kafe, ang iban sini mapati lang pero hindi dangatan do ka adlaw. Ang iban gani hindi may saka adlawan, mabalik man gyapon sa pag-inom sang coffee o kung hindi ganin makawat-kawat sa pag-inom sang coffee. Pero aribla, sa mga pala-cafe, dira, kung gusto ka mo yung may binipisyo sa aton sa ringa lawas, especially binipisyo ba lang nga nagabulig para hindi kita sini madasig mag-tigulang, abin nyo kung nano, sa pagtuon, ang isa gali kaginatawag ang master antioxidant para mapabilin nga healthy ang aton sa ringa cellula. Huben ang aton sa ringa cellula, amugali ang glutathione.
Pagkatapos, ang isa man gali, kamakabulig man para mapabilin nga healthy gyapon, mabakod gyapon ang aton sa nga tulan, ang aton sa nga panit, ang aton sa mga luta-lutahan, ang aton sa nga mata, ang aton sa nga ngipon, ang aton sa nga buhok, kagiban pa nga parte sa aton sa nga lawas, amo ang collagen. Kag ining glutathione kag collagen ginupod ini sila dira sa Sunthone Gold Coffee Mix. So sa kada tasa nga ginainom nimo sa ning Sunthone Gold Coffee Mix, nagapasulod ikaw sa isang dugang kag ginahanglano na glutathione and collagen sa imo sa ning lawas. Kag take note, samtang kita sini ang nagaedad, nagagamay nga nagagamay ang ginaproducer sining glutathione ug collagen sa aton sini nga lawas. That's why ang iban sini mas madasig ang pag-edad nila sini sa ila sini nga mas madasig ang pag-edad nila physically kaysa sa actual nila sini nga edad. Mas dasig o kung mas kurinot ang panit kaysa sa edad, mas hina kag damo gidabatsag ang mga joints sini kaysa sa iya sini actual nga edad. Like for example, 40 pa lang edad pero ang ginabatsag ko na is mga 60 na. Ha? Iya na ka mga iya na sa senior citizen ang iya sini gidabatsag. Pero may ara man nga nagaedad sini sang 60 na pero kabataon lang gyapon sini tanawon. Ha? May naka-appreciate gani no? Sa mga nag-monitor blas ang impeachment para ang aton lang mga invited dito sa Senate pala ng mga maestrado pala, no? Mga retirado na line of 8 ang ilasin ng edad pero ang ilasin ng cognition, ang ilasin ng brain function, ang ilasin ng memoria. Siyado pa ka tanlas. Ang balis ang kilala ko ba kung mag-amol na nakatanlas utok, guro nag-abugado. Pero hindi man tanan naging tagaan sa amugin na, no? Ang klase, sinisang pangutok, may kanya-kanya kita sa nga linyada. Pero ang pinakapunto lang natun, amuni. Kung may mahimo malanggali kita, nga pwede natun ipabor sa aton sa nga lawas para nga bisan paano mapahina yung aton sa nga pag-edad, nga hindi natun himuon. Kag kung nagapangapi man lang kita, abitry natun ang pag-inom sa isang Sunthone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kag ang manami pagansari kay isa sa gingamit sa nga pampatamis, amo ang stevia. Sa mga tao, dira nga hindi gid mag-untat sa isang pag-pangafe. Kung nabudlayan mag-untat sa isang kafe, pwede nyo tilawan ng Sunthone Gold Coffee Mix. Pero ari o, may isa pagid sini ka coffee gali no, coffee variant nga makabulig ya sa mga tao especially kung prevention na pag-istoryahan naton nga mapabilin sini ang kanami sang pag-function sang aton sini nga insulin maging epektibo siya sa pag deliver sini sang glucose sa aton sini nga cellula. Ini ang kafe nga may kombinasyon sang Sunthone, salin sa panit sang mangustin, kag vitamin D3. Kag nagabulig ba ni papagsik sa aton sa nga lawas? Highly recommended din sa mga tao nga hindi masami makagwa sa pagpasilak sa isang adlaw para nga maharvest na aton sa ni ang vitamin D nga nagabulig no para magnami ang pag-function sa aton sa nga lawas. Hindi lamang sa pagpabakod sa aton sa nga tulaan, kundi pagpabakod mang sa aton sa nga immune system, bisan pa ang pagpanayanaya bulig sa aton sa nga pamensaron. Ini among pag-inom sang premium D3 coffee mix. Muning hambal lang ha. Mabuhi ang tao ng wising apdo. Pero ang iban, di mabuhi, hindi ka pang face sa kadlaw. Ang iban ganisa ni, taga-tatlo, taga-apat pa mag-pangafe. Pwede makainom sang premium D3 coffee mix. Especially kung more ka indoors, hindi ka masami makapasilak sinisa adlaw, makabulig yung pag-inom sinisa ang premium D3 coffee mix. Nagabulig pa improve sa aton sa nga insulin sensitivity. Kag ang manami sin nga badita, kasubong sang Sunthone Gold Coffee Mix ang gingamit man sining isa sa pampatamis, amo ang stevia. Pero Aria, may good news pagi kita. Gusto ka mo sang kafe nga para iya sa tanan. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa hamtong, pwede sini sa mga may edad-edad na. Ang bagay niya isang kilala na ito, piyak nga waragwagan. Kilala ito sa una. Pwede sa kwa na. Pwede sa matambok, pwede sa maniwang, pwede pati sa balulaon kag binayaan. Ano ka tropang Alex, kumporme? Ang pag-inom sa isang Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya nga man,
Ang Sanson Plus Coffee Mix ang kanami sini kay bisan lima katuig nga bata pataas pwede makainom sini kay waay sang caffeine. Instead, ang ari diri amo ang pagpakamaayo halin sa mangustin, halin sa ahos, halin sa malunggay, halin sa spirulina, halin sa sanson, halin sa risa panit sini sang ginatawag mangustin balunggay, kag halin sini sa lamigas sang soya nga nagahatag sa aton sang complete protein. Ang protina nga nagakaigo kinahanglanon sa kabataan para ma-develop ang ilang sining muscles para magdako, kay kinahanglanon man sang mga may edad-edad na para ma-repair ang aton sining mga muscle. Tamo man notice mo sa mga kulang sa protina kabataan, agag maing ilang sining mga muscles manipis. Sa mga nag-edad-edad man, kung kulang man sa protina, madali maghalog ang ilasin niya, ginatawag panit, kaya naganipis man ang ilasin niya mga kaunuran. Kagang iban, instead, ang nagadamol dira among ilasin niya mga tambok, which is hindi favorable sa aton sa lawas. Pero kung nagainom kita sa isang Sanson Plus Coffee Mix, kasubong nga adlaw-adlaw nagapasulod kita sa isang kinanglanon nga protina, kinanglanon sa isang antioxidants, kay kinanglanon yung mga vitamins and minerals sa isang nutrients sa mga utanon nga sangkap, kag prutas nga sangkap sa aton Sanson Plus Coffee Mix. Ang madami pagid sini kami lecithin pagid dalin sa mangosti, halin sini sa soya bean nga nagabulig pa nami sa pagfunction sang brain sa memory naton, kag may ara pagid sang phytoestrogen, may isoflavones nga nagabulig pagid sa makababainan espasyo sa pagfunction sang brain sa memory naton, kag may ara pagid sang phytoestrogen, may isoflavones nga nagabulig pagid sa makababainan espasyo di kon hindi maayo ang pamatyag sini tungod sa imbalances dala sang pagkadula sang balanse sang hormones sa di sa pagmenopause, or even nahumana ang imo sa ninyo monthly period pero nagapadayon gyapon ang mga sintomas ng mabatsagan sa ni sa pagmenopause nga makabulig ang pag-inom sa ni sang Sanson Plus Coffee Mix. So pili lang kamo Sanson Plus Coffee Mix Cafe para sa tanan, kag kafe nga way sing caffeine. That's why bisan kisa naga waragwag kita sininga sa kagabihon na may mga nga message sa aton sininga gapangagdama kafe Sanson Plus Coffee Mix kaway sing caffeine. Way problema iya sa iban nga sensitive sa caffeine nga hindi iya makatulog. Pero kung gusto makamo sini sang real coffee bean aroma and real coffee taste gyapon pero healthy version, ari man nga aton sininga premium D3 coffee mix kag Sanson Gold Coffee mix. Balik kita no sa aton sini nga gallbladder. May mga ginahimo gali kita bisan hindi intentional, bisan way naton ginatuyo, bisan way naton sini ginahungod pero nagahalit gali sa aton sini nga gallbladder. Ano ba lang ni mga ginahimo naton nga nagapaluya amat-amat sa aton sini nga gallbladder? May nag-message diri sa aton no. Ako dok, why naman to gallbladder? Kag sakto na gabutod permi ang akon sininga tiyan sang na operahan na ako. Pero nakabulig gid sa akon dok, Sanson Gold Capsule. Gainom man ako sang premium D3 capsule kag Sanson vitamin C kag indi na nagaluya permi ang akon sininga lawas pati ang likod kag hawak ko nga permi nagaalay ang naumpawan man. Si Bert ni Galina, din si Sir Bert Halin man, ang aton sa ringa texter. Thank you, Gida, sa imo sa ringa update o kon message sa aton. Bati na binipisuan iniya sa aton sa ringa Ultimate Trio, Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sanson Vitamin C. May nagpamangkot, pag ito, para hindi ka maoperahan sa gallbladder, pwede makainom sa Sanson Gold Coffee Mix. Hindi ko makagarantiya ya. Kati kafe ang imosan nga pamangkot, base may iban ka pa karon nga mga pangginawi nga nagakontribuer sa pagpaluya sa imosan nga gall bladder. Pero kung healthy coffee nga aton sir nga ginaamar, ginalagas, pwede kita makainom sang Sanson Gold Coffee Mix. Pero ari bala, ano bala mga ginahimo naton nga unintentionally? Why man naton ginahungod? Ang ibang ginawa ay kabalo nga nagahalit gali ini sa ila sini nga body organs lakip na sa aton sini nga gallbladder. Number one, kung masami kita nagakaon sang mga mga makalamay nga mga pagkaon kag nagainom sa mga makalamay sini nga mga ilimnon kag mga kalanon nga hindi man mga matamis pero himo sini sa refined carbohydrates. Tandaan na to na sa aton sini mga tagpanamati. Ang high sugar

mga kalanon nga masamihi mo kaghalin sa refined carbohydrates, naga-increase, nagapataas sa aton sini nga cholesterol imbalance. Nagapadako sini no sang chance nga may imbalance sa aton sini cholesterol dira sa aton sini nga ginatawag apdo, especially sa aton sini nga bile. Kagina promote sini ang stone formation. So magali ni no ang mga tao bala nga may problema sa gallbladder, may gallstone o kung issue sa ni sa gallbladder. Ang iban sa ni sa ila mahiligon magkaon sang matamis, mahiligon magkaon sang makalamay, mahiligon maginom sa soda, soft drinks, kaga iban pa. Also likawan nato nung gusto gadi naton sa ni mapabilin na mabakod ng aton sa ni gallbladder. Kag tiwaay man sing isa sa ni nga kung pamangkuton mo naginom ko soft drinks ay gusto ko magka-gallstone ko. Di ba wala gid? Ha? Kagang iban gani, nagabase man lang sini sa ila sa ringa panabor, mo ay magani ka balo nga nagahalit gali, particularmente sa ila sa ringa gallbladder. Tay subukan ni balaan na naton, mahimo. Kag mas manami nga likaw, alikawan naton. Kun hindi man golpe, amat-amat naton nga reformahon na no, ining mga nakagawian naton nga di paborable sa aton sa ringa gallbladder. Number two, kung kita sini ang nagakaon pero waay sini sa husto nga oras, o kung ang iban gani, hungod gindi magkaon, pero tingbon sa sunod sini nga kalanan. Amuni ang isa na ton sini ka problema. Or may iban man nga hungdon gid nga hindi anay magkaon kundi nag-fasting ang iban sini nga sobra-sobra sari sa recommended sini nga mga inoras. Kaya nga man, kung hindi man gali, maggana ang aton sini nga digestion, why man kita sang masami, kung malawig ang mga inoras nga why kita sini naga kaon man, instead nga magkaon katani sini sang 2 times a day o kung 2 meal a day or 3 meal a day abino sa iban na dira, pero ang iban naga-fasting intentionally para nga mag-lose weight, napanubo ang sugar, ginatawag mapakupos-kupos ang ila siling mapanipis-nipis ila siling bilbil, kagun ano pa sinang mga ginatawag rason. Kung madugay, magali nga way kita sini nagakaon o nagaskip kita sang meal, ang aton gali sini nga bile, nagapabilin man nga, nagapundolan dira sa aton sini nga gallbladder, kag mahimo, gali sa nga maglapuyot, kag maglagdo dira. Amo ni isa man sa aton sini nga bulo balantayan. Dahil kung maglapuyot na siya, nagataas man sini ang risgo sa ginatawag pagpurma sini sa bato o kung magpurma ini nga bato, gallbladder stone. So dapat, kung nagkakaon, magkita ibutang ginaton sini sa husto sini nga oras. Pero hindi man sobra-sobra sini nga pagpanginaon na, nga daw ay na nag-untat ang aton sini nga ba-ba sa sigil lang ka, timo-timo kag-usap-usap. Sunod sini, number three sini nga, ginahimo naton sa aton sini nga lawas, uko nagkakatabo sa lawas nga nagapaluya sa aton gallbladder, among kakulang naton sa pag-inom sini sang tubig. Especially kung ma-dehydrate kita. Ang dehydration, kung kulang kita sini sa tubig, mas nagalapuyot pagid, mas nagadamol pagid ang aton sini ginatawag bile, kag mabudlay, kag mahinay pagid ini nga ginatawag circulate ukon mag ilig nga nagapataas sini sa risgo man sang gallstone. So that's why manami galing nga mag-inom man kita sa nagakaigo o ginanglanon sa ringa tubig. Hindi kita maghulat nga uhawon kita. Like for example, ari kita karon sa air-conditioned nga area o kun room. Tang iban hindi sini makabatyag nga ginauhaw sila mo. Pero dapat tandaan lang gid naton nga mag-inom kita sang tubig, hindi kumo ginauhaw lang kita, kundi nga kinanglanon na ito monitoron lang aton sa ringa fluid intake. Maghambal gani kita sa ringa fluid intake naton sa ringa regular sa isa kaadlaw. Hindi lang kita mag-base sini sa 8 ka baso sa isa kaadlaw, kundi depende sa aton sa ringa aktibidades. Kung mas ginabalhas ka, mas mabinalhason ka, mas kinanglan mang dugang sa ringa tubig. Kung mas mabugate mo sa ringa trabaho o kung ginatawaga nagabulat ka sa initan, mas kinanglan ang lamang dugang sini nga tubig. Kung dira ka sa air-conditioned unit karon o kung room, mabalaan mo na. Kung halimbawa, dehydrated ka na, kung ang imo sini nga ihi, tuma na ka, siri. So kinanglan mo sini sang dugang nga tubig. O kung hindi gani, no, sa atuan sini mga tagbarabati. Ari, magluwas nga mabuligan kita nga ma-rehydrate, mabalanse nga ito sini nga tubig dira sa lawas. Pero at the same time, mabuligan man nga manami ang efekto sa aton sini nga blood sugar. Mabuligan man ani nga ma-balance. Kung nagainom ka mo sini isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Hindi lamang nga ginabuligan naton nga ma-rehydrate ang aton sini nga lawas para makalikaw kita sini sa dehydration. Nga nagapataas man sa risgo sini sa gallbladder stone tungkol sa pag

ni kaon sang damo nga kanon ukon carbohydrate based nga mga kalanon nga nagapataas sa risgo man na kon ang sugar na to ni balance man nagapataas man sa risk ni sa pagporma seri sang gallstone sa aton seri nga apdo nga mahimo man malikawan gali at the same time kun nagabulig kita o kun ginabuligan na ton na ton tugodingon kun nagainom kita sa ni isang Santhon Gold Herbal Tea. May ara ini sang ginatawag balunggay, may ara ini sang cinnamon bark, may turmeric ini kagiban pagid sa ni nga mga sangkap. Kagaman nami pagid sa ni isaman nga gingamit sa ni isang nga pampatamis sa ton sa ni Santhon Gold Herbal Tea amo ang himo kun halin ini sa stevia. Tiyang stevia balanti zero calorie. Why niya sing worry sa mga tao nga nagakabalaka nga basi madugangan ila sa ring calorie, ginapasulod sa lawas, nga may labot man basi apektuhan nila sa ring cholesterol levels, ila sa ring triglycerides, ila sa ring insulin sensitivity, kagiban pa nga mga concern. That's why stevia gid ang gingamit sa ring isa sa pampatamis sa aton sa ring Santhon Gold Herbal Tea. Kagamo man gali, no? Kung kulang man kita sini sa paghulag adlaw-adlaw, why kita sini nag-exercise? Ha? Pagkatapos naton sini sang bangon sa aga, halin ang termino bala sang nanay bala, saya sini nga bata. Halin kuno sa hiligdaan, halin kuno sa kama, mabangon kag magsaylo kuno higda sa sofa. Bago lang halin si higda, higda naman. Kung kulang kita sini sa paghulag, especially kung why kita sini nag-exercise, nagahina man ang aton sini nga digestion. In effect, affectado man ang aton sini nga gallbladder. Kaya ginapataas man aton ng risk naton sini sa gallbladder stone. Ini ang pila lang sa mga naandan naton nga hindi makapaayo sa aton sini gallbladder. Kagwaay sing isa sa aton, no, kung ang balon gud man aton, nga magsili nga ginahimo naton nini para nga gubuon ng aton sini nga organs, para nga halitan ng aton sini gallbladder. Ginahimo naton nini para magkabato kita sini sa apdo. Waay gud bisan isa sini nga maguna-una siguro nga amo ini ang aton sini tinutuyo. That's why mangin conscious kita dapat nga ang mga hindi paborable sa aton sa lawas aton likawan kag aton baguhon. Like for example, sa aton sa pagkaon dapat balanse ang fats, dapat healthy fats ang aton sa ginapasulod sa lawas. Ara ang virgin olive oil, ara sini ang virgin coconut oil, ara sini ang moringa oil nga makabulig, may benepiso sa aton sa lawas, sa aton sa gallbladder. Pero hindi man kita magpakulang sini sang good fat. Ang iba, hindi magkaon na sang mga ginatawag oil o kung may fat sini mga pagkaon kay malain ko na sa lawas. Actually, pilion na to ng fat na makapayo sa aton sa lawas. Like, I've mentioned a while ago, nga healthy iya sa aton sa lawas. Kag balance, dapat ang pagpasulod na aton sini. Kag eat regularly. Kung nagkakaon ko sini 2 meals a day, sa udto abi kag sa hapon o kung sa aga abi kag sa hapon ng imo sa niya kaon o kung ng ibang abi pamahaw panyaga sa niya pag panyapon, regular dapat ang imo sa niya pag kaon para nga magtultol man sa regular sa niya oras ang imo sa niya digestion nga nagabulig man para nga ma-activate man magtrabaho man ang aton sa niya nga gallbladder. Stay hydrated, inom sa niya sang durunga tubig. Ang isa sa mahimo man naton sa nasiling ko na ang pag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Tea, hindi lamang ma-rehydrate kita, kundi mabuligan lang pati mga organs naton ang mabinipisyuhan man. Pati metabolismo naton, pati mga hormones naton, dira, mabuligan man, ano? Kagbuligan man naton lang aton tugalingon nga magnami ang aton sa niya kondisyon susulod sa lawas, especially sa aton digestion and elimination, pinagi sa pagpasulod sa isang kinahanglanon nga fiber, vegetables, fruits, and whole grains. Kagi-maintain naton ang aton sini normal lang nga kabug aton, hindi man magtuman, hindi man magpabugat kaysa sa aton sini nga kinahanglanon nga bugat lang para nga balanse lang kita. Like for example, kung ang imo sini nga height is 5'5 lalaki ka, so dapat ang imo sini nga kilo dira lang sa mga 65 kilograms. Hindi na mas magtaas-taas pagdira kati mga problema kita sa niya, no? Kag dapat kita sa niya mag-exercise para mabuligan na magnami ang aton sa niya digestion, mabuligan man na magnami ang pag-function sa aton sa niya gallbladder. So kung nagabatsyag ka mo sa niya, isang pila sa niya ka mga
problema sa inyo sa ninyo dyan, especially kung dira sa inyo sa ninyo upper right abdomen.

0: especially pagkatapos na nagkaon ka mo sa mga mamantika, sa mga matambok ang mga kalanon, ang ibang sini may pagbuntod sa tiyan, ang ibang sini daw masuka, ibang sini hindi matunawan, kagang ibang sini, pagsakit sa ilang sini nga ginatawag upper right abdomen, nagasabat, kag nagalapos sa ilang sini, nagakunik sa ilang sini nga likod, pati sa ilang sini nga abaga, dira sa tuo, mahimo nga may labot na ina, no, sa ginatawag problema sa gall bladder. So pwede ka man nami nyo nga himuon sina magpakonsulta kamo sa aton sini nga mga practitioners para nga masigurado kung bala patod gid man nga may angot ina sa gall bladder issues or may iban iyang kabangdanan ang inyo sini mga sintomas nga na batyagan. Kag pag-abot sa nutrisyon na no, makabulig diri ang aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C. Sa nagapamangkot sa aton tagina, ay ko nang masal tiyang pagtumardok sang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C, makabulig man sa gall bladder health. In fact, may ang nag-text sa aton tagina, iya, na-operahan na siya sa gall bladder stone, why na sa gall bladder, nagatumar sa sang aton sa ring ultimate trio, kag manami iya sa ring pamatyag, bisan pang alay siya sa ring hawak kag likod ang nakuha man gani. Pero diri kita no, sa rason, kung nga ang makabulig ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthon Vitamin C, pag-abot iya no, sa pagpabakod sa aton sa ring gall bladder. Tungod sa mga sangkap sini. Like for example, ang aton sa ring Sunthon Plus Gold Capsule. Katibalan mo ang aton sa ring pinaka ginatinguha sini nga mapanami, masuportahan ng aton sini nga gall bladder para nga mapabilin sini nga nami ang flow sang aton sini nga bile, ma-prevent ang aton sini nga bile nga maglapuyot kag maglagdo dira, ma-reduce ang inflammation kag ma-maintain ang healthy bile composition para nga ang ginatawag malesen ang cholesterol overload dira, kag mahimo man nga magbara dira kung magporma ang bato sa amat-amat. So mahimo na ito yung mabuligan gali ang aton sa gall bladder kung nagatumar kita sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C. For example, ang bitter melon. Isa sa sangkap sa aton sa ring Sunthon Plus Gold Capsule, nagabulig siya para nga ma-stimulate ang digestion reflexes. Kung nagapasulod kita sa bitter melon sa aton sa ring lawas, sa aton sa ring tiyan, ginasignalan sini no sa aton sa ring digestive system. Actually, diri pa lang sa aton sa ring baba kung nagkakaon kita sa bitter melon, nagasignal na dito o kung nagapanawag na dito, nagasinyas na kumbaga dito sa aton sa ring gallbladder. Uy, pag-produce ka sa dugang sini o kung sa kinanglanon sa ring bile para sa aton sa ring ginatawag panunaw. Kag ginasignalan man sa ring aton mismo sa ring magluwas sa gallbladder, ginasignalan ano, para nga magpagwa sa bile ang liver man aton mismo, automatic na nagapagwa man sa kinahanglanon sa ring bile nga suporta para nagakaigo sini ang kinahanglanon niya amount para sa aton sini nga digestion. Kag ginabuligan man gali kung nagkakaon kita sa bitter melon nga magnami man ang pagpuga-puga sa aton sini nga gall bladder para sa pag-release sini sa bile. Balamuti, part of reflexes manimo kag exercise man sa aton sini nga gall bladder. In fact, ang manami man sini nga balita, kung nagkakaon kita sini sang bitter melon, nagapanubo sa risgo na ton sini sa pagporma sang bato sa aton sini nga abdo, kag nagabulig para ma-improve pagid ang fat digestion. So malikaw kita sini sa ginatawag pagbara sa aton sini nga abdo, kung nabarahan din ang aton sini nga bile duct, o kung ang tubo ginagyan sini sang bile, ang kinanglanon sa pagtunaw sang mga ginkaon na ito, lakip na sa mga masebo o mga matambok. Sunod, nga sangkap sa nino, garlic. Ang garlic may ara sa ginatawag sulfur compound. Nga nakabalo naman kita nga ang garlic nagabulig ni panubo sa mataas sa ringa kolesterol. Pag-abot iya sa aton sa ringa abdo, nagabulig ang garlic para nga ang cholesterol level sa aton sa ringa bile ang maamat-amat man nga ma-reduce para makalikaw makita sini sa ginatawag gall bladder stone. Ang manami pagin sini kay may mild anti-inflammatory effect sa aton sa ringa digestive system ang pagpasulod na aton sini sang garlic sa aton sa ringa lawas. Pero may duwa kita sa nagka-concern. Pag-abot sini sa bitter melon or ang palaya, ang hambal, mapait. Kalabanan gud sana masami na to nabatian. Pagabot sa ahos karon makahang, mabaho, malangto kag mainit ukon na mahapdos sa baba kag sa tiyan sang iban. That's why hindi nila sini makuha ang benepiso kun diri halin sa fresh source ang aton sini kuhaon. Though mayara iban nga makakaon sini kon makatolerate sini, well and good. Pero sa mga hindi iya no, kag gusto iya sang kahapusan, pwede kita makatumar sang Sunthorn Plus Gold Capsule kaya ang ampalaya. Ang garlic amuni ang duha sa mga sangkap sang Sunthorn Plus Gold Capsule upod sa iban pag inyong mga sangkap nga nagabinuligay para mapabilin ang manami sini nga pagflow sang bile kag healthy na ton sri nga gallbladder condition nga makalikaw kita sri sa gallbladder issues lakip na sa pagporma sang bato sa ton sri nga gallbladder. Ilabi na gid kung pag-inom naton sa Sunthorn Plus Gold Capsule, updan pag-in naton sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Nga man, paano nagabulig ang vitamin D3 halin sa Premium D3 Capsule para mapabilin yung mabakod ng aton sa nga gallbladder? Hindi lamang galing ang nagabalanse sa ginatawag calcium ang vitamin D3 sa aton sa nga lawas, kundi nag-influensya kung may labot man ni sa smooth muscle function. Kagang aton sa nga gallbladder is a smooth muscle. So kung manami ang aton sa nga smooth muscle function, manami sini ang ginatawag pagpuga-puga niya, manami sini ang pagpagwa sa ginatawag kinahanglanon nga bile for our digestion. Makalikaw makita sini no sa paglapuyot sang aton sa nga bile kag sa pagporma sang lagdo dira nga mahimo-mahimo nga bato kung aton sini nga mapabayaan. Kag manami sini kaya ang vitamin D, like ang pagtumar sa isang Premium D3 capsule, nagabulig reduce ang inflammation, kaya makabulig man, no, para sa ginatawag bile acid metabolism. Therefore, nagabulig sa para suportahan ang proper gallbladder contraction, kaya makabulig reduce ang risk of bile stagnation. Kaya sa pagtuon na, no, may mga tao, kung sa mga tao, nga manubo ang ilan sila nga vitamin D levels. Associated niya no, sa higher gallstone risk. So that's why, ang imuon nato ang siri, painit kita sa silak sang adlaw. Pero kung di man, pwede kita sini makainom sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ngayon upod naton sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule sa punto nga pagpabakod sa aton sini nga gallbladder. Pero kung nag-inom na kita sang Sunthorn Plus Gold Capsule na ginupdan naton sa Premium D3 Capsule, hindi naton pag-iitsapwera o kundi naton pagbayaan ng Sunthorn Vitamin C. Para kumpleto bala? Kaya nga man, ang vitamin C, diri sa aton sa nga Sunthorn Vitamin C, nagabulig para ma-convert ang cholesterol sa bile acid sa aton sa nga liver. Kung wais sa nagkaigaw sa nga vitamin C, ang cholesterol sa nga nag-build up sa aton sa nga bile. Nag-increase sa nga ginatawag risk sa gallbladder stone. At the same time, tungod ng vitamin C is an antioxidant vitamin nagabulig para maprotehiran ng aton sa gallbladder tissue, masuportahan ng liver detox processes. Therefore, ma-reduce ang cholesterol saturation sa aton sa nga bile kag mabuligan yung makalikaw kita sa gallstones at a biochemical level. Kag ang manami sa ni kay kun upload nato nining tatlo ang aton ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthorn Vitamin C, nagabulig para ma-stimulate ang blood, ang bile flow, mabuligan para ma-lower ang cholesterol, masuportahan ang muscle function, ma-trigger sini ang ginatawag pag-function sa ginatawag aton sa nga gallbladder para sa pag-release sa kinanglanon sa nga bile nga smooth ang iya sa nga pag-trabaho. Kung ma-convert sini ang cholesterol into bile para ma-prevent sini ang pag- lapuyot kag ang pag-concentrate sa aton sa nga bile nga makalikaw, makapanubo sini sa risgo sa pagporma sang bato sa aton sa nga gallbladder. Ang pamangkot, pila ka beses magtumar sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C pag-abot ini sa pagsuporta sa aton sa nga gallbladder kag para maglikaw makita o napanubo sa risgo sini sa gallbladder stone. Actually, bisan twice daily lang sa aga, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthorn Vitamin C, pwede kita makatumar actually sa rino 10 minutes before sa ni magpamahaw o kon 30 minutes pagkatapos pamahaw. Tapos pwede kita magtumar sa ni sa hapon, alas 5 sa hapon o kon alas 6 sa ni sa serum, Sunthorn Plus Gold Capsule, Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Sanagapin naman, kung dali, no? Kung diin inisarang mabakal ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Actually, hindi lang Premium D3 Capsule, hindi lang Santhon Vitamin C, hindi lang Santhon Plus Gold Capsule, kundi iban pag sininga mga product nga makabulig sa aton sininga ikaayong lawas, like Visionex Plus para sa aton sininga mata, Santhon Herbal Soap para sa aton sininga panit, mga ginatawag katol-katol sa panit dira, mga arikis dira, o kung pagmalaman tuman sa aton panit, body odor dira, makabuli gini. Clear Skin Herbal Soap para sa aton sininga guya, para mapabili ng kahamis ang kutis, o kung may mga dark spots dira, mabuligan yung amat-amat, no, mapanas sina dira, ang aton sininga Santhon Plus Herbal Oil. Kagiban, pagit sininga mga products, available din sa mga butika, hagparmasya, malapit sa inyo sininga mga lugar. Kung hindi gani, pwede makamusinin, no, makakadto sa mga branches ng Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sarang nyo man ini mabakal, TGP or The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa generika gani, available man ini mga product naton. Kung hindi man gani, kung gusto kamo sa nino, laking iban sa ni, nag-message sa aton, especially mga palainom, bala cafe, especially ning Santhon Gold coffee mix, nami man ko, no, ang Santhon Gold coffee mix, hindi lang sa sabor, hindi lang sa aroma, kundi pati siya sa health benefit, pero makapastress man gali ko, no. Makapastress kung maubusan. Maubusan ko sa supply sa butika. Ariyo, para may permanente kamo sa supply, pwede kamo kakadto dira iya sa Yes to Health Wellness Center sa mga taga-sudad kag probinsya iya sang Iloilo. Pwede gyud mo mga kadto dira, no? Dira sila nahamtang sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Lapit or tabok lang gyud ini sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas ina sila dira halin Domingo tubtob Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, tubtob alas 5 ang takna sa hapon. Ang manami pag dira, no, kay kung magkadto kamo, magluwas sa kompleto ang mga produkto nga pwede nyo baklon dira sa Yes to Health Wellness Center. Kung may mga ginabatsyag pagit ka mo sa inyo sa ninyo lawas, pwede ka mo makapakonsulta dira sa mga may problema sa panit, may mga arthritis, diabetes, problema sa baga, prostate problem, sa mga constipated dira, may mga hormone imbalances, problema sa ninyo menstruation, or simple nga gusto mo lang ma-maintain ang imo sa ninyo health para nga makalikaw ikaw sa ninyo sa dakong galastuhanan. Kung ikaw sini magbalatian, dira pwede ka mo sini makahinun-anon, pwede ka mo sini makapalamangkutanon sa aton sini nga alternative medicine consultant sang libre. Sa nagabi naman ko, takon pila ako nang bayad ang consultation fee, libre ang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center. Tandaan na, Lunes or Domingo, tubtob Biyernes alas 9 ang takna sa aga, tubtob alas 5 ang takna sa hapon. Sa mga taga Negros Island Region, sa mga taga Sudad sang Bacolod, pwede ka mo yung direkta makakadto dira sa Yes to Health Store kay makapamalaklon sa mga nagtilawan nyo ng mga food supplement. Kay sa mga gusto pa yun magtilaw sa mga produkto sang Yes to Health, kadto lang ka mo dira sa Yes to Health Store na hamtang sila sa Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Bukas man nila dira, alin Domingo, tubtob Biyernes, alas 9 ang takna sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Pagabalikan tapagid, no, iba nyo sa ninyo mga health concern, pagkatapos ang pila naton sa ninyo ka mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pabalik sa aton suring pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basta may palagas pa kamo suring palamang kutanon, may mo nyo lang isend sa aton suring text hotline 0950-975-6970 para mapalagas pa natin diri basa sa aton suring pagpangalaga. Ba may nag-message diri sa aton na si Vivian. Nagaburondok ang wala ko nga mata. Pero gintry ko ang Visonex Plus 3 weeks 2 times a day, nagamat-amat na tinaw ang akon sininga panulok. Kag siguro sa pulaw ko man dok posible may labot gyud ano sa aton sininga texter si Ma'am Vivian. Ang pagpulaw actually kapin pa ko halimbawa bala no ang pagpulaw naton upod sa pagtan-aw sini sa aton sini nga screen, aton sini mga gadget bala gatubang ka sa imo sini nga computer, sa imo sini nga laptop. Kapin pa kon nagagamit kasi mo cellphone lang ginatutok mo gid sa imo sini nga mata, kalapit gid sang screen sa imo sini nga mata, bao hindi gid na paborable sa aton sini nga mata sa aton sini nga panulukan. Pero good enough nga naburigan ka na sa pagtumar sa ni sang Visonex Plus soft gel capsule sa 3 weeks mga paggamit, amat-amat na nga nag-okay naumpawan ang buron sa imo sini nga left eye. Kag masadyas siguro sa imo titulog ka timbrano. Likawan mo ang madugay nga pagtutok sini sa imo sini nga screen o kon sa imo sini nga mga gadget dira sa especially sa gabi. Kag tipadayon na lang na yung pagtumar sa isang Visonex Plus soft gel capsule para nga tayo yun man. May steady supply kasi ni isang lutein, siya isang thin, beta-carotene, and vitamin E nga nagabulig nourish sa imo sa nga mata, kag sa imo sa nga panulok. Kati ang Visonex Plus soft gel capsule, ganihimo, ganihungod ni Yest Health para sa aton sa nga mata for our eye protection and for our eye nourishment. Kag sa nagpahibalo diri sa aton, ano? Good news man din, kati user inisang Sunthone herbal soap. Ang iya sa nga problema, may lanag siya. Kaya permisa nag-uubog sinisa lamawan kag sa humayan sinisa uma. Amuna ni ginsagaan niya gamit Sunthone Plus herbal soap. Actually, yung manami sinisa Sunthone Plus herbal soap, kaya may ara sa sang ginatawag mga sangkap nga nagabulig sinipatay sa kagaw. Magluwas nga dapat pabakuro na to ng aton sininga immunity. Ang aton sininga ginatawag defense sa sulod sang lawas, pinaagi sinihalimbawa sa pagkaon sa mga utanon kag mga prutas, pero kung kinahanglanon kag pero kung hindi naton mahimo, pwede kita makatumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthone Vitamin C, makabulig man ang pangwa sininga approach. Para bisan paano bala no, mapahagan-haga ng mga sintomas sa sagwa. Pero actually no, once magbakod ng aton sininga immunity, magbakod ng aton sininga lawas sa sulod, ang mga pangwa na ya amat-amat malang inang mag-ayo. Pero mabuligan galing nga mas magnami pagid, kay mas magdasig pagid ang aton sa nga recovery pag-ayo kag pag-repair sa aton sa nga panit. Like for example, kung nagagamit kita sa mga habon nga may ara sa panguntra sa kagaw, like Sunthone Plus Herbal Soap. Pati pa yung body odor, sini mabuligan sa Sunthone Plus herbal soap. Kati may ara sa sang ginatawag antimicrobial properties. Ara man sini ang ginatawag kapayas, ara ang badunggay, ara sini ang bayabas. Sa iban pa gin sini nga mga sangkap, lakip na ang antioxidant sini halin sa panit sang mangustin nga nagaangkon sini sang Sunthone. So si kadamo sang benepisyo, hindi lang basta nga naghabon kasi mo sini nga lawas, kundi may benepisyo pa sa aton sini nga lawas. Especially sa subong, nagabinahabaha, damo sang lamawan, ang higo sini ko nang ihi sini sang baboy, ihi sang kuring, ihi sang ilaga, ihi sang baka, ihi sang karabaw, kun sa umabla kita no, o kung depende sa area naton nga mahimo ma-contaminate sini, o kun mahimo sini nga mag ginatawag pataas sini sang risk sa leptospirosis, makabulig man ang paghugas sang aton sini nga tiil sang mga bahin sang lawas naton nga na nakaubog sa baha sini o kun sa tubig nga hindi kita sigurado no sang kahigoon sina. Kung nagagamit kita sa pagpanghugas na ton, pagpanghinaw na ton, gamit sa Sunthone Plus Herbal Soap. Pero sa aton ni Guya, dapat espesyal ang sabon na ginagamit na ton. Dira, para lang gid dira ang aton sini nga ginagamit sini nga habon. Kaya yung habon na nami, no? Kung may ara, sige natawag, kojic, kag may glutathione, plus may vitamin C, pagid. Kag para hindi mag-dry aton panit, may VCO, pagid. Ina, aton maangkon ng mga benepisyo. Kung naribawa, ginagamit na aton sini sa aton guya, amo ang clear skin herbal soap. Pati mga dark spots, ganit sini, ginaamat-amat niya. Fade, ginaamat-amat siya papanas, no? Para nga pantay-pantay bala ang pagputi sa nga ton sininga guya. Pero masuggest ko, kung ginagamit yung clear skin herbal soap sa inyo sininga guya, abit dalas dasanyo na lang, pati ang inyo sininga liog. Kaya doon, di man nakaroon bagayan nga guya nyo, puti, liog nyo itom. Pero lawa ay pagin siguro, no? Kung liog lang imo sininga ginagamitan, ano? Kaya guya mo itom, liog mo puti. Dapat bagay-bagay, kaya no? Pati sa butkon, actually, pwede magamit ang clear skin herbal soap para nga mabuligan, ano, hindi lang makondisyon ng aton sa nga panit kundi pati ang kulor maamat-amat man balanse kag masalalamaman ang aton sa nga paghamis o kon pagka puti. Pero ang ibang concern nila dira amo ang palanakit sa kalawasan, especially kung nagabugnaw ang tiyempo, especially kung nagabaylo-baylo ang panahon dalin sa pag-init, gulpi lang mag-karom-karom, gulpi lang magbugnaw ang huyop sa nisang hangin, ang iban sa nito ginakibang na. Nag-amat-amat na sugod ang mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan, pakato sa pagbusog sa mga parte sa lawas. Ni. Actually, sa una pa lang ang mga sintomas yung mabatsagan na ton, kapiyan pakiti, kumbaga, ma-predict na nangadaan na ton, kung may amok kita sinag ginabatsag, nagabalik-balik lang, depende kag kumpurme sa tiyempo. Kung makapamahinyos nga daan kita sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil, namig din mo, sa nagasugod, palang nga palanakit, sa nga aton sa nikalawasan, mabuligan niya nga matapna, mga palang alay palang muypoy. Pero kung narimbawa, hindi naging dyan makaya sa bulubalan nyo, so kung na simple nga hilot-hilot, pwede kita makatumar, no? Parang na magdugang stress bala. Hindi na magdugang pagyadang irritation and inflammation sa parte sa isang lawas nga afektado, pwede kita yan makatumar sa sesdapain. Kati ang sesdapain, anti-inflammatory na. Parang hindi na maglala dira ang irritation, hindi na maglala dira ang inflammation. Pwede kita makatumar sa sesdapain. Ina, kung hindi na masarangan, hindi na makaya sa hilot-hilot, kagpagbanyos ni gamit ang Santhon Herbal Oil, tumara na naton sa sesdapain. Parang makalikaw kita sa further irritation, inflammation, kag damage sa parte sa lawas naton sa ni nga afektado. Isang ka pinamangkot sa aton, ano? Especially sa mga medyo nagahina na blang ila sa ring performance, dumduman kung isa kagin relate sa aton sa ring experience. Actually, driver niya siya. Hindi ko lang pag i-mention kung ano gina-drive niya siya. Basta ti driver, ganyan, nag-uyat naman ni Bila. Pero ang iya lang siya, siya Doc, mayol lang kung mag-kambya kung nag-apungko ko sa Manibila. Pero ang ako niya, kambyadas niya doon. Daw hindi na siya, ginatawag function sang maayo. Ang isa sang ginatawag problema, kun nga ang naganubo ang aton sa nga sex drive. Kun nga ang nagakadulaan kita sa isang gana. Kun nga ang kung kaisa wahin na kita bala sinis, na ginatawag focus pag-abot sinis sa obligasyon sang bana para sa ila sa mga asawa. Inibangod sa kung kaisa nga aton sa nga pinsar, kadamo na bala sang ginatawag mga ginatutukan naton, nagaka-stress kita sa paminsaron, tuman nga kakapoy, pati ang blood circulation, especially kung naga-drive ka bala, affectado ang blood circulation sina kay nga man. Lawig ang imo sini nga pagpungko dira no sa tubang sini sang manibela ang mga tawo sini nga laban ang pagpungko kulang sa hulag affectado man ang blood circulation nga nagaaapekto man ni sila sini nga sexual performance. Pero manami nga balita basically sa pagtuon ang kombinasyon sang maca kag clavo huasca nagabulig parang magkondisyon ng aton sini nga panghunauna magnayanaya ang aton sininga paminsaron, nagabulig para ma-increase amat-amat ang aton sininga libido, nagabulig para amat-amat magnami aton sininga blood circulation. In effect, nagabulig amat-amat dugang sa aton sininga pwersa nga maumpawan ng aton sininga tuman nga pagka luya. Ang efekto, naganami, nagapanumbalik o nagabalik ang aton sininga performance. Amo na nga ti kung driver ka, ti parte ang arangkada eh. Gamay nga lapak sa klat sa gamay nga pitik sa isang handol sang kambyada, sulod sa permira, diretso segunda, tresira. Butang balon naton sir, amat-amat balik ang naturalesa sang aton sir ngalawas kun mabuligan kita no.

0: almost here. Kaduha lang sa isa galit ka, si Mana. Available man ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa ni nga mga lugar. Alang-alang na naman ang aton sering oras sa aton sering pagpangalaga diri sa aton sering programa. Pero kabay pangabisan paano minabili naman kita sering gamay nga bulig o kung makabulig-bulig sa inyo sering mga tinguha sa pagpauswag sa inyo sering mga gusto improve sa inyo sering lifestyle, sa inyo sering ikaing lawa sa pangkabilugan, sa pagbulong sa badatian, but most especially kung paano kita sering makalikaw sa nagkarinlain sering mga problema sa kalawasan. Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton sering pagpangalagad, same time, same station. Sa kinahandan ng inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihiyang tanan. Kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. This-

0: FM 103.9.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Dalfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: sa pakinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuot sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, ang bagwa papa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape.
3: Amatory Property.

Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan, ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape

0: Tuned now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santol Plus Gold.
2: Mga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa

0: siglang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Samson Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Kamusta, kamusta naman yung mga mother, no? May, I hope nga ma-fast recovery kita yung mga mother, no? Kagbiskan doon, alien lang ako sa buong, no? Naka-mint green ko, tanan kag doon. Hindi ko kabalo kung doon ma-traffic light ko. Hindi ko na yung mapungguan niya, promise. Kayo, naglalakad akong highlighter. So, how are you, no? Grabe, no? Ikaw lang yung, though, haggard nga, shadow gadget siya pong kagwapa.
1: Siyempre dapat, ito pa pabayaan ko, galingon, takad ba si busy-busy, kada karoon tapos ang imo nga.
0: Nagwablang pungit ko pagambal mo. Ay, ang bot. Na, thank you, kidari na masadya naman ko. Kung kagapo, no? Grabe, no? Dugi ka oras, bilang nga daw, gamba, naging ko sa ano. Ano pa topic, estudyanta? Eh, ambal ka mo. Ubsan, no, ikuya. First time in my life, nga ubsan ko. Blamo na kadiwalwalan ko, katrapang sexy day, pero ubsan ko kagapon. May mga post ko yung mga... Dugay-dugay. Gambalay nga ko nga ba? Baya, tama na po, ito. But anyways, no, it's good to be, it's good to have you back, no? Isa kagidya ka asset sa XFM yan.
1: Bo asset? Sinong mer ikaw?
0: Hindi, aceton. Pampatunaw ka sa aming matigang mga ingron.
1: Hindi naman lang si Ton.
0: Ha?
1: Sa cutex na yan, di ba? Si Ton.
0: Awal ka ni, isa kang aceton. Ikaw makapatunaw sa amon nga mga matigang engrown. Ano ka acid?
1: Gagan, no? Gagan, no? Naman ang utok
0: ay, kayo. Basta, rakay gagan ang utok kayo. Makita, takay ka ka-inspiring ako ng utok yung mga ginagong. Sorry, as a word, ha? Ang mga mag-ginaw, go! Hindi ka kadlaw, ingenious yung way. No, syempre, no, Mayong hapon sa tanan!
1: Yan, amuna da.
0: Isa ka mainit nga hapon, very good, good ang chimpo, no, kaya nagainit siya, pero munuha, bala kayo, dugay, magalom siya. Into ka man panahon, no? Pero sa, honestly, no, sa Manila, balaya nag-inulan, balaya sexy di. I cannot know.
1: Pero tinaidlaw ko yung si Imo.
0: And I miss you too. Pero guys, di mo malisya. Tingin ko na magkilig si Aya. Bawal. bawal is among reliyon ang mga kilig-kilig moments, no? Okay ba naman yung reliyon? Acetone. Akon, acid stone. Kidney problem.
1: Si Mama Gallstone.
0: Si Mama mo Gallstone. And welcome to the Stone Club. Uy, duwa sa kidney. Kung may kidney stone para takapabalo, no?
1: Ah, meron ka man.
0: Sakit-sakit na galing pag nagka-problema ka sa kidney. Kaya hindi ka nakatindog straight. So, ga-drive ko sa salakyan ko. Gawin ko na, oh. Ginamo ko lang, oh.
1: Wala, Ton. Meron ka na to, oh.
0: Oo, sa Riverside. Sari, pag-abot ko sa Riverside, ginabuhi ko lang din ang yabi sa gan. Ikaw na rin paparaging. Hindi naging jakaya. Kakamang ko. Sakit-sakit na mo. Masakit pa na siya sa gallstone. Kaya ang imo nga likod, nadugin na compress.
1: Huwag mo man na ba siya ganyan sa likod man, pero clear niya ang kidney.
0: Ay, very good, very good. Hindi loglaw ang kidney, just me.
1: Gambal gani ang doktor nga, kung ako lang niya pa-desisyon nun niya, kung kumplito lang ito yung gamit ko nun niya sa bago ya. Sila na lang mo pera, kay clear tanan ng laboratory ni mama, wala problema.
0: Pasalamatan mo ya, ang Ginoo, nga gallstone lang, ang gallstone, siya doon lang ikahapos siya, doon normal na siya, nga doon, appendicitis, malang naging kwa lang ang bato,
1: yes,
0: that's it.
1: Oo.
0: Pero pag kidney problem kaya, there's a big possibility nga ba si tubuhan ka di kay ma dialysis ka na. Oh. Eh kung wala ka kwarta, wala dialysis, patay ka, di ba? Amo na yang kabudayan sa dialysis kay pila ka oras dapat pungko para eh sa laon ng imo sa machine imo dugo. Tapos balik ka naman.
1: Kakapoy. Hmm. May lang kay dialysis.
0: Wala, gindial ko lang sila. Tapos nag hello.
1: Hello.
0: Di ka ba lang anong gindial ko? Ang hindahil ko ang number mo na yun.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Pangamuyo lang. Tanahin nga natabo sa kabuhay ko. Hindi pa ko perfecto nga tao, pero yung pangamuyuan ko lang. Diba? Amo na gambal ni, actually, no, ambal sa nga kong nga daughter, sexy din, no. Bala pa, no, sa una, katoy sikad ka lang, no. Katoy sikad lang ta, no. Wala dito nagdahong nga makabig bike ka. Subo na ka big bike ka. Subo na ka big bike mong kurab lang. Grabe, no? Karam lang, paano? Diba? Eh, hindi mo na, di, na, na supposed din naman ako. Pero there are good

0: people behind that success in life. Alam mo, hindi. Kalaksala naman. Hindi, ang gabas. Yan, isang success yan. Yeah, success yan. Anyways, no, may hapon sa tanan, alas 2:15 na sa hapon, mga katropa, kag nagtutok naman ka mag-ihapon diri sa atin nga programa, X-Rated, kaupo rin inyo nga, mala-alien nga forma, Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka-vocal, kaupod si...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod! And hindi kita rin makita, Sexy D?
1: Yes, pwede nyo kid kami makita sa YouTube. Amo na ang XFM 90.3 Bacolod Livestream. So kung gusto nyo ya, balikan to yung amon nga mga live, pwede nyo kid jakatuan. Or kung mapaakuan kaya bi, pero may kaya bi sa YouTube. Yabi, hindi kaya bi maka-Facebook. Pwede ka man kasubaybay sa amon nga live dira. Kag, live na live kami subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung mayara ka da iya nga ipatamyaw or mayara da nga mga birthday da or kasal nyo da bi anniversary nyo, pwedeng nyo gida iya ma-comment kag ang pinaka the best nyo na nga imuon kung gusto nyo mag-advise sa aton nga letter sender nga katropa nga nagpadalasang iya nga kabuhi, pwedeng ka man da iya ka-comment sa aton nga live.
0: Kurik! Kurik. And syempre, no, ari na, ako ni Butang Drino, ang aton nga number, no, ang numero nga pwede nyo gidatawga, no, 0950-522-2818, no, akon ina ipin, ha, para dasig ninyo makita sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Yes, kagaw, shout out lang dagali kay Sir Mitch, no? Ito kagwapo siya subungan.
0: Laddaw lang mo.
1: Do, bagong haircut.
0: Do, magambal ka laddaw, do yung walang kasarian. Hindi daw. Nagaduwa-duwa ka.
1: Oy!
0: Hindi ka kitang madaw, ambala direk, so yung gwapo-gwapo si mamba!
1: No, pwede ka subungan Sir Mitch, ha?
0: Siguro,
1: Robin. Oo, kaga, pwede nyo ma-comment, mga katropang inyong number, ha. Kung wala ka mo yung load, nga kung gusto nyo yung mag-advise sa aton nga katropa, pwede mo da yung mabutang imo number kay kami ang matawag sa imo. Kami ang ma-adjust.
0: Exactly, no? Kag, at the same time, pwede nyo man i-greet ang inyong mga businesses, mga tropa, mga friends, family diri sa aton nga page, no. All you need to do is i-type in lang dira, no, ang inyong mga pa-shoutout kay i-try gid namon ubuson ang tanan nga nagka-pa-shoutout subong ni hapon. And at the same time, mga katropa, no, ari na, nagapanguna din, no, ngaton nga Sir Junjun Jos Abueva of Dumaguete. Thank you so much, no, mga taga Dumaguete, dira, no, ka mga maayo jud sang mga tao sa Dumaguete, no. They're so friendly, they're so polite, and they're so gentle. Meaning, magikap ka, doon sila, Ace.
1: Generous.
0: Generous kid sila. Kaka-giver, no, isa na ni si Sir Junjun Abueva, grabe. Iya, kita, iya nga, ikaw na itong ipakadto, yung ganyan niya paka-court.
1: Sana all.
0: Ipakaon niya paka...
1: Sana all.
0: Ang ginagaw niya paka... Walaw, ay, kita plus ako magadlaw. Honestly.
1: Tanitana, no?
0: Tasi kung si mumugaw po, walaw.
1: Kadlaw na.
0: Ano may dokaling kabisa mo niya? Ay, ano? Hindi ka naman. Drama naman pala. Ano kung kung isa ka tao, medyo tisoy ka kidya kay, ano mo yaka pala ay ang realidad. Back to the...
1: Dom, normal ka pala.
0: Nagumudlay, no? Ikaw, may try tabi. Kaya di ba nagambal ka nga gwapa ka, di ba? Di ba na mo nagambal gwapa ka? Feeling ko yung bagay ginasim.
1: Trekwan niyo
0: naman ko. Mag-usipan ko, nagbalik na lang sa kay. Uyasa. Sexy din. O, gitulon mo pa. Hindi, joke lang. Eh, na ba lang?
2: Wow, ka-perfect.
1: Hindi, yung vanilla. Kung guwapa ka, kung guwapo ka ko, no? Confident ka na iya magpalaway sa itsura.
0: None is coming from her mouth. She's so confident, be. Sige, try be natin. Sige, be, try be. Kung paano, be.
1: Ito ka. Sige,
0: 1, 2, 3, go. Ah! Hindi! Dapat yung kapo. May balik mo kita ng pakit kita din.
1: Ah, okay. Yung pakit na yan. Okay,
0: in 3, 2, 1. Grabe! Certified na toto!
1: Pero yung padungan, tamang kait din sa toto ka man.
0: We're together and feathers are forever. Ay, ablaw, manginam yung ako. Alas 2.21 na. Grabe yung alas 2.21 na dahil, no? Sang time din nag-start ka, alas 2.21. O, dumabasa na kuya mo.
1: Ay, kagapon na. Malanta ka kagapon nga. Early pa, ha? O, alas 3 pa lang nabasa yan, ha?
0: Ay, naku, brahon mo! Expect that mo kung nabalabaon mong basa ko. Ang sure, nakuha-usturya mo niyo.
1: Tay, nagkanta ka na lang.
0: Ay, nagkanta, kuya, sambay ko. I gave my all.
1: Hoy, kung kakita, magsalaset mo mo. Kahit kung harap ako tayo ganang tao.
0: Ay, ay kung, hoy, Angie ko tanay. Pero doon ka palo pala shoutout ka man to. Pero okay man. Ay, man, may man kabuhi. Tatawahin man. And speaking of shoutout, nung gina-shoutout ko man din ng mga katropa na ito, no? Ang nga nagpamati sa Lost Boys, The Lost Boys! Siyempre, nagkapanguna, ang amon nga. Katropa, kag-bro, nga si bro, combat. Thank you so much, bro. Combat sa tanan mga bulig, sa tanan mga kayuhan, sa tanan mga pagpalangga sa aton nga The Lost Boys Family. Why kasi pili?
1: Ako mo pa thank you, mangko.
0: Sige, go ahead. Sa imo. Ay, ano naman? Sa imo. Pa, mangko, kayo may ginubragan eh.
1: Thank you so much, kit. Kasi, diba, sang time to nga, nanginanlan ko mga katropa, aragin dyan si Uncle Bob nyo. Pero wala ko, tanga.
0: Kaki buto yung inabayaran nyo dahil ka namin sila wala. Actually, duha ka muna hindi kikay. Hindi, thank you, hindi kikay ha. Kaya siya na ano man. Hindi kay, ang iyang korinte. Siyempre nagbakal sa generator. Kaya dugay dugay. Tiyada ko ba iyang ano. Sige, dululungan mo lang ka mo ano.
1: Pero saan, o saan pabunya ko?
0: Pero nasig lang yung karakita mo nang may unod. Ano na, ubas na, nadula. Dadasig man na balik ka. Pero hindi actually ha, hanggat may kabalok, hanggat may ara ko ya, hindi ko hindi pagdalok. Hindi sa tanan ha. Sumati sila bro. O titi dito to. Saya. Kasi siyempre no, siyempre palangga taya nga ito nga bawat mga katropa.
1: Kung yung klaro, hindi sa tanan. Kaya siya wala ko. Tinugay mo lang.
0: Hindi ko ba wala kapangindi? No? Anong, kung ba wala kapangindi? Nang kapangindi man eh. Subong nga, kapag hindi na. Grabe naman ito, naan ko lang ito kagina. O, paano, this is how you say no. Stop.
1: Yes, wala, malain yung say no.
0: Hindi, actually, as long as I trust the person, no? Hindi tama na gani nga when you have a trust to a person, hindi gid pagdulaon kay it's privilege mo. Pag-isa pa akong kaya, malang ako mabuling nga, di ba? Pero importante, kaya mag-get well soon ka, no? Kaga, get well soon ka. Ito si tita, si mama mo.
1: Oo nyo kuya, pasyente. Abala.
0: Diba? Forever na yung friendship. Taya mo na rin. Hindi tayo hindi ako pag-islan kay ikaw. Ikaw ganyang ginanlan. Sige ako nga brain cells. Kundogi daw. Dula yung sulo mo.
1: Wala lang. Subukan ko.
0: Double meanings.
1: And just syempre. Sa buwan ko kay siyempre. Oh, tuod nga. Pero tindi ta diyo mo sa lifetime gid niya. Ano, 'di ba?
0: Syempre mo na gani ang vanilla gani sexy di. Always grab the opportunity yes. To be with your loved ones, your friends, your brothers, your sisters and everything because there will come a time na you will be removed in this wonderful world. Mm-hmm. mo na nga hanggat kaya ko ginatago sa bata ko. Kung anong alam ko nga makapalipay siya. Ah, nagkatumbo-tumbo siya. Maayo, gigunin. Ay, grabe, kay Justin. Ang tears of joy niya, kaming mga titos niya sa Dallas Boys, congratulate yun siya. Yeah. Tapos may ngalan na siya, Ika Moto.
2: Moto na siya.
0: Kasi ang ayayo, gin man na Ika, kay Monika, nasa namon mo, kay Only Girl. Te, hasta na nagdako sa nagdala niya Ika. So, ang bala subong, timamon ko na yung papa, Ika. Do Pikachu ba? Pikatoy, Kuya Pikatoy.
2: Congratulations, Lorena. Yeah. Kaga,
0: deserve niya.
2: Nagid ha, ng halonggit.
0: You know what? Ambal ko siya, why she deserve it? Sabi ko, grabe na, ang pagpalangga mo sa akong tiyamak. Halin sa unaps kang diin, Kuya, why mo giguga kalimtan? Pakamusta ka? Lain ganyan bahay nga, bata. Yes. I'm not saying na di ko palangga sa doon ako ka, so, kalaki, no? Pero what I mean is, lain ganyan pagbahay. Gaka-sweet ganyan sa father.
2: Yes.
0: Eh, ang balya sa...
2: hands-on ganyan sa mga babae.
0: Muna ang balya ganyan, hindi ka di pagbiyaan pa. Ikaw hindi isa sa balay. I will forever be yours. May upod niya siya sa atin.
2: Iway ka man na gibe.
0: Wala lang yun na. Mukula na nag-wastly ka. Kaya mo, Todd. Da! And of course, shout out to Galino kay Bro Julian, Bro Bert, Bro Limar, Bro Joey, Bro Noel, Bro Mauricio Brothers, Sir Paul, Bro Sijan, John Thunder, Bro John Ray, Bro Ridan, and sa tanan nga mga no, especially kay manager Lil Bidonya, nung manager natin sa Good Motor Trading. Shout out to all of you. Tol Marby, get well soon sa imong bata nga si Sofia. Thank you man sa tanan mga bulig, no. Ito ari man si Tol Marby from Silay, no. Amula niya nga mun nga Queen of Mercy, no, sa grupo. Pero hindi ko ni malaot ya 6CD Ninja 400 niya nga motor. Hindi 500 ako, hindi ko siya malaot ya. Grabe niya magbanking ya. Babaeng tao, ha? Ah, grabe. Ang gambal mo, kululuha mo ko, hindi ko kalaot pa. Ano lang mukhang wala lang.
2: Kulbaan ako na yan.
0: And syempre, may gina-shoutout ko nito. Shoutout kali kay Sir Ron Mulato, no? Of Kabug, no? Shoutouts. Iyan yung promote ko lang, iyang nga, ano, no, nga, ano yung tawag ni? Yung page, no? Grabe ka mabuligon ni, no? Actually, siya gininagbulig. Isa sa mga nagbulig para sa motor, no? Thank you so much. Mulats TV, no? Mulats TV, no? Grabe ka pa nga. Taka sila ito. Ang iyangin, nagsaka siya sa jeep. Tapos may nakita siya ng cancer patient. Okay, siya pagdadua. Hindi scripted. Gulpi lang siya. Nagkwaporta. 2,000 ginatag. Yan balya. Dok. Diba? Kung ambulan tanang Pilipino, tanang... Anyway, shout out bit sa tanan, no? Shout out sa all my admins as well, no? Grabe kitang mga, ano. And, kita na kita karon, ha? Tandaan nyo, mga katropa, kita na kita dira sa Buklod Resto Bar, no? Kaupod si Ayla and Mark, no? Sa alas 7 isang gabi, no? Dira sa Buklod Golf Club, no? Shout out to Sir Mark Torre. At the same time, baka may harap ka pa shoutout, mga pasalamatan, ng mga doctor.
2: Ano so, bunga na ni advance ko na, I would like to say congratulations kay Ma'am Joanna and Sir Amando. Kasal nila buwas. Harap ko buwas sa Echo Park. Mag-serenade.
0: Kaldo.
2: Nag-mag-host man sa
0: ina. Olo! Kanta serenade paldo naman. Sing paldo nan ben na naman. Bulapit lang di! Nature's? Ah, Nature's.
2: Hindi, Echo. Hindi, sa may Granada, sa may Bantog Lake nga, Echo. Ay, Echo wow. Park.
0: Ay, huwag dirada sa sulod nila nga. Oo, kapila na kami da magtukarman, no? Namin na da.
2: Pero medyo nabudlayan pa ko sa outfit ko. Nangita pa ko kaginay nga gaw. Ayan po.
0: Tingnan, akin ang lang gito. Doon, ngayon.
2: Oh, syempre, long sleeve to nga wala diyo.
0: Ah! Long sleeve na wala diyo. Ano man?
2: Wala diyo.
0: Open lang yun na diyo.
2: Slit gidiyo, may slit gidiyo.
0: Oh, grabe ba? Slit from my fingers.
2: Slipping to my fingers.
0: Look, knock, knock.
2: Who's there?
0: Slit.
2: Slip.
0: I slipped into my fingers. I slid it in my toes. Ay, kasan, jogging niya mo lang. Hindi na kayo makapsin.
2: Hindi, next second, ano, makatayo yun.
0: Grabe, gawin ka, mula ginigong ulo siya. And, but sinabala, speaking of that, wala pa kita ka rin na-promote sa ato nga Ultimate Trio! Hindi nga ito ng Ultimate Trio, mga katropa, no? Para maglawig kita, para mas madamong akadlaw, madamong enjoyment ang ato nga ma-experience, no? Bow! Kinanlantagid nga tumaro na nga ito ng Ultimate Trio. Shoutout gali, no? Once again, kay Sir Ron Mulato. Thank you so much sa pagbulig sa motor. At the same time, no? Thank you so much. I-follow nyo ang iyang vlog, no? Iyang Molats TV. Madamo siya sa mga vlog nila nga ma-enjoy nyo, gid. Kaya ini nga tao, no? Shado gid ka mabuligon. Promise, no? Tani, tularan siya. Kag may God bless you with more life in this world.
3: Thank you.
0: All right. At the same time, mga katropa, ambalian, no? Ron Mulato, thank you so much, sir. God bless sa programa MOH. O, di ba? Ano yan? Amo lang nagali. Sabi ko yung mga meaning of memorandum of operations of the household. Amo lang manggali, sir. Yung caps lock mo, gid. Ano yun? Ano, balik tayo sa Ultimate Trio, mga katropa. Ining Ultimate Trio naton, isa ini sa mga kinanlan sa aton kalawasan. Bango din ining Ultimate Trio naton, mga katropa. Ini gina pangunahan sa aton nga Santon Plus Gold. Ano bala ang Santon Plus Gold, mga katropa? Ang Santon Plus Gold, ini isa sa mga ginatumarko kag ginainom sang kadamaan bangod manami ang epekto sa aton kalawasan. Nga, kay ini nga klase sang suplemento, may ara ini sang mangosteen, no? Hindi mango, ha? Kundi mangosteen. Ining mangosteen, mga katropa, isa ini, no? Ka antioxidant nga nagabulig sa aton kalawasan nga magkakas sa tanan nga mga toxic sa aton lawas, no? Antioxidant ini. Amo na gani nga mas damo ang milligram sang aton nga mangosteen para the more nga makuha ang aton mga toxic sa lawas, the more the healthier we are. May ang palayapa nga gindugang, no? Para biskan mapait kay kabudlay, kanoon kay kapait, ari gimbutang na lang sa suplemento para ma-regulate ang aton mga blood sugar, at the same time ma-panubo ang aton nga mga kolesterol sa aton kalawasan. Kag syempre, may araman kita sa nga aton nga malunggay, ang malunggay nga do wala nang igatubo kay ginapoksi ni nanay. Binli magamibis ka ni Saksa nga, maluoy ka. Kaya ginalakot siya sa iyang alaswa, no? Ginalakot siya iyang tinula, ining aton nga malunggay, rich in vitamins and minerals. Amunay nga, importante man eh, sa aton nga kalawasan, plus gindugangan sa garlic nga anti-cancer, at the same time, ang garlic nga anti-inflammatory, meaning kakas ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Kag dumigin na tumuok ka sa tubangan namon, gramo gito mo kon. Ano na, pindot-pindoton. Grabe, gidirigidyag ka tumuok ya sa tela, no? Drapa sa mga sensitive na party, di lang gidiri sa babaw. Kalinit, ah. Gaindurso ta diya sa mga suplemento, ya. Ano naman, may mga buslot ba? Nakatalong ba?
2: Hindi niya buslot, tiya. Do foundation nga nag-agsik pala.
0: Ah, okay. Lang. Hindi lang din magtumuka. Ay, do ka nagay, nagkangilo. Siyempre, no, para matapos ang ato nga Santon Plus Gold, dugang ang tapagid sa spirulina nga source ng protina sa aton kalawasan. Wari ko dugangan pag inisexidi. Go ahead, sa ikaduwa.
2: Ay, kaduwa ito ka produkto, mga katropa. Amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa inisa siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga naghalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa exposure, perfect gani para sa imo kag mati ko sa aton nga premium D3, mga katropa.
1: pa, may ari pagid ni sa nga calcium. So kung nga ang lola mo, bikag lolo, nanay o tatay mo, or ikaw nga medyo weak na ang imo nga mga katulanan, da pwedeng-pwede mo gid niya tumaron. Siyempre, hindi makumplitong aton otometryo kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung may ara kaya sang sensitibo nga tiyan or bina-acid-acid kada ya pwedeng-pwede niya giyapon sa imo. Kag syempre, nagapadugang man paligon sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabuligin ni protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. So, especially subo nga, ulan-init ang aton nga chimpo, ang mga kabataan, ta pwedeng-pwede manikag wala gid ni saya pili kag natural, walang halong chemical.
0: Kuri-kuri-kuri-kong! Ano pag inaulat nyo, bakla nyo ang aton nga ultimate trio sa malapit nga butika sa inyong lugar. At the same time, pwede-pwede nyo man i-baklon sa Shopee and Lazada online. And pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira anamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod, Seray.
1: Kung tamarang ka naman magkadto sa butika, pwedeng-pwede mo gidyan mo order through online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official store sang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kamiyan ko pala si mong pesto, blado ka pangaki gagadyan. Ano niya, bakal kamuya ah. Hindi kamuya magduwa-duwa. Karong panam.
1: Kaga mga gina-review ko pala mga product to da sa Shopee bala. Oh. Ang turbo gina-review ko. Ho.
0: Ay turbo, ano, mga, ay tuod ko. Ha?
1: Mga comment bala sang mga nagbalalakal. Oh. Bala, pangatlo ko na yan. Na-satisfied talaga yung aking misis.
0: Ay yun no. Ka. Kanami gadyan sang turbo ya.
1: Oo.
0: Oh, wala iya ka pa'y munong ya. Huwag niya sa ako, wala mga rin.
1: Sige lang, kay guwapo ka man. Mga amo, siyempre, luwag, ganda nga itsura, te. Pero, te, wala man nila gyapon. Kaya shoutout, tagalis ako, kumpare dao. Si Charlie Besa, maulanon nga hapon, madzi. So, mag-ulan diya sa inyo. Dariya, wala diya ga-ulan.
0: Uy, may nagtawag pa yasa.
1: Ga-init diya sa Bacolod. Kag, kumpare, bakal ka na turbo, ha? Para magamit mo sa imo, misis. Ano na?
3: May tawag pa yan mo, may tumawag pa. Pinakulay,
0: ay, nako. Okay.
1: Yung sabot, pag on-air talaga.
0: Oh, on-air, no? On-air, so. Okay. Alright, alas 2:38 na, kagang tiyempo. Tiyempo man ang pietsa. Ang pietsa man. Ang pietsa, subong. September 18, 2026.
1: Grabe. Tsagan mo na beer na.
0: Oo, oh, kasi siyempre, pag beer na, sa buwas na ang amon releasing sa amon nga song na Between! Ah! Between sa langit! Buwas na gid, ay salamat.
1: Ang basa ako, kumpare, ano na siya kuno ang turbo? Ang turbo...
0: Gator ka na sa bow.
1: Oo.
0: Sige, may speak ka, Risa.
1: Malupad ka. Matupa ka sa imo asawa.
0: Ang turbo mo malang na ang nagpabaskog siyang akon nga pistula. Nagkanabot ako siyang 12 rounds ang dinuplaan.
1: Oo. 12 rounds ang sapnot.
0: Kagana dula, ginang biring sa akong kalawasan. Naglagan siya nga 120 ang persa. Wala ako, gindang ako galisan kulbam, no, sugod na gamit ako sang turbo, nagnami, gindang ako nga pwersa, dumala, kabayo. Abal ganila bala, saging basta labing, no, grabe, baling suli lang, wala, gambal man nga ako nga sa,
1: ano. Ano lang sa tour, anong tour?
0: Ang tour is, Tori Campo.
1: Ang buya,
0: bulubaliskad. Turuturungon nga bulubuliskad. Wapa ka kadlo.
1: Wapa! Iso gito!
0: Di ba kayong Turbo Honestly, no, isa ini ka food supplement para sa mga kalalakihan nga ginimo sa mga kakaglavo, huwas ka nga mga herbs, no? Ini mga herbs siya, budlay pa ni pangitao, no? Kahit tungod gina-enhance ni mga libido sa atong kalawasan. Amo na nga duganado, kagid, gainit yung panlawason. 30 minutes siya, siyempre, before mo ya
2: maglagan
0: sa aya. Mga mamo na yung mga giling-giling ya. Painiton man, ay patunawon mo gid nga mag-ano. Ito bala, di ba? Ako ya, makambal ko. Gintrangkaso, gilig-iba niya sa gamit na. Gintrangkaso sila. Gintrangkaso sa kayo, siyempre, yung painom yang iyang atamaraw. Siyempre. Nagturo. Gulpi nagturo-turohon ka tal. Songa. Ay, songay naman na. Nga malaba.
2: Oo, wag lang to ako di sa ako nga upper ano, yung may ngala na turbo.
0: Wakas ang lakas. Ay, sorry.
2: Ano? Wagas ang lakas.
0: Lakas. Ang lakas mo maka-bangs, bangs.
2: Ay, natutuwa. Naglaing ito yung pamatsag ko yan. Doon mo gito ko rong.
0: Pero wala man ga-transfer sa imong energy, agara man. So, ba siguro pwede ka man kainom turbo, no? No, yung guloy ko, ay! Hey!
2: No, pag inom ya to ya, doon ka alpha king. Gidyo pa na ako oh, siya. Doon ka mafia, bala.
0: Oh, doon ka gorilla. Gidyo. Uba. Ah, kampus Tuhan. Pag-ing pinabla ko ng dugay ko.
2: Nga kalagisig. Nga rin yung imo yung shanti.
0: Ay! Shantadel!
2: Shanti dope.
0: Gani na, grabe. Lagisig dyan.
2: Oo, oh, kaya na, paano lang na, way some time na mag-joke.
0: Ay, grabe na ako yung...
2: Tak!
0: Ala, nadalang unod. Sorry. Masarap bambem to na butong. Ala, nakita mo unod. Sorry! Ayan na rin naman, tabi na siya naman to. Alright, let us... Yung ginapakadlaw talaga yung kabalo ko nga.
2: Maglang tao, wala ko nagpute na.
0: Wala, tusino. Kita mo na kung mag-download ka sa mga motor na blaga ka pula, doon ka puti. Ang tawag na naman na lati, kwa mong tusino mo. Nakuha mo man tusino mo, luto na. Una, pulburon pa naman. Ay, pulburon. Magpula-pula. Ay, abdi. Tosino.
2: Hindi, pero kaputi pa na sa una. Oh, doon ka bacon.
0: Oo, oh, una bacon. Patingin butang niya sa parilyahan. Naluto. Nagpula. Tosino. Tapos, anamihan ko pa na sila. Kaya magkatumba. Hindi pa naman ako. Yan, sakitan. Pero bagyang-kiyang. Kung baka mo siya punta.
2: Ah, ganun ganyan. Ang mukha na guro. Ay.
0: Saan sa bike? Kaya, parang kaunta kaya. Oo. Oh. BMX, pasikat kami pag natumbay. Uso yan. Pwede ko, ano yan? Kapoy bike. Pag-ibangga. Pag inabay tao.
2: Magkasakit sakit kid man bala matumba.
0: Bag-grass ba? Bag-uso. Bukol. Pag-ulat na tao.
2: Wala kaya sa ako niya. Pag-intra ko yung Miss Buntis siya sa Silaya.
0: Ano.
2: Siyempre, nag-gills ko. Kahit siyempre, kaya ko.
0: Buntis, man. Meaning gabuso?
2: Oo, oh, Miss Buntis.
0: Grabe, abi ko yung buntis ko. Pagkakas mga... Okay, sige, tapos.
2: Nakatanlo ko talaga nga midwife, tindog.
0: Ay, buhay man nagwa?
2: Wala, kay gamay pa malang chod. Okay, mga 4 months, or 5 months.
0: Tapos, ano?
2: Ito, log sa nga, no? Plaza, saan sila? Mayor yan.
0: Pero wala ka man na, ano, naunang balikawang, wala agad.
2: Napilas ko sa tuhod. Hmm. Pero naospital ko yung pagkagabi.
0: Kaya nagdidig
2: hindi ka. Itungod yun sa pagkadanlog ko. Gin heartburn ko ya. Kahit ang panamkon kong tang na nga juice na balaho. Kada kaon ko dapat may juice gid. Katang.
0: Talaga tang-tanga.
2: Kaya mukhi ko na iya okay. Kada
0: ano. Acid. Ikin man naman acid.
2: Heartburn. Gin heartburn ko to. Wala ko ginawa. Tiyan mo to eh. Dala sa hospital eh.
0: Hindi ko nung luoy, no? Pero at least okay man, safe kid man. Kaya gwapo bala sa mga bata. Eh, bala. Mistiso niya ka, man.
2: Mistiso na mga dako. Pwede
0: Abisaya. Shout out, no? Shout out rin kay Death Obispo, no? Good PM, Uncle Bob, and Sexy D from Metro Manila. Alright, alas 2:44 sa nga po, mga katropa. Mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika kaysa atong pagbalik. Basa kita, no? Magabasa si Sexy D sa isa kasulat para sa aton nga mga katropa. Diri lang siyempre sa X-Rated. Kaupo din nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kabokalawed.
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipat.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
0: We'll be back!
4: X-Rated.

0: FM 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold.
5: The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man niya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man niya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin yung mga joints, posibleng mabalda. Ang yasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: FM.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. X-rated on X-FM.

0: And we're back! Siyempre, alas 2:57 na sa nga po. Kagining oras, ginadulong sa inyo. Sa aton nga paborito. Sino uning may mga nag-type? Nag-ibot ako. Ano yung heartbeat?
1: Abi ko yan ganyan, boom!
0: Abi ko ganyan, nakita mo na paalam. Alright, now, siyempre, ini nga oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga coffee. Walang iba nga aton nga Santon Plus Coffee Mix. Bala mo ini nga aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa mga paborito naton imnon. Labi na gid no kung ikaw nga klase isang tao high blood doon or may balatian ikaw sa korason kag acidic ka klase isang tao, pwedeng-pwede gini sa imo kay nga non-caffeinated, meaning wala sang caffeine. Ang feeling nga nagkape ka na healthy ka pa. Amo ina nga aton nga Santon Plus Coffee Mix. May ara ini sang moringa, mangustin kag soya powder nga nagapaswabi kag nagapaka-healthy sa ini klase sang kape. Nagabulig man ini sa mga kababaihan ta nga may hormonal imbalance. So if I were you, mag Santon Plus Coffee Mix na kamo.
1: Dugangan ta pagid sang produkto para sa aton nga mga kalalakihan ang turbo. Wala gida ano. Ang turbo gawa sa maca at clavawas kang mga natural herbs na ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. So ano pa ang ginahulat niyo? Kung gusto niyo nga makalabot kamo 12 rounds, tilawin niyo na kag tisting ang turbo. Kaya nga turbo. Wag sa lakas.
0: Hindi ko yung migyatag sa ako. Lugot ko at magkot.
1: Ang loko-loko. Pasayo ba lang ang gamay sa iya?
0: Diba ba ni ganino? At least yung nag-doko pa sa Japon. Sabi ko ngayon may kilabutun sa ako yun. Hindi.
1: Sabi ko ngayon may hatag sa imo.
0: O baka lagi din yung aton ng mga suplemento, no? Nga BFAD approved, kag-halal certified, in other words, pwede gini imunan sa aton ng mga kauturan ng Muslim. And syempre, dugang nga tamyaw! May ka-acting lang. Dugang nga pagtamyaw! Syempre, no, arindiri, no, ang aton nga katropang Elvira Gilogo from Kabangkalan.
1: Kagari man diri ang aton nga katropang Ledesma, friends Neil. Good morning, afternoon, ma'am. Sa diin ko ni sa kanin na estudyante.
0: Taka sila yung ininguro mo?
1: Hindi, sa diin ko ni sa
0: estudyante. Kay mga Ledesma, sila yung mga sulweta, bye-bye. Estudyante mo sa guro sa PA.
1: Taka sila ka, Sir Neil.
0: Alright, shout out sa City College. Kuno, ambal niya, chumarig niya, targulung kra. Japanese mo.
1: No friend ko, gindi mo. Siyang mga chong, siyang mga.
0: Diba, shout out from City College. Thank you. And syempre no, gina-shout out ko man dira ng, ang aton mga katropa sa The Fort. Kita na kita dira sa September 23rd.
1: Wow! Grabe ba?
0: Sa wakas. Sa mga wala nagpati, sa mga banda na nagambal nga, hindi kami nakasulod.
1: Wow.
0: Salud kami, aboy. Kabulay yung may kapitaw. Pwede sa pakapit-kapit, yara na sa abilidad. Kamu nakasulod ya, kaysa kapit kami nakasulod. Kaya abilidad ki kami, ang ipatawag ki na may ansa mo na.
1: Correct.
0: Uy, kami yan nagkanto sa deport ito. Kami yung ipakanto.
1: Masakit naman nila eyes.
0: Oh, masakit naman nila. Ang mga may saon, masakit sa mata, ang achievement sa iba. Kabalo ako sino ka? Kung tuod gini ikaw din nagambalti, kabatsag ka. Ay, ang balda, ano? Ang balda nila. Din tabu man, makasulod siya. Sila, strings attached, makasulod sa the port. Din tabu man. Natabu. Kaya madugagan pang schedule.
1: Aragil.
0: Alright, na September 23rd, no? Wednesday na. 6 p.m. May ara kita sa unang banda. Then kami yung main band, no? Around 9:30 p.m. Kita na lang kita sa the port. And of course, no, shoutout sa ating mga katropa, no, and Sir Attorney Don, no, thank you so much. Kita na kita buwas sa Stereophile, no, kung gusto niyo mag-record sa inyong mga music, any types of music, kadtula kamo sa Stereophile Recording Studio. Buwas na mong pamitian na ngamon nga, kanta nga Between.
1: Walang nini. Muna.
0: Between sa langit.
1: Si Pai ni Deno, si Pai. Hi Pai. Kaga shout out kay Monico kag Pai. Shout out lang dagali sa akon nga.
0: Kilala mo na gali.
1: Taga si Lina siya kun.
0: Kilala mo mga taga.
1: Divine Grace siya.
0: Di ba? Classmate mo gali kag ano.
1: Perkada ko siya. What?
0: May kita ka lang college kasi na yun. Namaalam na si Mom Lalan. Ito lang college, classmate na yun. Pwede nga, tika-college ha. Aralan na yun siya
1: to. Ubal ang sanag ko si tika-college ha.
0: Ah, sanag ka galing, no?
1: Oo,
0: sanag. Tama na yung kasanag.
1: Isa ka katubon lang, ag. Gagayan! Ay! Oh, ikaw be? Ahahay!
0: Ahahay! Ano ba naman yan? Sa atin, naging ang oras siya, guys. Tugling siya. Ang oras naging mo nag-adjust siya. Bahala mo daw, mabanti ko yan. Bahala lang mo daw yan, pero mabanti ko, anay. I think tumabasa kita sa sulat, no?
1: Oo.
0: Sa lin sa atin nga katropa. No? At bibasahon ba, siyempre?
1: Naman kita subong pagabasahon nga sulat or X-file sige padalasang aton nga katropa. Kagintiguluhan inisang palangga yako pero lain ang palangga ko.
0: Sino ang pipiliin ko? Mahal ako o mahal ang bugas?
1: Dear Sexadia, hindi ko mapunggan ang akon kaugalingon. May boyfriend man ako, diri nga nagapalangga sa akon. Pero kabalo ko nga, lain ang akon na batsyagan. Wala kami isang formal nga relasyon, Sexadia. Subong, ginahatag niya man ang tanan nga gusto ko kay kabalo ko nga palangga niya ako. Pero ang akon palangga, Sexedi, ang akon nga ex-boyfriend. Masami ako nga nagapamangkot sa akon kaugalingon. Kung nga ag ginahandum ko gyapon ng akon nga ex. Kung nga ginapaminsar ko, nagalibog ang akon nga ulo, Sexedi. Kay may mga butang nga dapat hindi ko paghimuon tungod nga may ara na ako sa nugyo. Pero sa subong, wala pa ako kabalo kung ano gibala ang dapat ko nga himuon, Sexedi. Pwede bala ayhan nga tapuson ko na lang ni ang relasyon ko sa akon bag-o nga boyfriend? Kag magbalik ako sa akon nga ex-boyfriend. Pero may ara man. May ara pagidsang gusto nga ihambal sa akon ng akon nga nugyo nga asa subong. Wala ko pagyapon na pamatian, Sexedi. Kag sa amon nga tion, daw hindi na kuya gusto nga pamatian siya tungod nga hindi siya nakon palangga. Ano ba lang pwede ko nga himuon? Manghayo lang ko tani sa inyo advice, Uncle Bob and Sexy D. Saliwat ako gali si Leia, kag madamo gid na salamat.
0: Babe, basi gusto mo mag masyarta na isa, no? Sa bukid nun.
1: Bukid nun?
0: Sa kundinda mo, Balapatag.
1: Mano ta to?
0: Madagyang sa mga tarsier. Hindi mo gusto?
1: I don't like tarsier.
0: Okay. Actually, may tinapay siya.
1: Katarso ganyan sa imo, no?
0: Hindi ko kabalo kung shadow siya or natural na coral. Aboy ah! Gila. Pero anyways, gusto mo pabora ta? Bora, hindi mo gusto bora?
1: Bora? Manatay sa bora?
0: Bura bakasyon. Hindi ka? Hindi ka man?
1: Actually, sa subong daw medyo busy.
0: Palawan.
1: Busy pag
0: ito. Ara lang sa Guaan, Palawan. Hindi ka? Hindi ka man Japon?
1: Hindi ko, kaya gusto ko M. Lowellier. Hindi ko sa Palawan.
0: Ate, sige. Ang tabo man doon. Tataan mo nga ang ginagad. At sa diin mo gusto makadto? Ara mo
1: hindi,
0: na
1: pero
0: lang.
1: Babe.
0: Wow, what?
1: May ara ko gusto nga ihambal sa imo.
0: Hambal, be? Hambal, be?
1: Do wala naging spark siguro pagpalanggaan.
0: Spark plug ang kinanlana. Lithium with laser. Madasig ang pagtunaw sa gasolina. Ipatakod ta dayon sa La Carlota kay Bro Dennis.
1: Hindi, babe.
0: Ano man?
1: What I mean is, na-fall out of love na ko sa iyo.
0: Uy, nahulog ka man! Madasig ang...
1: Nga, wala mo ko ginapamatian, how?
0: Nagkapamati ako, pero natingala kung kadasig ka ma-fulling. Be, ano na yung mamata? Lanta ko, be? Be. May lang tanong. Tani, wala na lang ko naguyop.

0: subong na-realize ko nga mas palangga ko ang akon nga ex kumpara sa imo.
1: Ha? Paano man, Ambal?
0: Amo na nabatsagan ko.
1: Sa katugay natin nga naging kita, 7 years.
0: Babe, 7 days pa lang ta.
1: 7 days pa lang, gali? Sometimes, parang I feel it's too long. Sablat ka si mana. Uy, patagali ka celebrate man, sir eh. Uy, 1 week pa lang mo.
0: That's why ga-explain ko.
1: Pero, sa nagkaon tamakdo sa La Carlota, gali, 2 days pa lang ta to.
0: Babe! Sa mga inasal mo kong gindala, hindi isa makdo.
1: Hala! Sala naman, Japon. Sa mamang inasar?
0: Ay, nako.
1: Pero na!
0: Babe, kabalok ako nga agin sa bata ka.
1: Get emotional. Sa 7 Lunes nang tayo'y so pagka Lunes to nakita na kita, Martes sa nakita na kita liwat, Miyerkules sa naging tapat ta kasing ako nga pag-ibig, Miyerkules
0: babe, isang hugong pag-ibig na babe
1: kaya amo man na natabo sa aton subong. Naana, patsagan mo pa ang pagpalaga mo sa mga ex-boyfriend kung kaya palaga, patsagan mo, kaya kita ako.
0: Gusto ko gani nga, i-explain ni sa imo. Kabalo ka. Ginsabat na lang ka kay para gusto ko lang ma-divert ang akon nga.
1: So, ginimo mo ko diversion road!
0: Gusto ko na tani, babe, mag-move on sa iya, pero hindi kin siya gaya pumadula sa akon nga paminsaron. So, ano yung moon ko, kakson ko akong paminsaron?
1: Hindi. Diyan na nakakasang paminsaron na ako. Paminsarabe. Ang imo lang yung imoon, tani, magpalangga. Saan matarong?
0: Babe, kabudlay! Gusto mo nga intoon talang ka?
1: So, you mean you refuse me? I'm an alien. Ito mo nang itsura sing alien terno sa akon.
0: Pero babe, dapat naintindihan mo ko eh.
1: Ginintindita ka, tandaan mo na. Sa tanan nga bagay nga kagipahay mo sa ginintindita ka. Pero hindi ko maintindihan. Ay, hindi ko maintindihan nga, nagbutig ikaw sa akon.
0: I'm so sorry, babe.
1: Abi mo matanan madala sa sorry.
0: Pero tawo lang ako. Nagakasala man.
1: Ba't usapat ang batasan mo ako?
0: Hindi man ito perfecto.
1: Sige, batulan ko na lang.
0: Isa pa na sa mga attitude mo nga na turn off ko.
1: Ang kinatulon ng sipon.
0: Yahoo! Babe. Ay, ikaw bala kisa, may mga gesture ka man nga doon. Hindi, nagidiya ka tanggap-tanggap bala.
1: Anong gesture ko? I-guess, be? Guess who? And guess what? Ano?
0: V, flashlight. M, music.
1: VM? Bata ko man na. Vincent Miles? Bata. Hala, sorry, may bata ako. Wala ko na sugid sa imo.
0: Nagbinotig ka naman. So, insulita naman.
1: Patas na tayo. Sige na lang. Kung inapaminsan ang mga ex mo, kagamunang rason nga, 1 week lang ta. We have to end this.
0: Goodbye. I love you, goodbye.
1: I hate you, goodbye. Oh, may sabat ka pa?
0: I could be to one.
1: Cornelia.
0: One.
1: Grabe na, muna pala, no? May uso galing 1 week?
0: 1 week, so.
1: Grabe na, Lones, nang tayo'y unang nangutang.
0: Lones, may nagtubo nga butonis. Martes, nagpula nga daw

0: batis.
1: Merkulis.
0: Nagsaka na sa kong batiis.
1: Huwibis.
0: Kay gali arigis.
1: Birnes. Bakukang ang iyan nakuha. Sabado Domingo nagpabulong kay May Bonisha. O, di ba dapat nga ni Magsanton Plus herbal soap ka mo? Ano sa dapat mo? Kay para hindi maano, hindi ang tawag din gani, hindi maglapta, no? And shoutout tagali, no? Kay bro Dennis na disipulo, no? Shoutout na sa imo brother, no? Arad ang iyang shop sa likod lang sang McDonald's. Kung may mga big bike ka mo, any kind of motorcycle, mapatricycle, mapa small cc o big cc, wag lang siyang cc.
0: Cc. Baka to, ikutani kayo, ang bali na oh, ako na lang makuha sa pooling, bro.
1: I think to, I'm galing, falling.
0: Kay, wala ko, one. Wala ko big bike.
1: Small bike.
0: Wala mo ko small bike.
1: Kabayo.
0: Makuha pa ko e-bike.
1: Ay, wala mo yan. Nawala nga din ka guys na pag-abot sa nakarlota hindi ka labot dulit palang lubat na dulit palang lubat na uy pero piling ko labot na da ah
0: abot
1: no?
0: Lang
1: abot lang ah pero tisingibe
0: hindi ko ako
1: galakad na lang galakad lampos ka na lang

0: Nan at Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexedy. Good PM din, Ate Nanet. Magambali pa, salamat. Good lang ga din din. Ga-work lang ko sa City College. Ay, okay.
1: Den gali mo nga yun. No nga nag den den mo yun.
0: Di kay Denise.
1: Den den, ito na yung spaghetti mo.
0: Cute, no? Kaya Denise ba? Itigin ko lang ang
1: then,
0: eyes.
1: Then, ikakadlin din
0: mas cute ang imo yung Lance. Lance Dor.
1: Ginalagin ang balap lang gaya ko, pero subo mo.
0: Kaya mo nang pagpalangga. Alaska Dor.
1: Walang tatalo sa Alaska Dor. Diba? Drama pag isiluwat yun. Tama na.
0: Pero pinag- sa mga katropa, tanda nga gusto tawagan, no? Kung nabatian nyo man to ang istorya, pwede-pwede ito mo kabutang sa number nyo. Kaya kami matawag or pwede ito mo katawag 0950-522-2818.
1: Exactly, no? Pagbalik namon, mamati kita sa advice ni Katropang Sexy D sa aton nga letter sender, no? Siyempre, diri lang sa X-Rated. Kaupod din yung Uncle Bam nga mala Elien ang Bayo Subong. Kaupod si...
0: Sexy din yung magpainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyanga, hindi nyo gid malipat ha.
1: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropan nyo!
0: Exciting!
1: We'll be back. X-Rated.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-rated on XFM.
2: Alas 3:31 na sang hapon! At syempre, nagbabalik ang inyong persons of interest. Uncle Bob and Sexy D sa X-Rated. Drill lang syempre sa 103.9 XFM Bacolod. At syempre, ining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na aton mga katropa, isa ini sa mga kinanlanon sa aton nga mga mata. Bangod ining Vision X Plus mga katropa, nagabulig ini magdugang sa mga vitamina nga needed sa aton mga mata, labi na gid ang vitamin E, beta carotene, zeaxanthin kag vitamin E, zeaxanthin, duna lipad ko. Vitamin E, zeaxanthin, duduwa na lang aw. Wala to ako tabihan isa ano. Doon na lost ako sa akong mga vitamins nga ano sa zeaxanthin, di ba? Vision X Plus, di ba? May ara kita sa vitamin E, zeaxanthin, lutein, kag beta carotene, bo na ano, makaman, nalipat man. Ha? Amo niyo ho sa screen nato no araw, Vision X Plus no. Amo ining kinanlan sa aton mga mata no nga mga vitamins no, lutein, beta carotene kag zeaxanthin kag vitamin E. Para syempre no nga hindi kita ma ginatawag diri maglala ang sitwasyon sa aton mga mata nga makuha ta sa mga cellphone, gadgets, laptop, PCs, kag kung ano-ano pang mga radiation kag sa direct sunlight, hindi ta napagulaton nga mahulog pa sa katarata, glaucoma kag tiridyo mga aton mga kalimotaw. Muna gani mag Vision X Plus na kita para klaro ang aton nga vision.
3: Yung sagangan to pagid, sa ngayon sa pagid ka, kasuplimento
2: ka man.
3: Sa kan herbal tea, syempre, kung may ara ka diyasang mga bloated sa imo nga tiyan kung nabudlayan kaya mag-poops or mag-tunaw sang imo pagkaon sa imo nga sulod sang tiyan, pwedeng-pwede ka gid mag-inom sang aton nga Santon Herbal Tea mga katropa. Ang aton nga Santon Herbal Tea mga katropa, ginisa ini ang sabor sang malunggay, turmeric kag cinnamon bark. So ano bala ang aton nga malunggay naga provide sang vitamins, minerals kag syempre antioxidant. Ang turmeric naman amo naman niya ang anti-inflammatory kag ang cinnamon bark ang naga-support sang aton nga digestion kag metabolic health.
2: Oh, grabe da metabolic. Dodo ka budlay siya, dodo ka sentisi mo yung magkabalik. Din ka nagalin sa mga metabolic. Sa metabolic, grabe yung mga metabolic, no? Tinong tawag mo yung nag-inom yung alcoholic. Tinong inom yung sa mga mercury kag metal, metabolic.
3: Tinong nag-inom ko nag-obra workaholic.
2: Workaholic. Tanayan ko ng mga daw na nagadugidugay nga paano na palagtik.
3: Pili ka man, alcoholic.
2: Alcoholic, no? Di kong gina, ano kaya itong harap itong permila sa'yo kapag hindi refuse, like. Di ko, ano yan daw ka mga piling ka, alam, ribanok, like. Malam.
3: Namiya ako sa mga holik-holik na wala.
2: Di paano yung kung nakuha ka, nahulik. Ayan, gina-shout out at rigilin, no? Ang atong nga katropa, no? Bali, katropa, Dennis, disipulo, lagaw lang di bro, ha? Okay, I will, gidyan, no? Try na mo sa Lunes. Kagari Mandrino, good afternoon sa inyo nga duwa pa. Shout out, watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong Kabangkalan, John Ski Vlog! No. Oh, ari man sao, nagbalos man sao, kag isa pagin, Honda click. Huwag yun na lang yung angko bala ko nag-intra ka mo. Nga nung ni-inter? At siyempre, no, gina-shoutout ko dagali, no? Nga, kung nga, bro, nga, sa China, subong, hindi ka di magpuli, nga, wala pasalubong, nga, charot. Walang iba, engineer jobs. Ara siya sa China, subong, no? Engineer, lungi ka, enjoy China and be back with pasalubong. Eh, nagkapabati man rin, no? Aton nga, katropang bro, Bert and Ma'am Kichi, no? Sa ilagid nga, sa lakyan, ho? Bo, gaba na agad ang ako ng 103.9, no? Sa ilang nga sa lakyan, no? Na 103.9 XFM, Bacolod!
3: Wow, thank you so much!
2: And syempre, no, gina-shoutout ko man ang amon nga customer gapo, no? Sa Chateau Alfresco, no? Nga namudbud, gidya yung mga siya pa, siya lang niyang customer nga nagpamangkot pa yung, so pina dapat itip ko nga ni sinyo, sinong ga-handle sa tip? Walang may ga-handle pag inyo sa tip. Shoutout, no, kung gusto nyo magpatakot sa inyong mga solar, no, may ara rin, no, ang ilang company is Deonergy, no, Deonergy Solar, God gave the race, we light your days. Oh, di ba? Pakitaon nyo lang si Ma'am Leia Alvin, no, Layage, no, Chief Executive Officer, no, ang ilang office, no, ara dira sa Namtang sa Door 1 Extension 2, Jeka Complex F, Gorosita Avenue, Balabag, Pavia, Iloilo 5001, no, diba? Thank you. Madami kong salamat sa tip ng ginatag mo sa amon, as in paldugi kami gabi.
3: Ay sana all.
2: Gani mo. Sana rin na magpapahili. Pasay ka mo sa kwarta. Hindi mo. Ang hari, ang hari. Oh, artanan. And shoutout na galing, no? Kay katropang Lena Antonio Talde. Mayong hapon, Sir Bob and Sexy D. Exciting! Thank you! And ang Balyaga Monitor lang kami always, no? Katropa Exciting from Mambato Chapter, Himamaylan. Salamat, Sir Bob and Ma'am Sexy D. Maestro na kami!
3: Grade ano ka?
2: Grade forever. Sakto man yung grade ano ka? Grade forever. Munang bals ng bata ba lang? Pumanggot siya, Inday, ano grade ka na ang nang ano na ko nang ma'am nang grade forever? Kaya balik-balik lang sa mong sa kapasar. May ancestor grade 4 yung mga bot ka mo. Alright, no? And siyempre, no? Ari, Balilin, Antonio Talde, John, sharing and like, a tropa, exciting mom, sexy D, and Sir Bob. Thank you. And siyempre, no? So, talaga niya maganda ko tutok na, no? Thank you so much. Ari na, magbasa na sang, mag-advise na si katropang sexy D sa inyo, no? Mga katropa. Para naman suabi, no? Kaya para istoryahanta ka ron, ha? Kung ano ang makuha ta nga advice halin sa aton nga nag-iisang pinakagwapa, pinaka...
3: Pero kasi may ara gusto mag-tawag or...
2: Why na ni sila matawag? Kapoy sila ko, no? Kay 40 na, o. Sige na, kaya ako lang ma-advise sa sunod. Abay ilang namla. Kubala, bla, tol, bla. Lamla, tol.
3: Kuha kayo ba si mga piano naman na karoon makita mo?
2: No.
3: Mga piano. Ano pag itang arasin mo da?
2: Oo, agapin niya. Pag mamula ko niya agapon niyo.
3: Oo.
2: Ita niyo, ang irk, pati irk, kung dalasa.
3: Ay!
2: Ako.
3: Pero, katropang Leia, ang ma-advise ko lang sa imo is, hindi tanan nga pwede mo balikan palangga ka man. So kung palang may nabatsyagan ka pa sa imo nga ex, sigurado ka nga naluyag pa sa imo. Pero kung ako sa imo, diri na lang kuya sa tawo nga gapalangga sa akon biskan hindi kuya palangga. Kay ang pagpalangga ka tropang Leia, matun-an ta na iya. Kaysa naman magbalik ka to sa ex mo nga wala tuya kasiguraduhan kung palangga iya ka. Sakit, oo, di ba? Sakit gid man na iya atubangon ng mga amo na iya nga sitwasyon kay di ikaw mismo hindi ka kaintindi kag wala ka kabalo kung sinong unahon mo sa ila. Pero para sakon, para lang sakon niya ha. Depende sa imo kung imuon mo. Mas mayo yang i-continue mo na iyang imo nga relationship sa nubyo mo nga bag-o kay di dira mo palang nabalaan, gani. Dira mo pa makita pagid nga bag-o pa lang ka mo, pero palanggay na ka. How much more nga magdugay pagid ka mo. Pag isa pa, gatiyog ang kalibutan, katropang Leia. Maabot ang possibility nga, may possibility nga ba si kung bayaan mo ni ang boyfriend mo, subong kagbalikan mo tong ex mo. Kag ang imo ginubra sa imo boyfriend mo, subong iubrahon man sang imo nga ex. Taga i-chansa ang imo nga nubyo, subong nga makilala ka. Kung may harap man lang saya pagrespetar sa imo, kag hindi man sa butigon, palangga ya kasang tuod-tuod, why not? Why not, Kerinat?
2: Nalantaw rin sa auto. Oh, ikaw.
3: O, diba? Sa imo, be. Uncle Bob.
2: Agza, kun lang gid no, imo gid na. Imo lang gid na desisyon. Makasulbar sa tanan, no? Kay bangod sa batuntuod lang, katropang ano nga na niya? Lipat ko, Ida.
3: Leia.
2: Leia? Si Leo ka.
3: Leo ka, si Leo ka.
2: Leo, kaya mo kay July ko, no? Pero katropang Leia, no, again, ikaw ang nakabalo kong sa diin ka malipay. Ang muna bala, may kanta nga, lalawig mo ng paminsan.
3: Man!
2: English, sa mo ginilunggo na ba?
3: Ano? Tao?
2: Di,
3: bagay?
2: Ano,
3: hayop?
2: Kanta sa kanta.
3: Lugar? Kanta? Two words?
2: Diba, bala, sino?
3: Two people, words?
2: Mahal ko or mahal ako?
3: Ang
2: English na ang ginkwaan niya?
3: Teno, be?

0: You love. Amo na sa, amo naging kuwaan sang sino ang pipiliin.
1: Ikaw ba sino ang pipiliin mo? Mahal ka o mahal?
0: Magbabalik ang ating mga hindi ah.
1: Mahal ka o mahal mo siya?
0: Hindi. Bala mo sa totoo lang
1: hindi,
0: sa
1: hindi lang niya pag ginastorya oh. Tapos yan tang kay Leia sa aton man niya syempre. Oh, ikaw
0: ba? It takes two to tango. Wala sang tao yang nagatanggo, yang isa lang. 'Di ba? Kay magtanggo. Tra-dan, tararan. Tararan, tan-tan.
1: O gani, sino kay pili? O mo, mahal ka o mahal mo siya?
0: Dapat, mahal mo, mahal ka. Munang tandaan niyo guys, ha? Pinaka-rule number one. There's no such thing as one love.
1: Grabe, kagibiya. Luwas, ha?
0: Hindi ginamit mag-equals to two ang one plus zero. One plus one equals two ginaya.
1: Pero ako, mahal
0: then
1: ko.
0: Then two become one.
1: Kuya, mahal ko. Yara, kagita yung piliun sa duwa. Hindi ko yung pagambala nga mahal mo, kag mahal mo siya, ano na.
0: Hindi, kayo lang tawa bala. Oh.
1: Are, sa pamangkot ko, sa pamangkot ko yung
0: pili. Sige, ganda-ganda example ha. Nga, hindi ko yung magpili sa isa or sa isa man to, no? Kaya nga mo niyo. If gusto kong palangga ko siya, there's only one benefit. Ako lang ga benepisyo kay gimpalangga o sa ako lang karamdam ti siya karon wala siya pagpalangga sa akon niya.
1: Mm-hmm.
0: Next kun siya naman ang gapalangga sa akon tapos ako wala kapalangga sa iya. Siya lang yang ga benepisyo ako wala. So there's no such thing as what we called a single communication. When you do communicate, you will always have a receiver and you will always have a sender. Vice versa. In order for you as to called communicate para mambaltang ang isa ka bagay ginatawag na komunikasyon, ma-vice versa na siya. From the sender to the receiver going back to the sender.
1: Okay.
0: So in other words, kung inali manggid nga ikaw nakabatsyag na Leia, put your put to consideration nga hindi man si dinelok, unahan ko galingon mo. Kaya again, you are responsible of your life. Hindi pagpalanggang isa ka tao because of kaluoy. Masakit ina sa iya kung mabalaan ang matuod. Ah, okay, so...
1: Hey, pero what if magbalik to sa ex niya kag hindi ito siya gali palangga?
0: Hindi nga eh. Sorry. Ah, wala na. Talaga mang tangang. Hindi, what I mean is, siyempre, every action has a consequence. Pag binuyaan mo ng isa, hindi na nga may muon mo siya nga daw waiting game, no? Or pool, no? Hindi na pwede, ha? When you decide, and then when naka-decide ka na ang consequences, di kaya palangga. Tapos ikaw pa mismo yung nadulaan sa duwagid, marisi. Sa kalibutan niya, wala niya siyang inatawag na...
1: Pero pa ko ako kay Leia, ipadayunon niya nalang gidya sa
0: exactly.
1: Buong niya nilang relasyon sa niya nga boyfriend.
0: You know what, my dad, excuse me ha, sexy ha, Dre ha?
1: Yes.
0: Dre man. Sexy di ha.
1: Sino yan?
0: Dre. Yeah. Ang advice ng daddy ko, no, kabalo ka, sa una nga, ginabalan niya ko. Ang baligan eh, mas mayo pag ganing hindi ko palang gaya, pero na-develop lang. Kaya palangga, pagpalangga, unog isa ay nagalubad pa. Parang na-develop, kaya no, mas kusog pa yan mo. Kaya nga, may bond ka mo yung friendship unas until such time na-develop. Diba? Ikambala ko na yung mas nami, pakunoy ganing hindi ya ka love, pero trust ya ka. Kaysa love ya ka, pero they don't trust you. Kaya kung trust ya kaya, ang love yung ma-develop lang kuno mo. Hindi ka mo nang alam eh. Pero again, madaling sabihin, mahirap gawin. Amuna, amuna gani ang pagigugma, budlay ginaiyak.
1: Amuna gani, ito hindi diba? Na ako magpalangga.
0: Hindi ah. Kita mga tao, bala sa kalibutan, we think too much eh. We overthink everything. Just go on with your life lang bala. Live a flawless life, kumbaga. Ang hindi dapat problemahon, hindi pagproblema ha. Ang wala, hindi pagpangita ha.
1: Ang may problema ba yun?
0: Ano?
1: Wala na lang ba ako guwapo?
0: Ang may problema, no? Ano?
1: Ang problema ba yun?
0: Ang problema, itikwang. Ah! Eh, untat ang problema. Diya kay, ito ka ba as I always, you know, tell my my daughter, no?
1: Sabi ko may
0: and,
1: dog.
0: And my kids, aw, aw. Bako sila, sobra nyo ka bata, hindi ka mo magdali magtigulang. Because ang life is one step at a time. Kung 40 ka subong, hindi pagpaminsara nga, nga 45 ka na. Amo siya natawag, act your age.
1: Ate, ano na paminsar mo subong sa edad mo?
0: Lilo, pauway. Nang natawag na rides-rides na lang, early retirement. Honestly, ah, kung ako may sapat lang kong kwarta, hindi niyo na ako makita dali sa social media, even in the radio. Arap yung sa bukid, diya ka pang pamubod ko yung mga akon, mga pato, manok, no? Kabalo ka mong ang gapahealthy sa isa katawo is number one is without stress. Piskan, ano pa naka-expensive nga mga bulong, supplement or ano, kung mismo ang mindset mo, wala mo gina-equal sa ginainom mo, it's nothing.
1: It's nothing. But a second grade.
0: Trying hard. Daryl! Hello! Bro, kamusta, friend? Good PM, perfect kid, ang 4 money 6. Ang porma, gitbalao ng gahorma.
1: Wow, ang bota lang gid.
0: Ano gitbala pre, ang porma o ang gahorma? But anyways, no, katropa, ako nang kapamati ka, just be yourself. Kung ano magiging decision mo, stand for it. And no matter what happen, kung ano man mga situation mag-abot, kag-consequence, accept it. Mm-hmm. And then move forward. Wala na niyang rewind. When you end, and move. Lakat na yun. Too much taga-dwell sa past nga, hindi tiya kahalin sa ginahalinan, sa ginsuguran ta. Life is a moving process mo. Continuous, constant na yung pag-iyo.
1: Yes, day. E let go na lang ginayay mo past, day. Damo pa sa'yo istorya, ya, day. Ang kanto na niya sa iya, bata. Iya sa ano? Nga ikaw diya, dapat ang amon ba isa niya, day?
0: Siya lang, dapat siya agad man yung advice. Nga yung paintay ako man. Ikaw advice.
1: Ah, pamangkot ko siya. Napiliyon mo. Mahal ko mo. Nagkanto sa daddy, ya. Nagkanto sa...
0: Hindi mo kuya magpapiliyon. Kaya wala ko din alabo sa inaway nila. Mali ko man niya kung sino kapili. Ay, na sila kung bang Ross o tinula. Kapay mo, nung kundi ka DJ, kundi ang hindi mo kuya manoga advice. Ano kuya, advisor? Jay, joke lang. Advisor mo kuya mo yung mga wain tani kabalo niya.
1: Guwapo, gitbala sa imo.
0: Ay, dugay na.
1: Hindi na yun pa na, I know, right?
0: Managari kagi ko gani, no? Grabe ka niya binaisay nila, ya. Yeah. Kita mo na nga nag-away, tapos nakatapi ka sa kilid. So, amun ka na bala, siksi di, kita mo to, no? Ariya, wala ginisig ka, no? Na, naglabay ka lagi dito, tapos kisoryaya ka. Na, amun isa, di ba? Di ba kakasamihin na maglagalagaw? Di ba? Pero wag kikisya ka ba? Naglabay ka lang. Tapos ulit, nagasa nag-ilaway. Huwag ka tilabot sa inyo, ya. Yeah. Una, naglabay lang, kuya. Saan ko mo ni speaker yan? Ang titiklala. Diba? Pagkakakig yan, no? May tao lang yan. Tupad mo yan. Istoryahan mo yan, no? Pero, kita mo to? Gina. Amo ni saan nag-aboy sa... Oh, okay. Ano lang mo to? Mabakal ka siya. Ano? Diba? Amo na dahil. Pero anyways, no? Sakto na. Move on ka. Magmulo ka na lang pasit mulo. Mulong bubuon ka. Pag next time, make sure na ano, kung magmigo agad man, nga palangga mo, agplangga ka.
1: Ay, oo, man, nga agad sa bat mo siya nga wala kayo naluyag sa iya.
0: 1 week? Ano ginanong mo sa 1 week? Gali iya? In 2 times. Di mo siya nakilalaw, di mo?
1: Hanibrak is ang mga babayi ni, may mga sala manin mo.
0: Eh, pukulong.
1: Pero almost, gaya kalalaki sa laya eh.
0: Ay, oh,
1: ikaw man nga lalaki, nga akabalo ka nga wala naluyag na sa imo. Nga, aging padayo mo pa na pangaluyag.
0: Namit! Damo, pastor, yadritsunta. Oh, namit. Maluyag mo, namit. Namit. Nam-nam. Ano pa? Ano pa, be?
1: Ano rin namin sa ton niya. Kaya nga ton niya nga program. Balawala. Tiyo, sa yung ka-base or yun na-tolerate. Kaya kung sino mo, tayo nagpadala ng mga sulat, no?
0: Nagka-tolering. Nagka-tolering niya nga ng guru.
1: Oo, kaya may mga tililing daan, mga DJ. Pero tiyo, prank ka na yung istorya, Leah. Wala na sa palipod-lipod. Hindi na mag-urong sulong. Padayo na kung ano ang ginasulod mo.
0: Bala mo, at the end of the day, ikaw niya kabalo kung ano makapalipaisin mo. Kung ang ex mo ang makapalipaisin mo, then go for it. Ang balikasin dyan, ay! Mga laro ang mga Indian ko na. Kung ang balmin sa paboy, sa balay nila, 6CD, gamaya! Sorry sa next, ah. Spray lang. Amo na, ano, sorry kita sa mga gajam nung no? Ginakakasko ang mic ko. Hindi man sa na, law ay kamo tingog, baho lagi kamo ibaba. Sorry.
1: Oo, oh, oh, diba? Tapos kasi amo. What if may sisig sa ano?
0: Siyempre ka panigarilyo ka, tinalangsahan ko na isang baho dun sa lala, isang tao nga nagkapanigarilyo, tapos makanta ka nga. Ang kanta mo, pa mo, amo paniblo. Unyong miyos, dude. Kinakaon mo yung mic ko, ya? Tara mo na yung kiyara nila, ya? Tapos mga akin, kaya nga hindi ko yung magpagamit mic ko. Kabaw, kababa mo.
1: Liyota, liyota, huwag ka, anong gitsayaw.
0: Pwede ka, jam. Bugubog pa ang post nga sa inyo. Wala na yung problema, ya? Wala ko yung gambal nga, biskansin tornado. Karapatan mo na yung mag-jam. Hindi liya pag lips to lip pa, nga ako niya nga microphone.
1: So, dapat makreate na yun sa microphone niya nga.
0: Okay, amo na nga.
1: May ano ba lang
0: yung... Iyagi dyan ka, Miss Boca Bar. Ginakwa ko na yung microphone daan. Ginabutang ko na daan. Para ko, ano, wala. Pwede ko yung pagamit sa tanan. Mm-hmm. Pero personal ko niya. Kaya magkanta, bala mo na, dudaan ako kakanta. Unong yung bleeding. You can see... Ito, ginapang lips. Kadama! Meron tayong kung kapanot, brush ka! Sorry. No?
1: Ako yung relating ko na yan.
0: Diba?
1: Nakawadaan ko na tayong gana yan.
0: May ginabala ko kung masinggit ka na ba? If I... Ay, sa makanta kayo, suka kaya kay... Kabaho pos nga yan sa microphone. Kita mo ng baho sa ginatawag nga sansalon nga lulubo. Mm. Ah, di po, gandaging butangan hasang... Diba, honestly, kalahin pa na doon sa taong kapag nagirilyo. Kaya doon ang baho, blado, arap, blado, doon alsa, bala sa ano. Hindi ka mo yung mga kinky, amo, gina yung baho nyo. Bala, amo na mga ginagontat ko. Mga kinky mo. Kung kapag nagirilyo ka, you have the responsibility nga pahamuto ng baba mo. Hindi kayo mapos nga ka lang doon, ikaw lang na nakabuhi sa kalimutan.
1: Correct, correct.
0: No, ang bad breath mo doon, no? Mauya ka man. Ikaw yung enjoy ka sa hangin, kami dumapatay.
1: Kaya pag nagkisa doon mga akig, pabalan din mo pagpagamiton sa mic mo, ha?
0: Oo, oh, no? Ano nga na yung bali na?
1: Pulpog na lang bala dahil yun sa'yo.
0: Hindi, hindi, mag-
1: hindi, pagal. Hindi,
0: mag- oh, ano? Sinod ka na. Oh, oh, oh. Oh, dada. Alam mo na yung gusto ko, mic. Pag ang baligib lang, pwede ko lang. Oh, kanta na, oh. Eh, kaya ito gusto mo, ginipagwa mo ka, tulok-tulok, pablao. Tapos pag tulok-tulok, iba, ibindita mo ng siyang yung ano. Ay ka! mga sotel sa inyo.
1: Tama na, may nangitirapin sa dyan.
0: Ay, linit, tsaka yung kanta. Tapos magutik pag inablasin mo, kulang na lang haluka ng dunggan mo. Pidi ko ka. Ah, dumaguba yung air drums ko sa imo yan, anong... My way. Hindi ka ka-request nun, no? Hindi lang magsigit.
1: Dami, dami. Amo na yung ginautik sa imo. Ako yung lain to yung ginautik sa ako niya.
0: Tabila ka?
1: Lami, amo, day.
0: Kalamis ang imo.
1: Amo nga, ang baba na sa ako na stroke na. Siya.
0: No, may gidya. Tapos may harap pa gidya ng mga... Oo, oh, kabalo kami ubog ka. Hindi mo kailan na magpabalo pa. Kita ako man sa tsura mo. Kailan na mo pag-reaction. Ubog ka. Oo, oh, ubog ka. Kabalo kami ah. Pagsunod mo pala, ubog ka na.
1: Mano sa yung kolbab mo, ubog ya.
0: Pero mo nang budlay, no? Kaya ubog sila. Pag inlao sila sa ido, tarong sila.
1: Okay, sugata sila, white lady, matarong mo sila.
0: Pag ido. Kasi bad. Pero naman, no, may kompi.
1: Ano ni? Charot lang.
0: Ah! Boom! Alright, amuna ni galing ilas style subong. Alright, so alas 3.58 na sa ng hapuan. Mga katropa, kag, siyempre hindi na kita magdugay pa, no? Happy weekend everyone. And I hope nga ma-enjoy nyo ginang inyong rest day, no? Sa tanan niya mga papuli. Halong ride safe lang. And once again, this is your Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kabokal. Kita na kita karon sa Buklod Resto Bar, Buklod Golf Club, dira sa Buri Road, tabok sang McDo, dira sa Mandalagan, 7 p.m. And with
1: sexy nga mga pa-init sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
0: Well, bye-bye. X-rated.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap ka sa mga balita. Blah, so, nami, bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: FM 103.9.
5: Yes, to hell!
6: The Secrets of Hell.
7: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Nucleo.
8: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
7: Okay.
8: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
6: The Secrets of Hell.
7: Daw amon nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
8: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini asta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
7: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
8: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Upod sa trabaho, kagkisan diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
6: Santhon Plus Gold.
8: Ang Santhon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taanay makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
6: The Secrets of Hell.
8: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sining parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react,
7: short-tempered ikaw.
8: Yes, so
6: Santhon Plus Gold.
8: Ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sining nerves. Ng isa sang problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sining nerves, problema
6: The Secrets of Hell.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C bakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo, yung napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The Secret of Health.
5: XFM 103.9.
3: Jackpot!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! XFM News.
2: XFM 103.9.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Isa na naman kapanibagong pagbungguanay ang nagluntad sa tungasan sa sakayang pandagat sang China Coast Guard kag sang BRP Dato Magat salamat sang BFAR. Mga 10 kilometro salin sa Palawan na kaina lang sag aga suno sa PCG. Dugang pa sang PCG na tala na nga magdulong ang BFAR vessel subsidized fuel sa mga mananagat ng Pilipino sang ginbungguan ini sang CCG 21585. Takna alas 11:04 sang aga. Makaligid ang 9 ka minutos ginsulit na naman sang CCG vessel ang pagmaniobra kag nabungguan ang BRP Dato Magat salamat sa West Philippine Sea rason nga naguba ang barandilya kag iban pa nga mga fixtures sini. Kagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kitsang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM time, it's now 4:22. Wow, kadami mo batian, ano? Kung ginatawag ka dira yung beautiful girl, ina-achieve mo gid kung ikaw sa buong katropa ang magainom sa ato niya nga Santol Gold Coffee Mix. Man, mayara ini abigya sa ingredients yung saranggit, ano? Na makahatag sa ato niya sang glowing aura. That's right, because of the added glutathione and collagen. Maski kape ini ha, pero inilang amusin na makahatag man sa atin sa pure energy, it's because may badamo man ng mga natural ingredients. Kagang ini nga mga ingredients sa sarang man nga makuha sa atin yung Santone Plus Gold. Diba? Grabe yung klase sa kape. So, kung nagalabay-labay ka dira, feeling mo ang background music o kung LSS ka, no? Sa ginatawag mo lang last song syndrome, kung ikaw nagalakat-lakat, beautiful girl, lagato ka. Kay man nakainom, gini ka sa Santone Gold Coffee Mix. Well, alam mo yun na ang ato niya yung panugot para sa ato programa nga, Extra Drive. Kaupad sa kiyapad si Mommy G. And syempre, no, sa tinging Friday, 1 hour lang kita na yung mag-uupdanay. Ah. Basta importante, kita sa gihapon ang makakuha sa mga impormasyon na mapadiriman sa ato niya sa lokal, national o hindi gani international. Tanan nga, pwede natin maistoryahan ang saranggit natin yung masagap para sa aton Friday edition sa aton nga Extra Drive. Pamungay tanay sa pamangkutanay. Balik lang kita sina next week. Ah, no? Kay man, may mga katropa kita yung gusto nato maibaluan what's on their mind. Okay? So, padayon na sa gihapon ang pagtutok sa aton. Sana siling na 1 hour lang anay ang pag-updanay nato na on a Friday. But let us enjoy the music and the information. Nga, saranggid nato yung makuha. Dire lamang sa Extra Drive. You're with Mommy G. There is a 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra

0: nila. Tumong aking kamay kung may bukol. Meron po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system.
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
7: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbaan.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Mga katupa,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee mix.
1: Kag ang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Dali lang kita, lakawan ta na anay mga produkto. Diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon, no? Nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa mga pagtuon, normal ang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kaya apektado mo sinay ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay, especially kung hindi sa mag-eskwela, hindi sa magsulod sa klase. Ay, sus, tagae bla, cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus daw, hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Diri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siyang food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang malunggay o kung malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sang blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sang anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, o may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na to ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap ko yung mga balita, blam, so namin, bigit sa mga DJs nila, kanta, blam,
7: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how, kita, pa?
7: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

If nakakainis at nakakabaliw ang iyong buhay sa subungyang panahon or sa siniyang hapon, dapat maghimo ka sa something productive para nga ma-divert ang imoy ang attention. Kaya syempre, no, kung nagadagalagandagan ka dabi or you are into sports or hindi ka ni ma-gym-gym ka karon, dapat suportado man ang imo dira iyang bones. Mag-inom sa premium D3 man may ara ini sa vitamin D3. Kag kabalubala ka mo nga ang vitamin D3 ang saranggit ano na makasuporta para maging strong and healthy ang ato niyang bones. So we can do all the things nga pwede nato niya mahimo, especially ang mga pag-jogging, pag-weightlifting. O kung maka-weightlifting. Sino ayan ang ginabuat-buat mo dira to? Or maski ano minabla, maski ano nga mga ginahimo ninyo nga ina ba lang kinahanglan strong gid ang inyo nga bones, hindi ba lang mag-crack dira or magka-problema ka no sa imo ya nga mga katul-anan. Dapat pag-inom sa premium D3. Aside from that, syempre kung makainom ka na ni sininga daan, mayara man ni isang ginatawag balayang anti-infection, ano? Kay tuwod nga may ara sa malunggay oil kag virgin coconut oil. So, muna ha, dapat inyo man maging partner ang premium D3. Isa-nisa included sa ato niyang ultimate trio nga saranggid nga maka-protect sa ato na sa bilog ng adlaw, no? Ilabi na ko paresan mo pagit sa atan nga Suntone Vitamin C kag Suntone Plus Gold. Himo ini sa Yes Wealth Incorporated, sarang ini mabakal sa mga butika kay man nationwide daan, maski diin ka pa yan na saan sulok ka man ng mundo, diba? Kumbaga ni Sir Irwin. Pwede gid mabakal sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, TGP, The Generica, Rose Pharmacy. Dili sa aton, pwede mang kabakal sa Grace Pharmacy and Sincere Drug Store. Alright, so let's check na subong ang ato niyang weather update, mga katropa. Man, grabe na subong yan, no? Ang ginabatsyag naton kung kaagahon o ka malamig na ang simoy ng hangin. Daw ka kung si katropang Arvel pa, perfect! Good! Ang ato niya nga weather. Kung aga, feel mo na ba lang may mabaton ka? Well, ang taon naton, kaya base epekto lang ina, sa Southwest Monsoon o kung habagat. Kahapon may LPA, subong niya Southwest Monsoon na, no? Especially apektado ang Western Section and Southern Luzon and Visayas. Dali sa ato sa Negros Island region, partly cloudy to cloudy skies, nga may isolated rain showers o kung thunderstorms, tuga sa ginatawag nga Southwest Monsoon. So that's the latest from Pag-asa, mga katropa. Ang tropical cyclone ngayon sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility is still there. Kag wala pa nakasulod sa Pilipinas, kag kapay pa hindi na magsulod, pero may international name ini siya nga Duhuan. Ini siya ang yara sa gihapon, no, do steady lang, 2,190 km east-northeast sa extreme northern Luzon. Mayara ini sa kapaskugusang hangin nga nagalambot sa 110 km/h malapit sa tunga, ang pagmadlos 135 km/h, and then west-northwestward ang kadasigon sini is 30 km/h. Severe tropical storm na siya, ha, kahapon tropical depression na subong naman niya severe tropical storm na si Duhuan, amo nang iyang international name. Bantay-bantay lang perme sa ato niya yung weather update, kahit para at least alert kita, no, sa mga posible nga pagbubo sa ulan or hindi gani pag-init sa ato niya nga panahon. Alas 4:53 na ang ato niyang oras. Diri sa Extra Drive with Mommy G. And you are now listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsag ka pala sa anxiety. Dilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag. Isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sa mind. Wala acid. Sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag may collagen kagglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya biyeb ko.
2: Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong training, hindi ka malikawan ako sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng kumulaan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Sentro. Come sa Bullseye.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
1: Isamisa po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.

0: Grabe na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble.
5: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura,
6: murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. X FM 103.9. Jack!

Thank you.